0: i-announce natin to eh. Klaro natin kung ano yung state of the nation natin. More than 1,100 hospitals do not have zero balance billing. So, these are the details. A vast majority of our country's healthcare capacity, including 346 LGU-run hospitals and 864 private hospitals, do not have zero balance billing. So, ang mga kababayan natin, pag yan ang napuntahan nyo, sorry po, wala pong zero. This narrow scope is further compounded by geographical imbalances. 40 out of the country's 82 provinces do not have a single DOH hospital. So, 40 provinces, walang DOH hospital doon. Eh di paano? Sasakay ka ng tricycle, kalabaw, jeepney para pumunta sa kabilang probinsya para maghanap ng DOH hospital. That is the reality. Again, alam ko naman it takes time, pero we have to be honest about where we are. The 87 DOH hospitals are concentrated in only 42 provinces and major urban center. As a result, patients in underserved provinces must travel 3 to 4 hours across municipal lines just to reach a facility that offers zero balance bill. In urban areas like Metro Manila, bed capacity is predominantly provided by private hospitals which far outnumber regional public facilities. So kung taga Metro Manila ka, mas konti pa rin. Dami na nga ang tao, mas konti din ang DOH hospital. Coupled with low bed to patient ratios and chronic overcrowding, relying solely on 87 DOH facilities is simply not enough. As such, in the 2026 budget, we had to push for additional funding. Funding, additional, amendment, tawagin yung amendment, tawagin yung insertion, kahit ano pang gusto nyo itawag. Pinagmamalaki ko na pinaglaban ko ang additional funding sinuport ng ating chairman, now Senate President, ang additional funding for ZBB, 3.3 billion operation of DOH hospitals in Metro Manila, another 6 billion operation of DOH regional hospitals and other health facilities, and 1 billion for DOH Universal Healthcare Fund for zero balance billing. Kasi yung pondo nun, kulang, kulang talaga. Okay, I move on to another topic. Human resource for health shortage.
1: Okay, so that's it, the statement of Senator Pia Quintano. We have 82 provinces nationwide. 40 lang kaprobinsya ang may DOH-operated hospital. Ano ining mga DOH-operated hospital? Ining say dalumgid sang DOH, national-funded hospitals, just like Western Visayas Medical Center. There is aton sa Iloilo. We have Western Visayas Medical Center. Ang Don Benito, yeah, is an attached hospital of West Visayas State University of the school. Just like sa Iloilo Mission Hospital, sa private, an attached hospital of Central Philippine University. Amo man ang Doctor's Hospital and St. Paul's Hospital. May attached medical schools. Now, there is aton Western Visayas Medical Center, ang DOH-funded hospital. Sa ibang sininga mga probinsya, may ara man sila sa mga regional hospital, may ara man sila sa mga provincial hospital, pero most of the provincial hospitals right now is still under the operations and funding of LGU. Ang Western Visayas Medical Center, amo ini ang nagapanguna nga regional hospital ta, nga funded yes ang DOH. So ang ibang mga hospital sini, nga hindi iya naka-ally or allied sa Western Visayas Medical Center, wala sang ginatawag sininga zero balance billing program. Ha? Sa mga private hospitals, ang mga accredited lang nga private hospitals, may mga private hospitals nga blacklisted man sang PhilHealth because of some fraudulent transactions. Tulad bala sa to sang una sa nagkaradakpan niya, ginpading nila ang balayran sa diin. Tooth extraction, pagabot ka kuno guab mo bala. Number 2, magpapalta ka bala magpatuli. Gina-expand nila na, ginapading nilang numero para lang makaklaim sa dako sini nga share sa PhilHealth. Amo na nagbulabog sa PhilHealth at the time. Now, in this case, ladies and gentlemen, ang unremitted sa national government, ambot kung sinong author, ambot kon sinong utok, ha? Kag di nagkadtong kwarta. Ari ay 292 billion. Ang kwarta kon tani nga inoghatag sa PhilHealth halin sa national government, kaya nagatipo national government. Ininagalin sa 113 billion nga sin taxes. Ha? Pagkatapos, ang PCSO PAGCOR nga 101 billion and other allocations nga wala ginhatag in full. May mga party-party pasang una nga ginparsyalan nang ang PhilHealth. Wala gin-turnover sa PhilHealth ang bilog sining pundo allocated para sa PhilHealth halin sa PCSO PAGCOR, halin sa sin taxes, and so on and so forth. So with that, ining 292 billion, daw ano kalawig kung tani ini? Remember nga, ang PhilHealth sang nagligad, we don't know right now, the present figure, is paying around 5 billion monthly, katropang Alex, 5 billion on a monthly basis para iya sa hospitalization sa members, sa PhilHealth share. Tipila kabulan kung tani ini, nga kabuhi sa PhilHealth. Ano pagidayan ang mga programa, pwede ma-introduce ang PhilHealth. Pamangkuton mo ni karon ang PhilHealth regional office dari sa aton. Ma-A-E-E-U-O na sila kaway sila kabibalo, dito na si Babaw eh. So ang question, ladies and gentlemen, aware bala ang mga regional offices ang PhilHealth sini? Nga may sulukton kita sa national government, this is people's money. This is money of all Filipinos, especially members of PhilHealth, especially paying members of PhilHealth. Why man mahuya ang mga tao dito si Babaw, bilangguan niya aga pa. Why man kamo mahuya sa mga paying Filipinos? Labi na gina mga fixed income earner, wala pa nila mabaklan sang gatas ang bata nila nga ginagutom, nakuhaan na sang PhilHealth sang share. Pagkatapos wala gina turn over in full ang share iya para sa PhilHealth. Sang unang sistema sa PhilHealth, 30% or one-third, 33 to 35%, 30 to 35% of your total bill sa hospital shouldered sa PhilHealth regardless of the amount. Subongin package rate nila, ginbagita nila kita. Pariyo sini may ara ikaw sa ginatawag sining ang pinaka-common gidya ha. Inang masakit blas baga katropang Alex. Ha? Amo nang common nang ginaubo ikaw bla. Ikaw kon mo ospital. Ang package rate sina is around 35,000 unless otherwise ginpasaka-sakaan. Ang 35,000 mo kon ma-confine ka sa ospital. For example, may ara sang private room, Western Visayas Medical Center, Don Benito, kagiban pagin sini nga PhilHealth accredited private hospitals just like Mission Hospital for example. So 35,000 lang na. Mag-occupy ka karon sang room, private room, smallest, pinakagamay nga private room, around 2,500, mahal pa sa room rate sang hotel. Ha? 2,500. Ma-confine ikaw sang tatlo kadlaw or apat kadlaw, butang-tan lang yun, apat kadlaw, because it needs at least 3 days of confinement sa sistema sa PhilHealth. Ma-confine ikaw sa apat kadlaw, ang gismil mo goes to the room rate. Ha? Kon may doktor ikaw, isa lang bi doktor mo, katropang Alex, ha? Pulmonary. Sino pulmonary? Subong Doc Louis Teredor, no? Doc, morning lang da. Kon pila ang imo room rate, amo na ang visitation fee or professional fee nga bayaran nimo sa doktor. So that's another 10,000 and you have 20,000 that goes to your hospital room and goes to your doctor. Ang imo pangabulong. Ha? Ang imo pangabulong. Ang bulong nimo is more than your hospital room rate and more than your doctor's rate. 15,000 na lang nabilin? May laboratory ka pa? Ha? May bayran ka pa sa ibang pagid? Let's say for example, dapat ka pagid i-manage ka may high blood ikaw, kinanglan mo pagid abi, ano? Tawag nila sinigani, oncologist kung may cancer ka. Oo. Oh. Balduak bilog, doktor mo karon 20 mil na kadaan. Room rate ni mo karon 10 mil, apat lang na kadaw ang confinement. Ang imo iyang bulong. Ha? Kaya ang bulong ni mo, wala nag-stop. Sa pag-discharge sa imong hospital, ang bulong mo, pinakanubo sini is, pila, 7 days. So may tatlo ka pa kadlaw nga balaklon nga galabawan nga hindi mo ma-charge sa ospital para mabuhinan sang gastos ang PhilHealth. Dapat kung tanin, tanan nga resita for the week. Kaya ito yung mga antibiotics runs for 7 days more or less ang iya sining pag-inom. So dapat ma-cover na. Pero wala na gina-cover because you're already discharged after 4 days of confinement. But you need to take antibiotics up to 7 days. Baklon mo gid kagabawan ang tatlo kadlaw. So pila pa iha na makabenepisyo sa ladies and gentlemen. So amo ina ang aton ginasakitan it buot as a member of the PhilHealth. Come on man. We have 292 billion nga wala marimit sa national government. Where does money go? Sa diin na subong ining kwarta. Kakahon ta sa kaban sang gobyerno? Ha? Base konsensilyo na lang bilin to. Why? Bangod, ladies and gentlemen, dako-dako din utang ta, disot-so trilyones din, amor dya, waay din ti may mapautang sa atin. Hindi ba na nga nag-attempt ang gobyerno ta mag-utang daad to yas Canada? Wara ta naging pautang, hay hangga din ang utang ta. Kaya nga, ano itaya ta? May mga factors ay na-consider just like the GDP. Ha? Diba? Gross domestic product. Pagkatapos, kon sa LGU pa, ang inataya mo da ano? Ira. Iniira Espinosa, ha? Ira na niya eh. Ira niya eh. Internal revenue allotment niya eh. Kung ang ira ni mo is equivalent to 100 million katropang Alex, you cannot go beyond. Ha? Sang pila lang na bilin. Let's say for example, ang imo sini nga mga kagalastuhanan equivalent to pila. Katropang Alex, 45% goes to your personal services. May statutory expenses ka ba da? Telephone, water, electricity. Madalagan bi 75 million. Statutory plus ang imo sini nga personal services. So you're only allowed to loan up to 25 million. And that is equivalent to your ira. Or if not, sang imo sining income. So, hindi din kita pagpautangan kay hanggad-hanggad na natin utang. Timano kita. Aton problemas lang is ini ma-address nga. Wala dito may mapautang natin para makaimo kita programa to address the crisis sa fuel. Amoy ng rason. Di sa PhilHealth din tabulan dya. Sino mabayad ka dya? Thank you lang. Sino nagtakaw? Sino nagkuot? Sino nagkawat? Amo ina nga we are after of accountability. Sana sino mga accountable? Ha? Nga mga taos gobyerno nga nagpangita it kahig or tiil para nga palagaw-lagawon ng 292 billion ka PhilHealth nga hasta tila duay tanakasapot nagtalang tanaguro. Basi tuya tana sa high-rise condominium unit bay. Ang 292 billion. Basi tuya tana sa tawag daton sinigani pinakamataas sininga palapag sang condominium unit. Or ini gani, base ato to nag-star sa Forbes Park. Ano pag ganyan may exclusive subdivisions Manila? Bullseye! Base tuya. So muna, ang masakit, ladies and gentlemen. Ha? O kung base ko sa tropang Alex, panakarga sa basurahan kag naula dito sa Smoky Mountain bla, sa Manila bla. Or ini gani, base na dalas ang daganas dito sa Manila Bay. Bullseye! Natampukan guro dolomite ay. Bullseye!
2: kausa.
1: That's it, ladies and gentlemen. Tidinta ni kuwaon, mambal nga ti kuwaon tas kaban gobyerno. Nga kasi ng kwarta kaban ka gobyerno, ginabayad ta nga taxes. We paid for that taxes. We paid for that. Ginbayran ta ng taxes, ginbahin-bahin na gani kay Pedro ni, kay Juan ni, kay Peter ni, kay Jose ni. Pagkatapos, ang iyan ni Pedro kag ni Juan, gamulan mo kumahambal nga, gyalang anay, butangan ta ka kahit kagpalagaw-lagawon. Amo na, kung sa mga scatter pa, nakapaldo ka na, matumo ka pa, ati kundi dalasa pati kapital.
2: Bullseye.
1: That's it. That's the problem, ladies and gentlemen. Sino sukton ta? Whose responsibility is this? To return this to filler. Ha? Ti gatangla kita dito sa aton sini manager. Sinong manager tas babaw? Si President BBM.
2: Bullseye.
1: Mr. President, where is our money? Di in kwarta namon, Mr. President. Na? To the field health officers, di in kwarta namon, tinga gintago-tago nyo ni sa mga miyembro, how? Nga wala nyo naging patag sa mga miyembro, how? Ha? Pati mga local field health leaders ta, nga gintago-tago nyo ni sa mga miyembro, how? Para hindi namon mamanan, para hindi kami mag-react, para gwapo ka gwapa ang inyo siniimahin dito sa babaw, kay waay ti field health member nga nag-react, yes, dalom? Ha? Manugtabon-tabon man kamo, konsintidor kag konsintidura man kamo di. Because you're not able to explain this. Sa tanan sini nga field health members, ti mga konsintidor kag konsintidura. Ti ano, nakamalita man kamo, how?
2: Bullseye!
1: Tanigin patag yun is miyembro. So that, kita makabinag-binag on what to do. What's best nga himuon naton out of this problem? Ti ginatago-tago kagina likman-likman yung miyembro. Kwarta na mun ran. Kwarta tagali ran tanan-tanan kita miyembro man halos sa PhilHealth eh. Ti di niya subong ang 292 billion. Di na ni karon. Ha? Hindi bala sa nagligad ang PhilHealth chief, ang DOH USEC at the time, if I'm not mistaken, and the PhilHealth chief, naghambal nga there was an order to turn over the money of the PhilHealth share to the national government. You see, ladies and gentlemen, ginpaintindi kita sinisang mga miyembro kag-opisyal sa PhilHealth na daalaws. Nga. Ha? We deserve to know because that is our money. Kwarta ta na. Pagkatapos si kung tago-taguan nyo ng mahambal nga, daw malumos din ng PhilHealth kaya nida ka-sustain sa operations kaya hanggod baray danta. Tayong pamangkot, di in din kwarta tangad yan 292 billion kung si Senator Pia kay Tano pa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning, gid kay Angelo de Monteverde. Do aga tapahibla doon si ni An. Ha? Sa kay Ma'am Idna Puray, galida good morning. Don't worry, Ma'am. Ma-coordinate lang ko si Mo kay Dulungan Kanamunda. Sa kay Mr. Chigo Puray, good morning and thank you for listening. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, sir, gabayad ka man PhilHealth mo, tindi kayo mo mag-ugtas, magamo ka dya. Say happy Wednesday, God bless your family circle. Salamat, gid, ha? Sa kay Ma'am Mary Ricabar, good morning, gid, ba? Umahilang imo, dara, ma'am, kay ti zero balance billing, gid. Ha? Gabayad, ikaw, sanghi mo sining insurance, kiti insurance premium na yung tawag dito sa US, pero walk-free ikaw ya. Kung magsulod ka sa hospital to, magpakonsulta ka to, magpabulong ka to, magwa ikaw. Ha? Mahal pa gani, kuno bili ka man sana sa barayran mo sa hospital mo. Good morning, gida, kay Ma'am Mary Ricabar. Thank you for listening. Sina blessed Wednesday morning, gida. Ha? Sa kay Mr. Paterno, si Tarpak Libar III. Niya, good morning, katropang Josil, kay katropa Romel, kay katropang Jansen. Si out-out lang ha, sa San Yonte, kag Paklibar family sa barangay Aligri Uton. Salamat, gid. Ha? Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning and thank you for listening. Saying good morning to Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Ba, nalinugan to si Ma'am Kizuna Ramen, oo? Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Gid kag kay JLC Caro, good morning. Gaugtas ka man kay JLC Caro. Ugtas ka man. Oh, sa PhilHealth. Sa kay Migota Dennis Oyaban. Dennis, good morning, gid. PhilHealth member man eh. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Hambal ni Ma'am Hermite ay, PhilHealth sang OFW, kadako, remittance, di man gani, nagamit, kay may insurance kami. You see? pila ka milyon ang aton nga mga OFWs. They are paying PhilHealth premiums. Tidi nagakadto ina kay may insurance sila dito ya sa mga employer nila sa abroad. Ha? Wala ginasagod naton sa mga indigent. Why man kita sina sa binuligay? Ang punto dere anong bulig ya sang gobyerno sentral? Ano yang bulig sa national government? Ang masakit sini kaysa iban niya insa sang gobyerno tuya tagindem akang kwarta ginakawat gali kay iban nga mga politiko man. Buisit. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning gid. Sa kay Florita Fontonalgo Alien. Yeah, good morning sir. Kag sa sister ko kay Ma'am Idna Puray kag kay Chigo Puray. Pa-shout out Sir Jocelyn. Okay, good morning gid ha. Sa kay Florita Fontonalgo Alien dira sa Freedom Highway sa Alimudyan. Kag sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, siya ginbayad sa ICC. Ay, ari pagid. Ay, ikaw bala, mamo. Ginbayad ko na sa ICC. Do you know, ladies and gentlemen, that we are contributing for the operation of ICC? Oh, ay, kamakbalos na. May ara kita contribution ng Pilipinas. Sang Philippines was still a member of International Criminal Court. Amo nang kamaturan. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad diri gihapon sa Palatuntunan Bulsay. Sa kay Mr. Vicente Molina Senior. Ay sir, kamusta? Good morning. Agyan na mo ni Caldera ano ha, para maka-monitor kapag gidugang bala. Agyan ka na mo nda. Sa kay Mr. Vicente Molina Senior. Bulsay. May gwapo radyo ni Katropang Alex din nag-abot mo, ha? Mga isagwa ka wing van ni nag-abot nga radyo ni Katropang Alex mo. Panghatag na mo ni sinyo, hmm? Sa mga malabutan sa amon signal, panghatag na mo niya. May isa ka wing van ng radyo din ni Katropang Alex. Gwapo ay, din ganitong arada Katropang Alex, de ba? Oo. Basta gwapo, factory made, gidiya. Ah, bago lang na-deliver, init-init pa eh. Hambal ni Ma'am Lourdes Tixon Gayoso niya, hindi kami kapanaw sa abroad kung hindi kami kabayad ka PhilHealth. You see, ladies and gentlemen, tapos sino maka-avail? Hindi man sila maka-avail kaya kung hospital sila dito man sa abroad, may insurance siya ang kumpanya, may insurance siya ang ila employer. Ah? Tipilas la ka milyon sina, butang mo isa na lang ka milyon. Pila ginabayaran niyo sa PhilHealth? Butang ta pa, abi ka tropa Alex, pila lang abay. Butang ta 200 na lang, no? Nabayaran sa PhilHealth, isa ka milyon. That's 200 million. Ha? 200 kada bulan. Butang malo siya ni 2,000. Butang ta 2,500 kada tuig. Ka tropa Alex, 2,500. Mag isa ka milyon. Ha? That is 2.5 billion. Ha? Kada tuig. Iya pala na sang OFW. Tidi na ni sumunga kwarta. Ha? Ginapangita ta? Masudyang tao, subong hindi na mag-hospital, mambal nga. May PhilHealth, non-PhilHealth sila niya. Oh. Hanggod pa ko na nabayaran mo kung nasang sa ginahatag a counterpart ka PhilHealth. You see? We can't supposed to expand that. Pwede pa na kung tani mapadakuan ng premium. Ang package rate. Pero dito na wabla ho. 292 billion. Kung si Senator Pia Cayetano pa missing. Mayo pa ng tao, ginapangita mo kay base kung buhi pa maghambal nga. Taba. Debla? Taba. Debla? Oo. Oh. Protein niya. Dinayhan ini karon man. Kung makasinggit ni sa sang tabang, dinayhan dampi ng kwarta nga 292 billion. Ah, base may makabati sinyo da, naga-igang, blaga nagasinggit tabang. Blaga base kung kwarta, tana nga, ginpriso nila sa basis condominium unit o kung sa private residence ba? Sa kay Jerry Rodicor, sa linya, blessed morning, Katropan Josil. Kag sa XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa team, halong kamo permi and God bless. Salamat kay Jerry Rodicor. Ha? Good morning. Kay Fredeline Anihaltari, dara sa Lida Store. Good morning, ha? Radio lang amo na. Oh, ay, why ka ni Katropang Tibor mahapitan? Ay, sus. Oh, layo na ang takada ko doon, ha? Dira man sa Baby 9 Food Store. Tubang lang gidbla sa ano, Katropa Alex, sang Shopee. Ah, rada. Sa mga, ano tada, riders sa Shopee, dekag staff sa Shopee, good morning and thank you for listening. That is XFM. Mabalik kami, balani katropang Alex, sa dugang sininga mga balita kaga information. Sa ato sininga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kami inom kuanay Santon Plus Gold Capsule.

0: Labla?
1: Oh, mabalik kami ah, sa dugang sining balita information kay mainom ko anay sang Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:29 in the morning.
2: XFM. XFM.
3: Yes to Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health.
4: Santon Gold, live testimony.
2: Santon Plus Gold.
8: Nanay Christy?
9: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
5: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
5: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento kaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The secret of health.
4: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus.

0: Boss Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: XFM.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling napuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Wednesday!

0: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili.
6: Santhan Plus Herbal Soap.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Ilo Ilo alas 8.43. Bullseye. Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa kay Mr. Vicente Molina Sr. Yari lang kami dari nagapamati sa barangay Mandog Maasin Ilo Ilo lapit sa Bangga Mandog. Bullseye. Sa kay Jerry Rodicor siya katropang Josil good AM Liwat. Ang pundo nga tani ibalik sa kabanang yaman, ang hambal nila kuno ginbalik na. Pero ang tuod bala, nag-istorya lang sila at nag-broadcast nga okay na, ari na. Ari na gali sa mga bulsa nila. Mm, ha ha ha. Laughing out loud pa. Ginainto lang nila mga tao kaga mga miyembro. And that's the thing, ladies and gentlemen, ang masakit. Because contribution man aton ina mo. And supposed to be the government should help us. Agod tong mag-ayong serbisyo ta sa implementation sang universal health care program sang gobyerno. Problema sini kay ang pundo para ya sa ikayong lawas sa tao. Ay Diyos ko, ambot kung di nila gindala to, ha? Mayo pa ni kuno gapangita kasang dagom sa isa ka tumpo kadagami kay may chance pa makita mo pero inisubong the why gidhaw ni traces. Pati guro K9 team sini hindi kakita guro sang kwarta tani kun dinhi nagkadto ang para sa PhilHealth nga mga 292 billion pesos. Could you imagine that, ladies and gentlemen? It's billion, ha? 292 billion. 8:45 sa to sering pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Sa mga kauturan tagali nga nagahulog sa inyo sa mga entry sa ato sa nga Sunthone and XFM, libo-libong pa-premio promo ang inyo sa nga proof of purchase, Sunthone na gold coffee mix. Lima inaka-empty sa siya isa naka-entry. Hindi gani, napulo ka blisters sang Sunthone plus gold capsule. Isa man naka-entry. And then, tawag na ito sinayin gani, Turbo Dietary Supplement for Men, duha lang kapsula, isama na ka-entry. Pwede na kamo makahulog dira sa Yes to Health Wellness Center sa clinic sa A Young Building, Yulo Street, at ubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Sa mga malapit-lapit da, dira lang kamo hulog, ha? Pagkatapos, pwede man kamo makagamit sang pulo ka blisters sang premium D3 soft gel capsule. Pulo na ka blisters, isa bala ka banig, isa man na ka entry. Ang himo ninyo isulod sa puti sining envelope. Sulatan sa inyo sining ngalan, address, perma, contact number, mas maayo pagid kon may ara. And then ang proof of purchase nga inyo sining gamit. Kag ihulog dari sa XFM station sa lot 13 and 20 Villa Consolacion barangay Tabok Subaharo ari lang kami dari tubang lang dampi bala sang eskwelahan dari kag sa likod lang gid sang GT hotel ha di GT hotel at tubang sa Iloilo Supermart sa likod sang GT hotel taas da ang antenna ta kitaon sa guwa. Ada diri kami, ala 13 and 20, Villa Consolacion na di. O hindi gani kung malapit ka mo dira sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa Yulo Street at ubang na sa Midtown Hotel, dira pwede ka mo makahulog. Bukas ang clinic ta, 9 o'clock in the morning, pwede ka mo da kapakonsulta da yun libre. Ara da si Dr. Empinado, ato sa nga consultant with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason. Bullseye. Alas 8:47 sa ato sa ring pagparagad dari sa palatuntunan na Bullseye. I-check tabi nga ato sa ring patrol kay tuloy na-identify ng school sang babae balang nakitaan ka usdang-usdang tubla sa sabak sa lalaki sa may Esplanade 11. So kahapon na-locate ni katropang Jensen kag katropang Ira ang lugar ara na sa barangay Progreso. Gintinloan na ini sa city government. Pero kahibalo ka mo, ladies and gentlemen, why pa man ma-turn over sang Department of Public Works and Highways sa city government? That's why ngang city government, hindi pa makahimo sang dugang sininga maintenance works. Why? Why pa ma-turn over sa ila mo? In short, sini, may suhanti mo na ka tawagan nila sini, ang pundo, malversation of public funds. Kay ti hindi pa iya kasudad na propidad gastuhan mo imo, that's malversation. So mo nang hindi man mamintinar it mayad gid sang syudad, bangod nagkabaraka man ang syudad, kay wala pa ma-turn over sa city government. Kaya ang sistema, sinaya mo ni, ang mga karsadahon, for example, tiya naka DPWH. Ang mga proyekto sa DPWH nga ara sa local government unit, gina-turn over nila na sa local government unit, there's a formal turnover and paper trail. May mga papeles ginapirmahan nga the DPWH is turning this over to the local government unit for the local government unit to do whatever improvements pagid. Di kay wala pa ma-turnover kung hindi pwede ma-assign na niya sang pundo kung hindi mo ma-deployan sang tao dali-dali. Kahit hindi pa imo propiedad mo, ang balok ni PWS, sagi ka da sila ka-interbiner, huwag kag-prikatar. Hindi imo siya interbineran mo. Tidiri ini natabo sa Esplanade 11, sa likod langgid sang motorboat, anong tawagan ni sina? Mga nagaparkila, dira sang speedboat, nagaparkila sang yati, sa mga gusto iya magpaliwaliwa ng hambal nila blang galibugulo, magasto kwarta mo blar, arkila kakayate upon mong pamilya mo, maglagaw to sa mga isla sang Gimaras, mag-island hopping, na dira sila naga-arkila. So sa likod dyan sina, may ara da sang Esplanade. Ara man da, sa likod lang dampi, kita nyo na ang depo, dira sa may Progreso Lapos, sa likod dyan sina, iya balasang, Foremost Milling Corporation, nga building, da bala, may ara na da sa Esplanade, lapos ka diri sa Taytay, ning nag-agi bala sa atubang na sang Old Capitol, lapos ka sa may Rizal Monument, da bala, Rizal Lapusur, and then ma-turn right ikaw, kung pagkanto ka to sa Lapos, ma-turn right ikaw, mamilidpid ka sa kilid sa Suba, may Esplanade, amo ng Esplanade 11. So dira, sa malapit sa Taytay, nga nagaangot sang Arsenal, Barangay Arsenal City proper, kag matabok ikaw, pagkadto sa terminal tobla sa wharf, sang Fastcraft pa Bacolod, na may nagaangot na da ng Esplanade. So dira lang dampi, malapit sa Taytay, may ara da sang nami lagawan, jagingan, exercisean, iban sinigani, naga-zumba-zumba pa da. Di sa nagligan, madamol pa na da ang kagtaas, ang hilamon. Ginlimpiyuhan na lang sa city government. Damo da nagapamunit at tuloy mo. Ha? Sa lugar nga na da, kaiti ara gina sa kilid, gidiya sang Iloilo River. Damo na da subong ang isda. Kay linibulibo ang ginbuyan sina sang more power kag sang city government nga mga similya sang isda. So dalagko ang hulikda, iba nga hulikda tag 7 kilos, may ara ganin nakahulikda tag 12 kilos, ha? So damo ang nagapamunit, daw hobby na nila bala magpamunit. Way ka man obraho na bi palingalingaw, ha? Taw-taw kada sa imo sini nga bunit, basi pa man maka hulik ikaw dara na pulo ka kilo ya di pa. So may lugar dira nga medyo malipod sa mayor sining aragyan sang Esplanade. Ti dira nagplastar ang babae kag lalaki, ang lalaki ga pungko, ang babae ga usdang-usdang yas tubangan sa lalaki. Ti ang pamilya sa babae, ha, nagpakigangot sa police station 8. Amo na dang police station sa Lapus district nga gina-question nila kung sino nag-upload ko nung sang video kay mapasaka sila kaso. 17-year-old pala nga babae, mo Diyos ko day, sa pamilya. Ang advice nila natin sa pamilya, seek professional interventions, bata nyo. Kaya daw hindi, mayo, guro ang dalagan sa pinsarya sa rin. Kaya nga, hindi natin manigar, amugin man na yung kinagawian sang tao, di ba? That's a kinagawian sang tao. Amo na ko nga ang ara ka katropang Alex bangod sa amo mana mo. Ugaling at 17 year old pagkatapos ina public place. In short, sini may problema na sa mindset sang bata, sang 17 year old nga babae kag sang upod niya sang partner niya tong lalaki. So nagakinanglan niya sang professional intervention. Karon, gusto na to sini may baluan. Kay na identify na ko ng school reportedly naghalin ini sa private school. Bullseye. Ang uniform, as tabla diri sa siko, tawag nila sina daw 3/4 style. Nga uniform, nang daw may daw ginpilo bala diri sa yasin nga siko dampi. Ando yun ang yasin nga palda, daw ano eh, may pagka-brown, katropa Alex, daw may stripe-stripe, nga may pagka-brown. Basta senior high, pagkatapos ka eskwila sa private school, hindi ko lang paglawag, ano yung eskwilahan na. So na-identify, ang ginikanan mismo nag-seek assistance sa police. Ang ila after, kung sino nag-upload. Ha? Ang nag-upload lang kakitaon, gidang ila sining itsura. Kayo no, kung ipagay mo ini sa teknolohiya, subong sa AI, artificial intelligence, bo Diyos ko, katropang Alex, makita mo pati kung may punggod, may, ang punggod niya makita mo mo. Ha? Pati ang alum niya, sinin ko may alums, guya, makita mo mo. So, na-identify. So, nag-seek sila karon sa assistance sa police. Agud tong ma-identify kung sino nag-upload sang unedited pagkatapos naka-exposed nga itsura gidya sa babae kag lalaki. Ang babae nag-usdang-usdang sa sabak sa lalaki. Ara karon si Katropa Romel sa linya with Katropang Johnson. Hibaloon tabi, ang latest update sini so far, kay ginhawa na na itong lugar. Nami na sumong lugar to kay kitao ng tanan, huwag ka na palipdan to nga puong-puong bla. Basta gani puong-puong ko no, Katropang Alex, damo na milagro, kakatabo mo. Dara ko no, ang ilistaran sa mga, oh, hindi makita bla sa pagpati. Ya, basi may tamawod ha, basi may duwindid ha. Sa report, Katropang Romel, Katropang Johnson, please proceed.
1: Katropang Josel, nakigangot na ang pamilya sa Police Station 8 sa kaya Police Captain na Trongkuso regarding sa sining kaso, Katropang Josel. Pero nakigangot kita kay Police Captain Trongkuso, why di siya, Katropang Josel? Kay do na promote si Ma'am Trongkuso do aras siya sa Camp Delgado para magbaton sang iya promotion, Katropang Josel.
0: Grabe nga regalo sa iya, problema ba?
1: Pero in behalf sa kay Police Captain na Tony Grace Trongkuso sang ang hepe sa Police Station 8. Upon naton si Police Major Sheila Misang Green, sa spokesperson sa Police sa Iloilo City Police Office regarding sa action sang Iloilo City Police Office, Katropang Josel, regarding sa sininga kaso. Ma'am, si Katropang Josel Banyas.
0: Major Sangrines, good morning.
2: Good morning, Katropang Josel, kag sa tanan naton yung mga katropa. Good morning, gid.
0: Salamat gid sa tiempo, Major Sangrines. Ma'am, nakalabot na gid man as attention ninyo ni natabo dere sa may Esplanade 11 bala, tong babae kag lalaki. So far, ma'am, nakapakigangot na dere sa ICPO ang pamilya aside sa pagpakigangot siya sa Police Station 8 to seek assistance sang police para ma-identify kung sino nag-upload sang video, ma'am.
2: Wala na nga kami diri, no? Nakapag-connect gid direkta sa ano no, sa pamilya sang biktima kag sang mga involbado nga to. Ang ato nga Police Station 8 na ang nag-handle. Although kita diri sa ICPO sa talatapan sang aton nga investigation and management unit kag sa aton nga city legal officer kag sa aton man no, sa pamunuan naton diri sa City and Community Affairs Development Unit, nagkadto kita dito para i-oversee man kag giyahan no ang pag-follow up no sang investigation sang aton nga investigador kag sang pamunuan sang Police Station 8 under sa pagpamuno sang bag-o lang gid no subong ongoing gadohoning of ranks no ang hepe dira dito sa Camp Delgado. Now effective today, Police Major Tony Grace Trongkuso.
0: With that though, hindi nami nga regalo tani ini kay Major Trongkuso, kiti problema ini Major Sangrines na, pero sa mga involved diri ning babae kag lalaki, ara na sila sa hamtong nga pangidaron sini kon mga minor pa ini sila nga duha, Major Sangrines, sa information ninyo dara sa ICPO.
2: Ang isa hindi na, ang isa illegal age na, ang isa is minor de edad. So amo na nga may mga sensitivity gid kita nga daw dapat i-observe kag amo na kag gaapilar man gani kita nga ti tagaantas ang gamay nga paghangop. Although ay gid kita sini nagakonsente sa indecent act mismo, but considering nga may minor de edad nga involved, kag kabalo naman kita bisan gani hindi minor de edad, katropang Josel, bisan sakto na kita nga pang idaron, hindi kita hilway nga magbatsyag sang kahuyanan, sang trauma.
0: Mm-mm.
2: No, kag sang stigma sang society. Ang amon sinidiri nga tan-aw is tutukan ang investigasyon, and then at the same time giyahan kag patigayunan nga makabaton sa nagakaigo nga intervention program ang aton nga minor de edad nga bata, to include man to sang iyang kaupod nga of age na.
0: Mm-hmm. Pero mga estudyante pa ining duha, ma'am.
2: Ang information naton is ang isa is first year college student, pero ang isa is ang information ta as of yesterday is out of school youth.
0: Mm-hmm. Ang lalaki bali out of school youth, pero ang babae amuning minor estudyante, medyo sangrines.
2: Yes, katropang Diyos.
0: Mm-hmm. So would this sa inyo abi sa ICPO, no, direktiba sa ICPO, anong mga posible naton mahimo to deter sa mga muning nga hilimon galing kay kay sabi ma'am hindi tagin mabasa bi ang pinsar man sang iban kag bala tiagon bala, pero that's correct nga kinanglanan ni sa professional intervention labi na gid ang minor nang babae. Pero sa inyo sa ICPO abi ma'am may direktiba kita kon paano mabuligan sang ICPO bisang kapolisan ta nga hindi na masulit ang amoning nga mga ginahimo nila sa mga public places naton just like sa Esplanada, Major Sangrines.
2: Yes, may aragid kita mabulig. Ang may base sa aton mandato, although dako ang pasalamat naton, hawan na to subong. Masanag kag daw gulpigin damo ang nagkinadto dito sa dito nga lugar. So sa amo naman yung abahin, makabulig kami sinipagi sa pag-harmonize sa aton deployment sa i-detail sinadira sa city government nga mag-checkyar sang lugar kag of course sa barangay dito kahit although hindi to nila constituents, aga pasalamat man kita nga nag-acto man sila kag may mga commitment man sila kung paano mabantayan ang lugar, kag paano man sila makabulig nga hindi na masulit ang nagakaangay sa itong itabo. So sa deployment namon, may readjustment nga obrahon dira, no, base sa mando sang aton nga operations officer diri, sa aton hepe dira kay Major Troncoso, kag kung daw alang-alang ang iya personnel, ang aton mobile patrol unit amuna ang ginadugang naton adjust, no, sang deployment, no, especially sa mga lugar nga kun may mga reported bala nga hindi man kaladtuan pero may mga ma-report kita mabaton nga ginatambayan na, no, sang pila ka mga personalidad, kag dako ang posibilidad nga makahatag opportunity nga mag-obra sang kun ano pa man nga hindi maayo nga bulungaton.
0: Problema si ni ma'am kay kun sa mga science pa naton kag sa technology daw algorithm ang nagakatabo diri sa ato sa syudad, na umpisan sa una sang rumble, may rumble diri, may rumble dito na untat, with intervention also sa ato sa mga kapulisan, kalakip man ang mga barangay officials, barangay tanod. So mong inumpisahan naman sang kapariusin ni kung sa algorithm pa basi magsinunod-sunod naman bala, amo na nga ito sinakabarakan, kinaw kahuluya sa imahin bala sa syudad nga may amuning nag-viral kita ya worldwide because of this Major Sangrines balaw.
2: Yes, katropang Josel, no, amo na gani nga kita mismo man bilang nanay police kagdugay nga nagpangalagad bilang chief sang women's desk diri sa Iloilo, nagpanawagan kita dugang kag nag-apilar sa tanan nga hindi kini maayo nga ma-headline kita sa bilog nga Pilipinas or bilog nga kalibutan, tungod sa mga insidente nga kaangay sina. And nagahinyo kita nga kung pwede untatana ang pagpalapda kag pagpang forward kun pananglitan nga may ara sila na uyatan nga video para nga hindi na ni mag-viral. Makabulig itina no sa nasilig mo katropang Josel nga ti daw hindi na kita ya mag sikat tungod sa sinang mga buloton. Kag ikaduha, dako na nga bulig nga bisan pa paano nag-extend kita sang paghangop kag tsansa nga makabawi pa ining mga involved naton nga mga individual kag at the same time ini siguro kwan man ni sa aton no daw call to action ini nga while tutukan ini sa kapulisan, tutukan ini sang city government, waswasan naton ninyo sa katapos ang media kapanawagan nga likawan ang muna nga buloton, pero may mga iban pang sektor no, especially sa mga ginikanan sa akadim naton sa kabaranggayan, may mga katungdanan nga ti makabulig no para nga ti hindi na inaya masulit liwat. Nakita naton medyo gintake tagil lang gin ni seriously kay ti balaan mo naman kita very sensitive ng mga Ilonggo. Kay ti budlay na bala no. Masuguran siling mo sir. Tapos sigi-sigi na and kun mag-viral na mabugat ini sa dugahan naton nga ang gwa karon daw ang iban bala nang kapin pasubong na uso ang AI bisan hindi patuod karon maka quantifix ang hindi maayo nga imahin bala iban di man akbalokon gin ano lang na gin alter gin AI lang ina gin ubrahan sa mga ano na kwansang technology, so abi nila, hala, ara naman daw ka pinagusto lang diri kang ubrasang indecent act sa siyudad sang Iloilo. So, isa ina man sa mga mayor nga concern naton, nga ti, punta ni hindi na no, that is why ga-appeal kita, hindi gid magpalapta, kay dako gid ang posibilidad nga ang iban daw masunod-sunod man bala, kay tungod nga amuna ang nag-viral.
0: Okay. We don't understand ang isa dari is already hamtong na no legal age na ang lalaki bala medyo sang greenness. We don't know kun sundon tagid ha ay napatuman nato sa ring mga kasuguan pwede or ma-filean kaso ayhan ini ang lalaki ya happens to be of legal age na medyo sang greenness.
2: Yes. Possibly gid. Pero hindi ko man pwede pangunahan no ang aton nga mga investigador kag ti agaraman galalay ang aton na city legal officer attorney Calzado pero kung ang ebidensya magawaran katropang Josel pwede gid no minor de edad ang iyang kapartner and ara to siya sila sa pampublikong lugar. So, iskandaloso, no, ang ginobra, kag being of age na, no, tikay-ti may moral, ano siya, tani, ascendancy over sa minor de edad.
0: Oh.
2: So, grave scandal. So, nakita naton mga posibilidad, mga possible cases. Tapos, ti, may child abuse law kita. Ayhan, wala under juries, or ano ang nagtulod tong ang minor de edad nagsugot. So, isa pa ina sa mga ginatanaw, once malabot, no, ang iyang nangin kaupo dito nga legal age na.
0: We don't know if it could help no dugay ka ma'am sa children or women's desk. We don't know kung makabulig ayhan ang pagpasaka sang kaso sa mga naghimo sini sa mga public places katulad sang nadakpan subong or na bulgar ini. Sa mga ano na bala of legal age sa mangin deterrent factor ayhan major sang greenness. Hindi lang astabala sa inatawag naton professional intervention abi no sa pagpabalik sa isakto nga mindset bala sa mga involved sini pero pasakan gid bala kaso para nga ting iban magtagaman budlay na magkakaso kay ti number one, mabulgar kag gid publiko kon may kaso kana major sang greenness.
2: Yes, makabulig gid. Makabulig gid siya kag dapat gid man mapanabat ang dapat panabat katropang Josel. Kay kung hindi no ang nakita naton sina dira based on personal experience kag pag-handle sini diri, dako gid ang posibilidad nga liwan-liwano nila.
0: Mm-hmm.
2: Sulit-suliton.
0: Okay. Kalaba ka daan sa ato sining explain. Hindi kaya sa nga ICPO, guro, hindi nga i-cover all at the same time 24/7 ng mga esplanad nga, hindi nga bantayan ng kagdirala matutok Police ta Major Sangrines. Kulangon, guro, Police ICPO?
2: Kulangon, good. Hindi good kita kasarang. Kaya in fact, ang deployment, tama ka ni Peace na da mo. Mm-hmm. Ang nagapabulig sinadira augment is ang aton mga katapo sa city government naton ban deployment dira no sang aton syudad kag sang aton nga mga barangay no sang mga kabarangayan naton nga sakop nila nga muna nga esplanade portion sang esplanade.
0: Okay. With that, we would like to thank you for this information, Major Sangrines. May ara kami sayin behalf of the ICPO abi. Hindi guro sa mga kabataan ni address ta ni Major Sangrines sa mga ginikanan, Major Sangrines.
2: Katropang Josel no kasa parios naton nga mga ginikanan dira kag mga guardians tutukan gid naton ang aton nga mga kabataan kag giyahan gid kay may mayor gid na yung katungdanan kita. Hindi man naton ina ma perpekto pero kabalo kita nga sa subong nga tiempo ang pinakamayor gid naton sina dira nga challenge is ang paghatag sang tiempo sa ila kag pagtutok sa ila, so no amount of ano nga replacement sina dira kay di kalabanan subong is mga ginikanan halos ara na nagatutok no sang pagpangita sang inog suporta or bulig sa ila, but we failed to ano to consider nga may mas importante pagid nga butang nga equally important sa paghimakas naton sa muna ang pagiya kag pagtutok. So kabay pangati hindi lang man ini mangin na dako nga ano no nga eleksyon sa dito na involved nga mga kabataan kundi para man sa aton tanan-tanan.
0: Mm-hmm.
2: And akton pa nga bay sini diri is mas pili unta nga hangpon sulbaron tagaan solusyon tagaan sang tsansa para nga makabangon kay ti at the end of the day ang ginaconsider ta sini diri is ang best interest sang aton mga kabataan nga nagasunod sa aton.
0: Oh. Suportara na nila sa bata pahabi sang kabataan nila Major Sangrines. Para nga malingaw bla kon football kon ping pong Major Sangrines.
2: Tama ina Sir Joseph, maka related kita sinasang personal tanga experience kay bisan ano kakapoy bawi gid kita sa kabataan ta kay ang quality time no ko especially sa mga hilig nila. Hindi na naton maibalik ang tiempo sang kabataan nila. So dako gid ang bulig nga makapabakod sang ilang emotional quotient.
0: Oh. Kay ti being you are a mother of an athlete. And I can say with that I'm also a father of an athlete, Major Sangrines. Kay ti sa gamay pa lang balagin suportahan mo nang hobby nila. Subong at least wala ka na sa isaway sa iba nila sining bisyo kay ti instead nga mahambal nga makadto sila to sa internet shop malagaw sila kun dito kay kay balo kun sinuupod nila selling nga ma practice na lang kuya sa akon hobby ma football na lang ko ma ping pong na lang ko Major Sangrines, at least nabuhinan problema ta.
2: Tama ina siya ang sports sa activities nga mangin pilion nga hilig sa aton kabataan. Pwede gid kita dira maka ano no maka sulod bilang ginikanan and it doesn't follow man Sir Josel nga football ping pong even if hindi siya sports related kundi in ang huyog ang skills sang kabataan ta pwede gid kita maka suporta dira kay lain abi ang kabataan nga nagadako nga ara gid ang presensya suporta no pagiya sang ginikanan challenging mabudlay damo gid sakripisyo bisan kapuy kita no and sometimes
0: gapulaw pa
2: man financially gapulaw aga halin sa duty driver mo pa pero ti kun amo nang kabaylo nga sa uli bisan hindi kita sa tupad na nila mangin maayo sila nga miyembro sang sosyedad So siguro amo nang pinaka kuan gid nga legasiya naton bilang kinikanan na Sir Joseph.
0: Oh, pulawan mo eh pareho sa ligad sa World Cup laban na ba nagpulaw ka man ma'am. Upod ka man nagpulaw eh para magtanaw man suporta sa ila. Actuality sa mga kauturan tanay. Eh. Kentiende ako si Major Sangrines bata is ni si sports minded man and she is very supportive do aslan Mr. Yaman sini sa hobby sang bata nila. With that Major Sangrines we would like to thank you. Kailit tayo lang kita sa praktisan kung magsino malangay kita Major Sangrines.
2: sige ka tropang Josel kag yes, kinang langit maging sports mom kita, sports parents kita, nakita naton nga isagid ina. Kaya kadamu pa man sinasang pwede nila explore nga estratehiya. So parang magiyan ang aton nga mga kabataan.
0: Okay. With that, Major Sangrines, salamat. Ka good morning sa inyo, dara sa ICPO.
2: Good morning, Sir Joseph. Ka good morning sa tanan naton nga mga katropa.
0: Salamat, Ged. Katropa Romel? Okay, there you are si Police Major Shalame Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Hi, this is City News palang galing babae. Galing kay Tia mo ng hambal nila katropang Alex, alam malano sa mga malam ni Punggan na siya suba, hindi lang siya ang balatsyagon, pero not in the not on the right place. Hindi sa insakto nga tiyempo, kag hindi sa insakto sininga lugar. Ha? Amo ni bisan gani sa mga broadcaster sa nung lesson dere per me nga ginahambal sa ato sa mga malamaw, ask the right question to the right person. Amo man na ang ginasilingta, do it at the right time, ha? At the right place. Sa insakto nga tion, kag sa insakto sininga lugar. De Blaka Tropa Romel?
1: Yes.
0: Oh. Yes lang sabat mo sa ako now.
1: So, tiyo mo na katapang Jusel.
0: Pero ang babae, katrabaro, may lari lang ha. Ang babae is sa private school, nag-eskwila, senior high.
1: Yes.
0: Ang lalaki is, most likely, ano yan to, boyfriend.
1: Amo nang ginatinguha sa bongsang police station eh, kung mapamatudan nga may relasyon sila nga doa katrabang Jusel.
0: Mm-hmm. Kay ano eh, hungod niya katrabaro, may eh. We don't know if it's for... nahimo ato because ang natawag sining hagugma or last or nahimo ato for a fee. But tamalo sini may, you know, we don't want to put malice and damage to the family sang babae. Basi balakon may kabaylo katropa Romel bla, may consideration balahaw.
1: Kasi ang balsang kilala ko gani nga gwardiya. Though permi sila makita nga duwa nga dito nagapamulya katrapang Diyosa.
0: Buta balon sini nga.
1: Meeting place nila guro or dating place.
0: Aha. Pero Tagalapos district ning duha katropa Romel?
1: Why abising may ginbuyan nga address ang police station 8 kundiin nga part sang Iloilo City, basta sakop sang Iloilo City, katropang Joseph.
0: Pero ang babae, ga-eskwila, sa private school, tarison mo lang handa halinas Capitol, pagkadto dito, yes, Plaza Libertad, dara na eskwilahan niya.
1: Pero dito damo ding malapit nga eskwilahan, mga one ride, pwede malakad-lakad.
0: Pero walkable, halin sa eskwilahan sa babae, pagkadto dara sa Esplanada.
1: Oo, pwede.
0: Walkable.
1: Pwede malakad.
0: Oo.
1: Kahit tiyo, wala sang may nagabiyahi, katropang Josel, pakato dito eh, nga area. Kung masakay gid man ikaw, maagi ka gid sa main road.
0: Mm-hmm.
1: Kung haros si Pio, bisakyan mo, tinaog ka dito sa may, sa may Plasulitagay, tapos lakton mo, patay-tay. Pero wala sang may wala akong may nahibaloan, yung may nagabiyahi, nga manglaktod dira sa Drilon Bridge, pakanto dito sa may fast craft terminal katropang Joseph.
0: Okay.
1: So po diri kay katropang Jansen Cristo may ning balita ginadalong siya sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are si katropa Romel Paclibar. While we're saying in the appropriate nga i-upload sa video with full face anatabo, but it's a lesson for all. Ang mga kabataan ngayon eh, mapusok kun sa mga Tagalog pa eh. At that age, teenager, mga under 20s and 30s, mga mapusok eh. Pero tani, kung saktong guidance, kagin saktong mindset, why ni may mahimo? Amo to ganigin na istorya ta sa inyo. Tuloy, dala naman lang na sa langulango na amo ni Major Sangrines. Kay gasino malangay kami, kadulong man sa sangiya, inugdulong, kadulong mako sa akon, inugdulong, pero lain-lain nga sports events. Amo na nga bisan kung kaysa sumalang niya, sa niya tuyo na ko, sir. Kung ako, amo man, may pagani ko kung ko ka panghusay, kung kadulong na ko di. Pero kung manad balang bata, may paliwansanan. Mga sports activities, suportahin nyo bala? Sa mga ginikanan, pariyos din mga lisensya, karon bata, kung sa basketball court man lang gid magkadron, niya ma-practice ko to na yung basketball, ah. Ma-shooting-shooting kami to anay sa grupo. Pabayi! Pampanga! Sa magkadron na sa internet shop, pagkatapos maghalakahampang tokduta, halakahampang tok ML, amalain siya na kung kapulot, pasyato karon sang kwarta sa sulod sang balay nyo, kag ipa Gcash pa cash in ha kag scatter kuni mayad lang kun daw kun perde bisan pa daw kag perde amo nang hambalta nga sino nagmanggaranon kag nagmilyonaryo halin sa sugalan ha syempre mga milyonaryo nang adaan debla ang kalabanan siniya nagakapierde ari to tell you frankly we have a talk with those people behind sa mga online games. Anong hambal nila ho? It's either 10,000 or 10 million per minute. Ha? But tamalon, we are talking about ganansya. Sa mga online games, it's either 10,000 or 10 million per minute. Tibutang mo na lang, Abby, sa tunga-tunga na lang, 5 million per minute, pilang ganansya sang bangka. Every day. Ha? 24 hours a day. 24/7 a week. Pila ka milyon kag pila ka bilyon. Nagabilyonaryo yung bangka ang tag-iya sang online platform. Ikaw iya. Ha? Nagdaog ikaw 5,000 pero subton mo halin sa nag-umpisa kasugal hasta ang nagdaog ka 5,000 20,000 na gali na napusta mo. Ti, mas mayo na lang pampakabla to. Football, volleyball, basketball, ano pagid ang hiligan sa tao? Chess, ano pagid? Ping-pong, swimming, YBT sang court na risaton nga pwede kampang general public sang baseball kag softball mo. Debla? Tani ko may mga sports venues kita dari nga malapit sa mga komunidad. Nga pwede bala makampang ang mga kabataan? Badminton, debla? Tennis, galing kiti, kadto ka sa mga sports facilities, you need to pay. Mabayad ka o. Diba? Sulod ka dara, mabayad ka, dako balayran mo. Hindi lang kay sinintimos. Dako-dako, gidiya. So, kung tani, no, kung may paliwansanan na ni mga kabataan, other things aside from, well, magaragara, bala. You know, amo nang delikado kung kaysa katropang Alex man mo, kung magaragara, mambal nga. Ay, siling niya, pila ng edad mo, ay kapanubyo, ay kapanubya. Kung kaysa ka-pressure, bla, peer pressure, nga ginatawag ta, nagkakapursa bangon kiti, siya perming third wheel, siya permiyang escort, siya permiyang chaperon, kiti ang iya grupo, may nubyo, may nubya, ti kung mag-upod ka, upi ka daya, out of place, kung di man nubyo ka na lang. Gakapilitan, bla, katropa Alex, kay kung kaysa, ginahambala man, sige na bla, tisingi bla, siling niya, sana nga, di ka pa kung babae, bla. Actually, nabatian ko ginaya, personal, ha? Nambal, bla nga, si bla, nabiyong bla. Siya, hindi ka lang siya magpatandog, eh. Sana nga, parang nga busog ka permi. Di, bla, amo na masami mo. The way towards a woman's heart is through her stomach. Di ba? Te, anong ginahimo mo kung ikaw ka pangaluyag sa una, katropang Alex? Dali bala sila niya kay mangapit ato siya kay mag-hachoko sila niya sa donut-donut to. Debla? Di ka ni sila niya malago-lago tabla to sa mall. Oh, pakita da karon sang crispy fries. Ah, mambala. Di man crispy fries ta. O, oh, di ba? sa mang jolly hot dog kita. Oh, kung may kulukwarta, gani, siling yung ti mang ano kita, mang sulod sa kundi na fast food chain eh. Tapos talking, di ba? So the way towards a woman's heart is through her stomach. So ti permi libre katro pang Alex, labi na gid kon galante man ang imo sininga manog pangaloyag, ti adlaw-adlaw libre imo snacks, libre imo panyaga, libre imo panyapon, kung kay sa tiga kahulog na lang dayon ang buot sa lo dayon ni Nunoy. So kung may lingawan sa nga iban, actually, kag-satisfy sa pagpalangga bla sang pamilya ka tropang Alex, hindi yan na dayon madumduman mo. Kaya as always, ikumpara riyan ang nobyaya, ang nobyoya. Siling niya tido, hindi man amuna siling niya si tatay. Because kinapangita nila permi as an example, tatay mo, especially ang kakulangan sang tatay o kon sang nanay, mambal nga, ay siling niya, naamumla ni nubyo ko, niya hindi na lang ah, planga pa kon tatay. Diba? Kon nubya naman, mambal nga, nga hindi ko sawok nubya ko ah. Niya maayo pa na si nanay, do planga, mas planga pa ko gani, kag, mas ginaulikdan pa ko ni nanay. Diba? Ina mga abyan, satisfaction para malikaw ang kabataan sa bisyo, una dapat sa sulod sang balay. Ha? Dapat natandaan sa mga ginikanan. Galing kita yung ibang garason man. Siling niya, anong plastada? Siling niya kay dululungan man kami luksos balay. Gapangita man kami kinawala. Karon kung magpungko lang kami sulod balay di, why man kami may mihimo? Sometimes we do have considerations pertaining to that. Diba? Katrapang Alex, ladies and gentlemen. Pero, ladies and gentlemen, do ano ba lang kahuyanan ini? Na viral tiniyo? Pagkatapos ba daw ay kaguyang ipakita ni sa publiko? Kaya kada kita sa imo kon matandaan ka bala si Tsura? Siling niya mo ng lalaki, siling niya itong gina-usdang-usdangan sa babae, siling niya sa Esplanade 11, no? Morso sa babae. Daw ano bala? Ang tawag bala nga kuya, man bala nga, mig, amo ng babae ito siya nag-usdang-usdang sa sabak siya sa lalaki. Doon mo bala na kung makalabot sa imo, makita mo lang reaksyon sa tao nga daw ikaw lang lagi natulok. Pamatsagan mong tanan nga mata na kasintro sa imo, doon mo bala kahuluya ina katropang Alex. Pero anong problema? Problema is the mindset sa bata, sa kabataan. Kung insakto mindset nila sila eh, hindi nila guro ito mahimo, katropang Alex ha? Ladies and gentlemen. Again, ha? Ang hambalta para hindi ka mo mahuyan, do it at the right time, at the right place. Bullseye! Hindi kita mangin buke, hindi kita mangin manol, ha? Sa mga couples, sa mga magpartners, nagakatabo ina. But please do it at the right time, at the right place. Why na tamay mahimo eh? Ha? We cannot prevent, but we will not tolerate. Especially in public places. Ni nato na mapunggan, ha? Amo na gani ang kuriosidad sang bata, una, dira eh. Nga sila niya ginatago-tago, ginila ni man, abi ka eksperimentuhan ta. Ah, te, kundi, bata pa lang pinain doon ang bit-bit ya. It's already 9:26 in the morning sa to sila nga pagparagad. Sa kay kagawad Rodrigo Montaño, daras kalaparan, kaga mga class members nato, nakamusta? Good morning, gida. Sa kay Gabi Bladera sa Manduriaw. Gab, kamusta na da? Oo, oh, laban-laban si Gaukay patok balaligya sa Gabi da sa Manduriaw mo. Musta lang da ka, good morning. Sa mga taxi patrollers na to na, morning. Oo, oh. Debla, kalabanan sina mga tatay na gidman. Ti sa ato na mga kamot, somehow nakasandig man ang mindset sa kabataan. Tanang insakto nga pagpaintiende, Bla Katropang Alex. Oo, oh. Insakto nga pagpahangop, hindi nyo pagtagua, iidukar sa amat-amat lang. Ah, sa punto, bala nga, ano ginumpisahan sa imo, idukar ni nanay, tatay mo? Toto, inday, tapusa lang pag-eskwilan nyo. Why taken sila niya bisansin o imo pamanhon kag pangasawun? Ah? Sila niya pangabayla namun nga, ang pamanhon mo kag pangasawun mo, kilala ya kami nga mga ginikanan mo. Ah, di ba? Why kami gapili kung akong manggaranon, mandao kong imol? Importante sila niya, galuyagay ka mo, pero dapat tapuson mo, iskwila mo, hay, amo na ang inyo plang abuyan. hindi marapwede niya nga mga ayok lang tinyo permit namun mayad lang may kwarta kami permit hindi wala kang trabang Alex amo ginang una ay ah, sino ka relate da Bullseye! Ano pagin sunod ka trabang Alex ha ah, ambalan kon may ginadapit dapit ka na ah, ambal nga ti to dai seryoso ka na da ti siguraduha lang silingya masaguran nyo silingya ka, kabataan nyo sulihi di wala mo na ka trabang Alex oo oh. Paglisensya na gani ni Toto kag ni Inday. Ah, hambal dayon ni nanay. Tutut, hindi pa mo. Sigurado kong kinsiling. Pero pati, nakita nila, apo nila. Sinin, kung kaysa ginagaw pa nila sa kabataan nila. Kag. Bullseye! Bullseye! Good morning, gid kay William Dakinan. Ah, niya, idol, mayat nga aga. God bless. Salamat.

0: kita. That's no longer prevention. That's already cure. Cure, pero may problema ka na. Mapabalik mo temporarily. Pero kung mapunggani mo nga madamage sa imo sining eyesight, it could stay nga hindi ka magasto. Pagkatapos, matagay mo sining pananawan. Diba? So make it once or twice daily. Mag-inom sang Visionex Plus. Pangitaon nyo ang Tatak Yes to Health. Ang Visionex Plus is a quality product sang Yes to Health Incorporated, approved sang Food and Drug Administration. And we are very proud to say nga approved na ang Yes to Health Laboratories. The permit was already given by the Food and Drug Administration at the DOH sa operation sang Yes to Health Laboratories. We have our own scientists, researchers, and chemists, and laboratory. Ang Yes to Health Incorporated. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:30 in the morning.
1: XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sunfone Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sunfone Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sunfone Plus Herbal Oil.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media,

0: sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
3: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Ganit bago pa maglala ang palaki na datay ko kung lansa. Sister Pain para diro-diretso ang training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Magbili sa mga butika.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Makalage na ko!
1: XFM.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawon. Mag-duty ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.41. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. At 10 o'clock in the morning, mga pila na lang kami minutos, 19 minutos, mamati kita sa impeachment trial against the Vice President. Kag talakayon ang ikaduha sining article of impeachment to be presented by the prosecution. Ini may kang tanan sa paggasto sang confidential fund sang vice presidente. Duha ka mga personnel sang bangko mag testify, witness ngay presentar sang prosecution sa nagapadayon sining impeachment trial against the vice president. Good morning, anay kay Nyek Espinosa. Thank you for listening, Nyek, kag sa pamilya, kag sa kay Ma'am Lucille Capio. Good morning, gid. Thank you for listening. There is XFM and halong dara mama. Good morning, gid, and sa Capio family dara iya sa Leon. Good morning and thank you for listening. Now, sa counter zona ni Senator Alan Peter Cayetano, the minority leader, may problema kita sa education. What's the problem with our education right now? We have 6 years ang sa formal elementary education. We have another 6 years sa secondary education, kiti grades 7 to 10, plus ang senior high nga 11 and 12. So bali do seka tuig ina. Also to compete with other countries in terms of educating our youngsters. Pero sa pagkamatuod lang ko ni Sipon, nambal ni Senator Alan Peter Cayetano, inasandig man sa no, ha, Education Committee, nga nagtuon, nga equivalent to 7.5 years lang, ang aktual nga pagtuon sa mga kabataan. Why? Hindi makumplitong adlaw sa ila sining pagtuon kay may morning, kag afternoon sessions. Nga kulang kita sa maestra, kulang kita sa classrooms. Ari mga abiyan ang problema presented sa counter zona ni minority leader sa Senado, Senator Alan Peter Cayetano.
1: Tiranin sa ating education system, I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara, our colleague Bam Aquino, every single person here, Ate Pia, Test Daman, Joel Villanueva, lahat po, siguro isa-isahin ko lahat ng senador dito. Of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM, yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So ang sinasabi natin sa buong mundo, K-12 kami. So akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So una ang forma, kaso sa substance. Sinasabi ko po to dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung punong-puno ang classroom at half day, at 7.5 years lang sila, eh para tayong K-8, kulang pa, bitin pa ng 0.5. Total outstanding debt out of now is 12.79 trillion at the end of 2022. The debt increased by 45% to 18.55 trillion as of the end of 2026. Bakit po ito peligro? Yes, numbers lang po yung utang at depende din po ang utang sa ratio niya sa GDP. Pero ang problema po, dahil sunod-sunod ang problema at mga problema, whether it's man-made or outside our control, since the pandemic in 2020 till now, nasa lugar na tayo kung saan hindi tayo basta't makautang. So yung ibang bansa, nung dumating yung Israeli, Iranian, US conflict, nakautang, nakagawa ng mga programa. Tayo, dahil nga sa laki ng utang, yung fiscal space kung pag-usapan, ay problematic na. Hirap din po ang ating mga magsasaka. Kanina lang po, yun po ang pinag-uusapan dito. Senator Pangilinan, Senator Loren, Senator Aimee, na may puso talaga sa agriculture. Kaya kung sino man ang magsasabi sa atin na okay naman ang takbo ng ating agriculture, let's agree to disagree. Kasi I think in the last 40 years, I'm not blaming only this administration, we haven't figured out how to really modernize, how to bring back the enthusiasm in agriculture, how to make it really a good business that people will go into farming. Actually, maraming mayaman na pumapasok sa farming. Pero yung mahirap na farmers...
0: So that's it, part sa problema at sa education. Amal ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi kay K-12 nga dusigid ka tuig nga to sa ninyo pag-impart sa knowledge sa mga kabataan sa basic education up to senior high. Kaya nga, ti gutok ang eskwilahan ang classrooms. That's number one. Pigado, siyempre, ang sistema. Iti gagilinutok sa eskwilahan ang ibang sini. Basi galumpiga, bala. Gapungko, bala sa pulungkuan. Tawag na ito sini. Gabok, bala ang pulungkuan. Gainaanaman namin. Basi bala marumpag. Number two, may morning kag afternoon sessions mostly sa mga eskwilahan. So hindi makompleto in a day. Nga supposed to be, ang isa ka subject is good for an hour or maybe more. Labi na gid sa senior high, nga may ara na sila sa ginatawag sining concentration, bala. May track na sila nga gina-studyhan, which is kung ano ang track mo dapat related ina sa imo sinikwaon nga kurso. Gusto mo mag-abukasya, kuha ikaw da sang YUMS. Kung gusto ni mo iya mag-medical courses, kuha ka STEM. Kung gusto ni mo iya mag-culinary arts, kuha ikaw TVL. Technical vocational learning, and so on and so forth. Ti dapat kuntani ang mga major subjects nila ini pariyo sa TVL. May ara-dara nga nag-experimento sila how to extract wine from grapes, how to extract wine from other fruits. So nagakinanglan ina sa Malawi git tiempo, kumo kay may morning kag afternoon sessions, ang mga priority or ang mga major subjects nila nga ini, dapat kun tani tutukan ni tag duha ka oras, may laboratory pa sila mo. A laboratory dapat tag duha ka oras, pero ginimo na lang isa ka oras bangod kay may afternoon session pa. So kulang ang tiempo. Kung sundon mong tiempo, instead nga ginapabugal ta 12 years sa basic education na nagyanta, no, ang equivalent kasi na nga number of hours nga gin-eskwila sa bata is equivalent only to 7.5 years. So, ang ginasiling nga compliance to the demand of the world. Ha? Kaya nga may natabo ini, ladies and gentlemen. Ang ginarequire dito sa Canada, nag-apply siya, nurse. Ang ginarequire nga dapat nakaagi ikaw sa 12 years basic education. Karon wala pa sa aton ang K-12. Walo lang katuig, or pulo lang katuig ang basic education niya. Anom katuig sa elementary, apat katuig sa high school. Qualified na qualified siya. But rejected ang iya sininga application, bangod kulang ang iya sininga basic education years for 2 years. Isa ina sang demand worldwide nga gin fulfill naton, gin tabunan tanggap by introducing sang K-12. And then with the promises nga pag-graduate nimo sa senior high school, you will be qualified for employment. Pero wala sa aton sang kasuguan that really demands companies to employ a certain percentage of those qualified nga senior high graduates. Wala. Unlike in some other countries, for example, sa ila sininga tawagan ni sina America first, Saudi first. Sa Saudi Arabia, 10% dito sang mga workforce dapat native. Native sa Saudi. That's why ngang iban dito, gamuno gani mga Pinoy, sinabudlay man sila niya sa Saudi government. Kaya hindi mo makitaan sila niya during workdays, pero pag abot sila niya sweldo, gapila, tingala kala may sobre silang inakuha kag may sweldo. Because that is Saudinization. Tidiri sa aton wala sang kapariusin na nga kasuguan nga nagasiling nga ang mga kumpanya, they should have an employed sang number of percentage of senior high graduates. Paris may nakagraduate ikaw sa TVL. You will be employed and qualified nga magtrabaho sa mga restaurants, sa mga hotels. Wala. Kaya nga, di makuha kayo mo sa senior high graduates nga may mga cum laude na naka-standby, naka-graduate niya sa bachelor's degree. Pero kung may kasuguan kita, why ta may mihimo? Amo nang kulang dari sa ato ni. Hala kita ka-introduce, nga-introduce. Pagkatapos, why man katumanan? Sa mga pagkaon pahala, kakasamo nga samo, hindi ka man kaubos. Bullseye! Bullseye! That's the problem sa ato sa nga basic education. So, kabay pa matuunan pansin ini sa ato sa nga mga tao sa gobyerno. Ha? Hindi lang lip service. Ini nga typical nga lip service. Ha? Maghambag ka lip service, bala, inang wala tupa. So, dari sa aton panindugan tayo, nga may tupa. Kaya nga, kulang kita sa mga support mechanism pati sa legislation. Kung paano natin suportahan ang mga senior high graduates. Kaya, nagdugang doa katuig galastuhan mo sa basic education. Kaysang una, dapat kung tanay pag-graduate sa grade 12, sang bata, second year high school, second year college na. Kung nagkuha sa bachelor's degree, doa lang katuig galastuhan mo, mahambal ka, yeah, hey, may graduate na ako. Ah, subong. Pagkatapos sa senior high, supposed to be second year na, college. Pag lapak niya sa college, makuha bachelor's degree, apat katuig. So nahimo eskwilaya, 16 katuig. Sa una, 14 lang dapat, yung tropang Alex. So diin ang oportunidad para iya sa mga senior high graduates. Allows. Good morning, gid kay Josa Bataklit Celo. Good morning, thank you for listening. Kay Ma'am Hermite, niya ginakulang ang mga teachers ari sa Hong Kong Damo Board Passers. Nga mga teachers nagpakatulong butang maro sini nagnani ha damo sila sang graduates ngato dito sa Hong Kong o damo kita graduates ngato dito sa Hong Kong mga professionals himo lang to nani maghamal kita nani bla timbang sulod balay taga paglaba taga paglimpyo taga pagluto ha taga paglampaso kung kaisa ta, ginahimo nga sidekick sa ilang mga amo kag ama dito eh. Kung diin makadong amo kag ama, hala dadol dalulon niya man ka. The PA, personal assistant. Ha? Sa kay Ma'am Kizuna Ramin, good morning. Ma'am, how are you? Kamusta ka modera? Layo man to yung ano, no? Linog, no? Ambot kong kalabot dira sa teritoryo ni Ma'am Kizuna Ramin. Selling a happy Wednesday, katropang Josil. Good morning, kay Miga Eunice, kag kay Ma'am Aluhan to all. God bless. Thank you, and good morning. Halong dira sa kay Ma'am Kizuna Ramin. Dari lang kita na ikutob sa ato sa inyong pagparagad, kay mabalik kita sa coverage ta sa impeachment trial against the Vice President. Sa mga nagapangita, isang pansit mulo nga manamit, cup ising pansit mulo. Pwede ka muna, may ara na mo, baligya. Makatilaw ka muna sa GT Mall Molo, GT Mall Pavia, sa Atria, kag sa SM City may ara na. Ha? Kung nagapangita naman ka mo pang karwasan, ara ng quick and clean carwash sa kilid sang Alta Tierra Church. Kung gusto niyo naman ang venue or caterer, nagabato sila catering services, The Crib Kitchen Cafe, arada sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Ini ginapanagiyahan ng Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Hambal ni Ma'am Laila Binias, niya, Kayman Kamisera, layo man, galing kiti, delikado. Ang Japan, actually, amo na nga, hindi dito mataas gi katamang building kagagmay minimalist gid man niya mga Japanese ha? Gagmay ila balay to sa lakyan nila gagmay lang ani Suzuki tong kalabanan sa lakyan ni di ba luwas sa minimalist ini sila kapag gusto dito kapataas sa mga buildings bangod kay masami sila ginalinog halong gida nga to sila makuturan sa Japan sa technical side uporta si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Joe Salbanias. XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting

0: 20. Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
1: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
0: Now, Madam Witness, pwede po bang pakituro po sa amin, nasaan po dito sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
1: Nasa ibaba po, lower right portion.
0: Lower right portion. Opo, pwede po bang paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ng maigi?
2: Ganun.
0: Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
1: 20 December 2022.
0: Yan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito, kung alam po ninyo?
1: Ang time po ng encashment.
0: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness.
3: Check number
0: po. Ito po ay yung check number 00002440 na may petsang January 31, 2023, at payable sa isang, again, Miss Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
1: Yan pong checking na yan ay isa po sa mga apat na checking po na na-encash po ni Miss Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
0: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay in-admit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P-Roman Numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
1: Ito po yung likod ng cheque po.
0: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
1: Ito po yung in-encash nga po nung ano, ni Miss Gina Costa nung time ko pong manager sa Landmark Show.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatya tayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
1: Gaya po ng sabi ko kanina, ang kapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch.
0: Okay. Now, Madam Witness, doon naman po sa gitna, meron din po ditong pirma na posted by. Kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
1: Sa posted by po, si teller po.
0: Okay. Doon naman po sa parting nakalagay approved by. Kanino naman po pirma ito? Kung alam po at kung kilala po ninyo.
1: Pirma po yung approver. Akin po yung initial signature.
0: Pirma po ninyo. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dun sa unang dalawang pirma na binabanggit po ninyo?
1: Mga staff ko po siya nung ako po ay branch manager po nung Show Boulevard branch. At nawi-witness ko rin po yung mga pirma nila sa iba pong mga bank documents.
0: Okay. Now, Madam Witness, ito pong pangalawang cheque na nakikita po natin, kailan po ito in-encash kung maalala po ninyo?
1: As shown po dito sa dokumento, ito po ay na-encash noong 06 Feb 2023 po.
0: 06

0: Well, another thing, ito mo ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts payable LDDAP? At saka, meron po bang itong advice to debit account, ADA?
1: Meron po silang advice na nai-issue po dyan.
0: Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts payable?
1: I think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this.
0: Okay, all right. Now that's all, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros for her second round. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash involved limit. Magkano po yung cash involved limit?
1: Sa branch po
3: sa
1: namin.
3: Sa branch ninyo.
1: Oh, pwede ko bang hindi sagutin po yan for security.
3: Ah, all right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede nyo sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo?
1: Yung malaki po kasi amount. So in yes. Any given day po kasi talagang wala po kami branch. So pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin nakasya po yung during the operational transactions po ng branch.
3: Magkano po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day?
1: For us, mga ano po, maybe, mga 20M po.
3: 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day.
1: Apo.
3: Okay. And then, sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo?
1: Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance.
3: Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center?
1: Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin.
3: And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day?
1: Opo.
3: Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina.
1: Opo.
3: Sa prosecution.
1: Opo.
3: Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan?
1: Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po, maybe ang dapat pong sumagot about it.
3: Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa land bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year?
1: Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque.
3: Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
1: Meron naman po kasi silang inisyong advice.
3: Mm-hmm.
1: So binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
3: Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in
1: Opo.
3: Cash.
1: Opo.
3: Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a final round. Salamat
2: Thank
3: po.
2: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
4: Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa land bank? Ano yung proseso po?
1: Pakiulit po, sir.
4: Ano po yung proseso

0: para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa Land Bank?
1: Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank.
0: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
1: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
0: Wag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
1: Yung head po ng cash division.
0: Nila?
1: Opo.
0: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po'y authorized talaga na mag-open account for the on behalf of the OBP?
1: Gaya po nasabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin.
0: I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako ay from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
1: Yung head po ng cash division po ng OVP.
0: And what is her name again? Anong pangalan niyo po?
1: Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun,
0: okay.
1: Si Miss Queenie.
0: So pagdating niya po dun sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino yung mga signatories, etc., etc. Tama?
1: Pakiulit po ang tanong, Your Honor.
0: Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit?
1: Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall.
0: Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So, doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito.
1: Wala pong ganong arrangement.
0: Wala?
1: Wala pong ganon.
0: O, dapat mayroong arrangement.

0: give it to the council for to the panel of prosecutors.
1: Your Honor, may we know what is the content of the document? Thank you.
0: Based on popular request, 12:30 then. We resume at 12:30 for the next witness of the prosecution in the person of Ms. Lenita Camposano.
2: That's okay with us, Your Honor.
0: Counsel, from the panel of prosecutors, that's okay?
1: Yes, that's okay with us, Your Honor.
0: Then we shall go on recess and shall resume at 12:30.
2: Thank you, Your Honor.
3: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
4: May break na yung aton sining mga senador sa ginapatigayon nga impeachment trial do ka dasig lang sang pagpresentar sa former Land Bank Shaw Boulevard branch manager si Miss Violeta Constantino. So ma-break anay, ma-lunch break anay nga aton sining nga mga senator judges and magabalik sa pag-resume sa impeachment trial at around 12:30.
3: XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
4: Ang oras sa XFM Philippines last 11:45 na sa aga, ma-break man kita and siguro pwede makapasulod ang kuan ano, ang XFM News nationwide no sa aton sila matag palamati. Kay ti mabalik pa man sila 12:30 no sa aton sini ka mga tropa ma-break kita magabalik kita sa pag continue sa pagpamati sa ika-dayten sang impeachment trial pagkatapos sang aton sini ka mga commercials sa please stand by.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment,
7: Born for happiness.
8: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
2: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.
12: Yes, to help!
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
7: Something Plus Cold.
15: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin si... Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
7: Something Plus Cold.
12: Yahoo!
14: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
7: The Secret of Health.
14: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
16: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
9: The Secret of Health.
14: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
9: The Secret of Health.
14: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
10: Salmon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
10: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Salmon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
9: The Secret of Health.
14: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Yes to health!
18: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Maka-allage na ko!
9: XFM.
21: Patropa

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa 10 araw na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
2: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OVP.
0: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OVP, kinwestiyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
2: Senador Robin Padilla nang una sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa kanyang pagdalo sa pag-unitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
2: Vice President Sara Duterte pinasinungalinga ng balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
0: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
2: Sa balitang international, 16 anyos na sospek sa 2024 school shooting sa US, tinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
0: Showbiz, asawa ni Doc Willie Ong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
2: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay na Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpo-proseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi nang ebidensya ng prosekusyon ang testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ang objection ng depensa. Narito ang report.
1: Live report.
2: Pinaalis ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagkapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si De Lima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang iaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay Dilima. Kasunod nito, hinilig ni Attorney Michael Poa na huwag nang payagang ipagpatuloy ni Dilima ang kanyang opening statement. Binigyan din ang depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng balangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw ito.
4: Objection, Your Honor.
5: Honorable Dilima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to stop
5: now. My due apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
2: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chisa Escudero, Attorney Michael Poa at House Prosecutor Laila De Lima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM.

0: pesos na cash ng OBP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 bucks bago mano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinusyon naman ni Senador Rapi Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit dahil ane ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ng 125 million na cash. Sa nagpapatuloy na pagdinig, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong kalaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Nang tanungin ni Tulfo kung alam ng bangko na para sa intelligence funds ang naturang halaga, sinabi ni Constantino na wala silang kaalaman tungkol dito. Inamin din ni Constantino na bagamat napaisip sila kung saan gagamitin ang napakalaking halaga ng cash, hindi na nila ito tinanong dahil may nauna ng abiso kaugnay sa transaksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatanong ni Senator Judges o ng Senator Judges Prosecution at Defense Team kay Constantino bilang testigo.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nanguna si Senador Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Octa Research para po sa 2028 elections matapos makakuha ng 53.

0: address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga inihayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mababata sa panukalang pag-amyenda sa Epiralo dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Git ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa uling bahagi ng termino ng Pangulo.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong ikalimang State of the Nation Address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at mga agarang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
3: EDM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
2: Mga katropa, si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinuwestiyon din ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
3: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AIX. Yung sa ayuda, Boss George, may mga tao talagang kailangan ng ayuda.
4: Yes.
3: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Kahit hindi presidente, kayang gawin yun eh.
0: Iginit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation Address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng pangmatagal ng seguridad sa kanilang kabuhayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Pangulong Marcos muli po iginit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalo sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Epiralo. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
5: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Epiralo upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito sa 25th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang interactive energy museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy. Target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.

0: Nawagan si Senador Issa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na Pax Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang-alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. Lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa Pax Silica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniuugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manay mahinang liderato o liderato ang numaraming insidente ng karasaan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay VP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala mo nang nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Paulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
0: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ibinida naman ni Malabon City Mayor Gino Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ika-apat na State of the City Address o SOCA na nakataon sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, pabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umano na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Paulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay VP Duterte, wala siyang binanggit sa kanyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilithala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya'y utos para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ang Vice Presidente, mga katropa, na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague. At ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
1: Balitang Regional.
2: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong People's Ville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jovet Espanyol ng XFM Davao.
5: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong People's Ville sa Calinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong People's Ville ay may kabuuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units na pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang halagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
6: Mahirap tirahan. Wala naman puntahan ng mga bata, wala malapit na palengke, wala hindi malapit sa trabaho.
5: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng People's Ville sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
7: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20, more or less more than 20,000 ang magiging bata. So

0: Ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Last Jess tubto Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
7: ko. Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Pag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain.
12: Basta pain,
13: pag-sister pain,
12: kamkarang pain,
13: fast and safe.
12: Sister pain,
13: symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
13: mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM, libo-libong papremyo.
15: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ni Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone and XFM, libo-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Pa-diet na kubuwasa.
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!

0: nagpamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: On is XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Les Dos Jess.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
3: Tama kayo, tama kayo! Ako na mali!
4: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
3: Pwede, wow!
4: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
0: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel, may lang yung sala ko!
5: Bahala ka sa buhay mo! Ginusto mo yan eh!
6: Hindi, sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
7: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
8: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay, gali! Exciting ba?
9: X-Rated X-Rated
10: Upod ang inyong paboritong nga katropa Katropang Era X-Rated, X-rated.

0: Good afternoon. May day nga hapon. Isma, kitropa natin ang pamati na kay Tutok sa XFM 100.7. Rancho Patrol, Iloilo, ang kitropa mo. Ngayong hapon, good afternoon sa mga kitropa natin nga nagaupod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nagapamati sa aton sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Sa mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyong lahat mga kitropa. Good afternoon sa inyong lahat. Kamusta ba ang ating hapon? Kamusta ang ating gumiyerkules? Today is Wednesday. It's July 29, 2026. Oh, ato sa piyak siya, bro. Kwa alang, kakson mo lang gid na, Mayong hapon na sa mga kitropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-ilohigda pa da, bago lang tapos ang impeachment trial. Ang ikapulo nga adlaw, o ganang 10th day sa impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte. So far, what did you learn? And so far, what did you know, mga kitropa? Ano? Gintackle this day ang Article 1 sa articles of impeachment. So, atin bantayan ang mga masunod pagid ng mga impeachment trial. Kung ano na naman bala ang pag-aistoryahan or ano na naman bala ang igahatag sa atin ng mga dugang information sang mga witnesses. Okay? Pero, let's not talk about impeachment right now, mga kitropa. Of course, good afternoon, Anay. Sa mga kitropa natin nga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa inyong FM bands. Mga kitropa natin nga nag-upod sa aton. Hello, dira sa mga taga Maymays Bukuhan. Mayong hapon na sa mga taga Maymays Bukuhan. Kamusta ang ating hapon? Kamusta mga kitropa natin dahil sa Maymays Bukuhan nga nagapanyaga pa lang? Mga kitropa natin sa Maymays Bukuhan nga nagahigop-higop sang marinis nga buko. Uy, magluwas sa buko. Ano pagkit ang marinis nga imo na higop? Katropong Janzin! Nagakadlaw ka pamangkot lang gid.
1: Ano pa haw?
0: Marinis mananam. Magluwas sa buko nga marinis kag mananam. Ano pagid ang imo nga kaagi ginhigop nga marinis man kag mananam?
1: Gatas.
0: Gatas. Marinis.
1: Ano pa?
0: Ano ang klase sang gatas? Gumagot ka ano sa... There are so many kinds
1: ano?
0: And brands of gatas. What is in all the in all brands and in all kinds of gatas? Kasi syempre may ara tanga protein milk, di ba? May ara tanga oat milk, may ara tanga soy milk, di ba? Right?
1: Mm.
0: So in all kinds of gatas, which is your favorite? Uy! Ulala! Basta mga muna nga mga nga mga pamangkot, mga X-rated questions.
1: Nagaka-loading ako.
0: Wala ka nagaka-loading, naga-buff ang imo nga mind. Ga-loading.
1: Hina ako na no.
0: Sama ng gali no.
1: Oo, gahinay ang internet.
0: Pero hindi siya buff nga it's because nga imo ya hungod sa buot nga buff. Hoy, good afternoon, Anay. Before kita mag-chika bells this afternoon, syempre atin gina-acknowledge. Of course, naka-hook up sa atin this afternoon ang mga katropa nating
1: Oy!
0: XFM Antique!
1: Kruhay! Good afternoon!
0: Kruhay Antique! Mga katropa natin yung naka-tune in sa 93.3 XFM Antique! Good afternoon! Oy. May ayad nga hapon, mayong hapon gina sa katropa natin. Mga katropa natin yung naka-upod sa aton. Hello, hello, hello, hello sa inyo tonight. Mayong hapon ha, kamusta ang Antique? Nag-ano man da? Nagagulugal-om man da? Or diri lang gid nagagulugal-om ang kalibutan?
1: Magal-om ang
0: mga
1: tiyempo.
0: Mga tao dyan sa may Antique.
1: Hmm.
0: Oh, good afternoon sa station manager has ang XFM 93.3 Antique. O kung sana sa Antique, kitra pang Emerson Labrelyaso.
1: Yes.
0: Ani ka pala nga doon na bato. Kada nga ko.
1: Gano'n doon lain ang
0: ginabakal sa may wala sa may... magluwas sa banding nga ginabakal sa may sa may Zan Joaquin Doon na bato ka nga ano? Ano kayo ng saging? Nga pinasugbo! Oh my gosh! Di ba katropa yung Mel? Tanawa pala sa monitor. Doon na bato siya nga pinasugbo.
1: Pero lainaw.
0: Ang ano, ang color puti, yung abayo. Kita mo ng papel sa pinasugbo? Di ba? Oh. Ang muna ang ginakapyutan sa pinasugbo? Oh my gosh! Bakit ganyan? Kung ako si mo, ma-rejuvenate ka na.
1: Give me ano, more diba,
0: si
1: color.
0: Mel, may negosyo na siya. Ang wala na si katropang Romel, pero negosyo yan na. Beauty products. Wala ano na. Oh. Ako lang na siya, pero negosyo yan na. Beauty products. Ano na sila? Distributor. Gapangita ka sa inog-rejuvenate. Kung ako si mo, bakal ka na kay katropang Romel. Kaya lang mo na mag-rejo. Feeling ko, ano na siya mo. Ano na na siya kadaan. Dead skin. Hindi na siya dry kay dead. Nagin siya.
1: Okay lang na. Importante. Why lang ano?
0: Feeling ko i-renew.
1: Why lang acne?
0: Feeling ko i-renew muna. Wala,
1: ay, naigaw ka.
0: Hindi siya matubuan acne. Katapon dyan si kay nga aman. Hindi mabuhi ang acne. Kay why na dead siya? Na gani siya.
1: Di, wala gin man ako ginatubuan. Ano?
0: Wow.
1: Alipos ang una.
0: Amo na gani, you have to wear
1: amo na ang baliktad. Ang baliktad, ganyan ka ito mga era. Yung gagamit ko, like mga...
0: Ano?
1: Ano na, mga...
0: Beauty products.
1: Beauty products. Ano
0: I
1: na,
0: mean, ano
1: mga
0: lang,
1: for men.
0: Ano lang ang, ano, ang skincare.
1: Oo, mga amo na bala.
0: Nagapunggudon
1: ko.
0: Hindi, aamugin man ako nabas ng mga anak mayaman. Diba? Diba?
1: Mas mayo pa nga.
0: Wala ka biyang nagagamit, diba, sang ano? Diba, wala ka biyang nagagamit sang pang skincare. Pero ang yung mga facial wash, diba, ano siya? Cetaphil?
1: Ah, oo.
0: Diba, Cetaphil?
1: Pang baby? Nga Cetaphil.

0: pala ako naga, ay ano man yung man, ah. Ang muna ganit ko nagabiyahe ka mo mga katropa, dapat ang inyong mga mata sa dalanon or ang inyong mga mata, oh, no, on the, ano, on the road and not on the kwan. Oh, balaan yun na ang nakwandok-kwandok, ah. Oh, diba?
1: Hindi ko na sa ano.
0: Dapat focus kuno katropa dyan, Zin.
1: Oo.
0: Oh, ikaw kung mag-drive ka, nagka-focus ka.
1: Oo, ah.
0: Ang kilala ko, wala pa siya kaabot kay siguro wala siya ka-focus.

0: was like, ako tropang jet, long time no hear, long time no see. But no see now. Oh, good afternoon ha. Mayong hapon lang kay katropang jet from Barangay Bayang Ahoy. Hambal niya pa shout out lang di sa amon nga nagatambay-tambay. Sa higad sang bye-bye, nagahulat magdungka mga kasagan. Wow! Oy. Wala agad tada.
1: Why good?
0: Grabe, katropang jet. Wala agad tada. Biskan ano lang, biskan tag-isa-isa lang kami ni katropang ano, ni katropang John Zim.
1: Tag-isa ka kilo or tag-isa ka...
0: Tag-isa lang araw-araw, come on.
1: Oh,
0: ano na nang imoy, oh. Habang ni katropang jet, shout out lang kay Ma'am AJ Bordon. Thanks, git, sa pagbasa always from Barangay Bayang Ahoy. Wow! Uy, good afternoon ha sa mga katropa natin sa Barangay Bayang Ahoy nga nag-upod sa atin this afternoon, nag-tune in. Thank you so much sa inyo tanan mga katropa. Sa atin mga Facebook Live viewers, hello sa inyo tanan and welcome sa X-Rated. Pakishare, pashare po ng ating Facebook Live. Parang the more the merrier tayo this afternoon, the more the happier tayo mga katropa. Ano pa inyo ginahulat, i-share, share, share na. Parang ang mga katropa nyo na ang magka-upod man sa aton. Parang hindi lang kamo mag-enjoy. Hindi nyo kami pag-gatekeep. You are we are not meant to be kept. To be kept. Diba? Dapat gina-share kami. Gina-share. Oo. Diba? Dapat gina-share kami. We are not meant to be kept.
1: The blessings muna ko naman. It's meant diba? To be shared.
0: Blessing. Kung blessing kami sa kabuhi nyo, i-share nyo ang live. If we are blessing in your lives, mga katropa,

0: binyo sa dinagyang lang pamukaw.
1: Pamukaw.
0: Hindi pala. Dariya pala sa X-rated. Every afternoon, basta may X-rated lang. Ay, halabira. Mm. Halabira! Pamukaw ta! O, oh, diba?
1: Kuya ay, Pasma. Ay,
0: nakahalabira shirt ko gali sa bong.
1: Oo, oh, nakadinagyang ka.
0: Dinagyang!
1: May ano na siya karon.
0: Dinagyang shirt. O, oh, may ano ko karon, may tribal dance.
1: May coverage.
0: Mo, ha? May ano ko karon, may dinagyang kasa, ano na, dinagyang ati dance oh. Tribe. Tribe, ano, tribe dance. Okay. Sikat ro pang Jan Zin, siya ang ati.
1: Oo.
0: Oh, oh. Wow, on.
1: No need na kuya mag, ano ya?
0: No need. Mabahag ako na okay lang. Oh, katrawang Jan Zin, kaan
1: magbahag?
0: Ka. Wow, do hindi ka pa ba?
1: Kabi nga challenge ba?
0: Gaan kabi ka trapan dyan, zinsang won at butang takin mo 5,000 pesos.
1: Para would magbahag?
0: Oo, would you, ano, would you take the challenge to wear bahag?
1: Yes.
0: Wear bahag sa pag, ano, sa pag-cover dito sa City Hall.
1: 5,000?
0: Oo, mag-cover sa, butang takin, Abby, may press con, BC Mayor. Would you accept the challenge to wear bahag during the press con of Mayor? Ay, pinag-iisipan.
1: Pwede.
0: Pwede. Are you sure?
1: Basta hindi lang ako mabidyohan.
0: Ay, hindi na yamay mo. Yapang na-videoan ganitong, ano, na-videoan ganitong balaan mo.
1: Gani, arap pa yan. Kaya,
0: hindi ka na ang imong alawas maging tourist attraction.
1: Manago-nago lang, kuya.
0: Hindi, ay, hindi ka pa na ang imong own body maging tourist attraction. After mo na sikat na yun, pwede ka na maging vlogger.
1: Ate, pwede.
0: Balan mo kung ano imong ngalan?
1: Ano?
0: Kabahag. Diba?
1: What is up, mga kabahag?
0: Nan, very good.
1: Live tayo ngayon dito sa Iloilo Freedom Grandstand.
0: Uy, live po tayo ngayon dito sa Iloilo, ano?
1: Oh, mga kabahag.
0: Oh, diba?
1: Ang dami mong alam.
0: Nagagata?
1: Pero pwede, pwede.
0: O, diba? Pwede.
1: Pwede. Mga kabahag.
0: Maano ka na dahil ma-viral. Pasalamatan mo pa ko magsweldo kaabi every month. Pasalamatan mo pa ko.
1: Di lang pasalamat.
0: At least may ambag ko sa kabuhi.
1: Oo. Ate, ma-vlog na lang ta.
0: Oh, sige be. Uy, kaya Sir Jet, ipaga. Hambali, Sir Jet. Si Ma'am AJ ngayon, inyo pa ho, magpuli. Siya nga rin si katropang AJ Bordon, ha? Doon sa Progreso.
1: Sapla naman siya.
0: Wala, ah. Sa Progreso, lang din siya gapon. Di ba, nag, di ba, hambal ko. Ay, Ma'am AJ, di ba doon taga-Progreso? Kaari, bala di kami kay Cap. Hambal ko gapon. Sa yari, di bala kami kay Cap, Ma'am AJ Bordon. Kamayo, wala man. Kaya ano kayo, wala man kay Alashite. Kung nag-chat, igot sa nag-reply. Alas, jeez.
1: Ano, oras na.
0: O, di ba, natural. Ari na kami sa istasyon. Ay. Ay, kay Ma'am Honor Rose, naman niya pa shoutout, Ma'am, sa baby ko. Ay, ikaw for rin, ang bebe ko. Ay. Ang bebe ko.
1: Gabi nga, baby. Baby
0: Grabe
1: Edward.
0: Grabe pala, may baby. Kay baby Edward.
1: Baby Edward.
0: Okay, baby Edward, nag-obra sa Subong. O, anong gina-obra? Katropang, ano, katropang Honor Rose. Anong gina-obra ni baby mo, Edward? Gumagawa pa siya ng baby? Uy, kaya Sir Nolly Camino, ligad to buhok ni katropang Jan Zin na tripan niyo Subong Abi. Ano, niyo Subong Abi bahag pwede? Oh. O, diba? Ipa-edit ko na karon dugay. Ah, wala pa gani siya kay late siya. Basi, wala ta nagmalago rong bahagya. Ano pa na late siya?
1: Gina, diba? Ano?
0: Ipa-edit ko. Ipa-edit? Ano na siya? Basa ba daw bahag?

0: Nagpo-push mo ka pa ba, mamal? Sis M?
1: 10,000. Money down.
0: Money down. Oh, sige. Money down. Oh, yeah. Mali, ma'am. Ano, ni Sir Noli, ligad. Ay, okay, okay. Nabasa na siya. Kay Sir Jet, kaba, hibaga. Ato siya, sige, maras. Ay, tuod.
1: What if i-prompt nyo, be, kung ano, ang tsura ko, kung nagputi ko, be?
0: Eh.
1: Oh, di ba?
0: Gusto mo lang, Gidguro, makita itsura mo, puti.
1: Oh, wait ko pala nag-try.
0: Ay, tuod.
1: Later, later.
0: Ako, eh, lakat di wala na ipang. Bago lang siya gani abot, wala pa siya ka-time in.
1: Matingala lang sa karun.
0: Ano na siya. Uy, dali lang nga i-greet ang mga katropa natin nga nag-upod sa atin here in our live. Sa kay Sir John Kaputulan. Magandang hapon po pa shoutout from Pagadian City. Uy, from Pagadian City. Hello, good afternoon kay LJ. Kay AJ. Maglangit. Hello, good afternoon. Thank you so much for being with us and salamat sa pag-like ng ating live. Thank you, ha. Salamat sa inyong lahat dyan. Pakishare ng ating live po. Pakishare. Oh, habang ni Sir, ni Ma'am Ana Rose,
1: si pang ano?
0: Patawa pa more, Ma'am, oops, don't boobs yet.
1: Huwag mong dibdibin.
0: Ano ang dibdibin ko, katropang Ana Rose? Ha? Oh. Ano ba ang dapat didibdibin natin? Wala na tayong ano, didibdibin. Ano, we are ano. Ano na ganito, wag kung ano.
1: Ano?
0: Like, hindi ka na, numb?
1: Manhid?
0: Manhid, yes. Kay Ma'am Fredeline, Anihel Tara, hello. Katropang Erin, katropang Johnzine, good afternoon. Uy, may ayad nga hapon, Ma'am Fredeline, Anihel Tara, ha? So, kay Sir Jetty Baga daw perdihon, yagid niya si Dagoy kung magbahag siya, eh. Naning ka, wait lang.
1: Dagoy?
0: I-search ko, hanay, kung sino na siya. Sino na siya?
1: Ang sa dinagyang.
0: Ay, okay. Oo, tayo nalipatan ako.
1: Mascot, no?
0: Oo, ay, sorry. Haki na information overload ko, abi. Si Dagoy Galia is the official mascot of the Ili-Ila Dinagyang Festival. O, diba? Ay, grabe. Katropang Jetto, hindi naman naperde. Ah, kay do, abanse, gawa gamay si Dagoy sa lawas. O, diba? Pero dali yan na lang malabot.
1: Sa lawas.
0: Oo. Amo na, gurong idol mo, katropang Janzine, ay ang lawas ni Dagoy.
1: In, oo.
0: Ay, oo, tood. Kay daan, basta mag-cover, magdinagyang that coverage daan to.
1: Ara, gina siya, diba?
0: Ano, ni katropang Janzine, hala, bira, ilo-ilo. Hala, bira, ilo-ilo. O, diba? Grabe.
1: Dugay-dugay, ma, ano naman kita to?
0: Ma, ay, alo.
1: Coverage oo, naman.
0: Ilan na lang kabulan? Ano sa August, September, October, November, December. Oh my gosh. Ano na lang siya? Lapaw na lang siya sa 5 months.
1: E pagka-December, ano? Pamukaw naman na. Ano?
0: Pamukaw naman sa December. Naman. Tapos magabot-gabot naman, ta! Pwede sa December ako, ano yung pauna-unaw niyo ko pag-abot? Be please. Natakaan ako. Charot!
1: Swerte atong to last year.
0: Gusto ko ba lang? Gusto ko ang akon nga swerte. So in 2024, mabalik siya subunga 2026. Diba? Like, grabe itong manifesting. And first time, it came true. Kaso kay nagmasakit, tabi akon bata. Wow! Bata! Nagmasakit, tabi akon kuring. So wala ko na dayon ako
1: timing
0: plano.
1: Timing lang to.
0: Oo. Ang balbi ni Willow, mami, gabot ka na sa ano. Kaya mamasakit kung adaan.
1: At least timing lang to, diba?
0: Oo. Tikon, wala ako to kagabot. Ala, wala to na-admit ako nga ano. Ahay, kaluoy man.
1: Dapat may diba? Ano, no? May feel health na for pets.
0: Oo, tani. Diba? May feel health, tani.
1: Like, kung gusto mo yan, choice mo yan, diba?
0: Oo, tani. Pero hindi na kagaan mo lang na dugang inog-bulsa ang mga katawhan. Okay? Hindi na sila pag-gaisang, gaisang iban nga, kuluhaan. Oo. Tsakto na lang, damo na sila options mong katropong Janzine. They have so many options, hundreds of options na ginakwaan sang, extra. Diba?
1: Extra. Kaldagan.
0: Oo, kaldagan. Extra. Tugstugan. Diba? Tama na sila sinakuan nga extra. Hindi na pagdugang yung ilang options. They have so many options. Diba?
1: Ano Kiki, na may lang? Mga ano, manabi ka to pang era. May mga for parents naman yung ating, well, hindi nila choice magkabata. Like, gusto nila yung magka-pet lang gid ya.
0: Oo.
1: Hindi sila yung, limbawa, at least may benefits.
0: Pero
1: for their pets.
0: Pero always na lang, amuna gani, no? Ulihi ko na lang bala, katrop, share ko lang sa inyo, ulihi ko na lang bala na realize nga ang pets, gali, like, you know, like, for dogs,

0: dogs and for mga cats, ang lifespan nila is ano, so imagine ko, what if?
1: Ang dogs, ang ito daw, 14 years. 14 years? 14 yes. to 15 years?
0: Hala, nakulbaan ko. Kaya pila na kadaan ka tuwig.
1: Ang kuring
0: niya. Ang kuring ko sa buong like 2023, 14, 15.
1: Mga 14 years
0: mga 4 years na siya sa buong.
1: Ang lifespan sa kuring ha? 14 years, mga drama.
0: Basta nga, i-search tabi for...
1: Kaya ang nabalaan ko na, be, ang dog years nga ginatawag, doble na siya sa normal.
0: Oh, aras, 13 to 17 years. Oh. So, we have so much together. I mean, we have so many years pa together. Yeah! But, syempre, amo na gani.
1: Di lang siya, ano?
0: Dapat, ulihin ko na lang na siya na-realize, ako ya, be, kaya wala ako man lang napanumdum. Wala ka to, Anay.
1: Oo, dali lang.
0: Wala ako kabi siya na panumdum, guys.
1: Ano Mano ka, Anay?
0: Katrapan siya, Ray. Wala ako kabi na panumdum before getting a pet. Ang, ano, ang iyang, ano bala, na consequences. Like, I mean, after this, or amo na may mga possibilities.
1: Close, Anay, close.
0: Madula siya. Oh, di ba? Hindi ko prepared. Like, oh my gosh. Charot. O-A.
1: Oh, dali lang ka, katrapan siya, Ray.
0: Excuse, katrapan siya. Focus, Anay. You are excuse, katrapan, ano, katrapan John. Uy, good afternoon ha, kay Sir, ano, kay Sir Jetty Baga. Hambal yung magdinagyang makadto ko mapapiko kay katropong Johnzin. Ay, sure na sure, katropong Jetty Baga. Kung may official mascot ang Dinagyang Festival, may mascot man niya ang ano, XFM Iloilo. Kag si katropong si katropong Johnzin na siya. Ay. Si kay Sir Nolly Camino, hambal niya mahigop tayo sa 7 Plus Coffee Mix kay medyo gainula naman di sumong sa Leon. Nag-add ko volume sa akong radio, tune in gid na sa XFM kay kun Sabado, kanami mamati sa Christian music. Ay, oo, ang maginaya dapat, ya, katropang Nolly, di ba? Kung may time ta for disco, may time ta for love song, of course, we give time para sa mga Christian musics. Gani, no, kung gusto nyo like magpamalandong every Saturday, mag ano mga katropa, mag tune in sa XFM, o di ba? Sa XFM Antique, sa 93.3 San Jose Antique, if you are from Antique, and diri sa Iloilo, mag-tune in sa 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kay Sir AJ Maglangit, a shout-out from Margos at Tubig, Zamboanga del Sur. Uy, good afternoon from Zamboanga. Hello, hello, hello sa inyo. Sa kay Skiptron, Ronnie, good afternoon. May ad-ayad nga hapon. Good afternoon man. Sa kay, uy, good afternoon sa kay Bernardito Senior Salabe. Thank you so much sa inyo nga pag-upod. Kay Joel Forquiado. Uy, abi ko si Joel. Ano ba? Si Joel, kilala mo si Joel? Si Malupiton, balala, kilala. Uy, good afternoon. Sa kay dating Pogi. Uy, bakit ngayon? Anong nangyari, ha? Yeah! Maria, shout out from Mandawi City, Cebu. Thank you. Hello, good afternoon.
1: Dating
0: thank you
1: Pogi.
0: So much for being with us. Oh, dating Pogi, ang kanyang pangalan sa, ano, sa Black App. Wow. Oo, sa Black App.
1: Black App.
0: Mm-mm. Dating Pogi. Ngayon, feeling ko hindi na siya Pogi. Yeah! Oh, diba? Oh,
1: former Pogi ba? Former Pogi.
0: Oh, hamba ni Sir Jetty Baga, siya man ako noong ang kabuhi isang kuring. At ito yung subong apat na lang nabilin kay ano siya daan, hiwalan. apat na lang
1: depende.
0: Nabilin sa iya, Sir Jetty Baga. Depende. Ah, depende dahil sa ano. Depende dahil sa kuring. Oh, katropa siya. Zinigreet ng mga katropa mo nag-upod.
1: Oh, good afternoon sa liwat kay Cap Butch Florentine. Nagpamatigid sa aton sa may Molo Kapihan.
0: Mm-hmm.
1: Upod siyempre kay Cap Pato Kim Singh. Kay Cap Ising Villanueva sa Cap Ising sa Pancit Molo. Good afternoon. Belated happy birthday sa liwat kay Cap Ising kay Cap Butch Florentine. Good afternoon lang. And of course, may ay man yung pagpamati dira sa may Dikamay Eatery. And of course, sa may 3S Eatery. Good afternoon, Gid. Kag syempre sa may Caltex Gasoline Station. Kag sa may Petron Gasoline Station. Good afternoon, mga katropa.
0: Hey, good afternoon. May ayan nga hapon sa mga katropa natin nga nagabakal sa barbecue. Dira sa may ingod sa Caltex Gasoline Station. Hello, ha? And thank you, Giting Manong. Kaging pati. Ako nga hindi siya na magaling.
1: Hindi na siya ko na magaling.
0: Diba? Hamba ko na siya. Nung hindi kaging magaling. Bisaya nung matabo.
1: Damo na siya gabakal.
0: Tapos pahali nun siya sa taga-city government. Mahamba siya. Hambali ka talaga. Hindi ko di magaling.
1: Ambod Dalai Lama.
0: Pero ha, o di ba? Chakto gid ang bal ko si Mundo nga hindi agid magalin kahit na nawabala na mo ang bakal da si Mundo.
1: Mm, damo na da sa iya.
0: Kaya at least bala ko naga-crave kami sang banana queue.
1: Mm.
0: Dira, ano lang kami makadto? Sang sa dito pa kami makadto sa Don Benito?
1: Tama kalayo.
0: Di ba? Tama kalayo. Or dito pa kami makadto sa ano? Sa Tabok Suba. Layo na. Ara nga liko. Turon. Sa may Caltex. Ara na da yun. No, good afternoon ha. May dahil nga hapon kay Sir Bernadito Senior Salabe. Ma'am, thank you again sa shout out. I'm watching from Tubungan, Iloilo. Uy, thank you so Oy. Much sa inyong pag-upod. Mag-tune in, sir ha. If you have your radio, mag-tune in sa 100.7 na frequency sa inyong FM band. We are FM, mga katropa, ha?
1: Hmm. Isa na ang Tubungan, Iloilo sa mga namian ko ng mga Ilonggo accents.
0: Ah, okay. Kay katropang Marky.
1: Oh.
0: Ano na sila ya? Daw may pagka-antike man kun ka isang
1: ang ilang pagkakarayan, no?
0: Oo, yes.
1: Oh, nagaburot. Dali lang.
0: Oh, dali lang. Sa iyo, malalaguro.
1: Baka dito sa akin.
0: Oh, baka may tumatawag sa iyo, boy.
1: Wala naman, wala naman. Oh,
0: sus. Hayaan mo yan siya.
1: Wala naman po, wala naman po ang tumatawag.
0: Wala naman po. Oh, good afternoon, ha. Balin, Sir Jet, ibaga, absent si katropang AJ Bordon. Oh, hidlaw man ta sa iya, pay, ay. Ako ta sa iya, ay, kung nagainano, to siya.
1: Basi ara lang na da siya.
0: Basi nagapahulom-hulom to siya balaan sa may Gimaras. Uy, shout out ha. Good afternoon ha sa mga katropa natin sa may Gimaras. No? Mga katropa natin yung nagapamati. Dira sa may Jordan Gimaras, sa may Buena Vista. Good afternoon. Mayong hapon da sa inyo tonight.
1: Eta, muna da mga ano, no?
0: Mga katropa ta. Namuna da sila.
1: Mga katropa. And of course, sa mga ilang mga hidden beaches na da.
0: Oo. Yeah! Sila may hidden beaches, ikaw may hidden bahag, gawin na, di ba?
1: Ginatago. May ano lang ni, may...
0: selective lang ang persons. Ang mga ano makakita na.
1: Oo.
0: Or exclusive lang gid na.
1: May ano ni siya, may brand.
0: Wow, oo. Tuod. Ano na siya, may ano, may fee, makakita na.
1: Uy.
0: Ano tuod. Katara mo dyan, Ray, may pamangkot ko ba si mo? Nakati ba na? May pamangkot ko si mo. Alert kay Gausang pa sa'yo.
1: Gausang.
0: Alert kay pamangkot ko si mo. Hindi kami niya dapat niya pag ano, niya pag i-exempt. Si katropang John Zin, gani, grabe ang iyong confidence. Dapat ikaw mabalaan ko kung are you willing to take the challenge? Or are you willing na
1: sa
0: mag,
1: 10,000 pesos?
0: Hindi 10,000, apang 500 lang na saya. Mama, si katropang John Zin, grabe ka again, ginabuli mo again ka.
1: Grabe nga bahag ba?
0: Oy, good afternoon kay Hilda Gonzalez. Thank you so much kay Yummy Hotdog. Wow, sana all yummy.
1: Yummy Hotdog may Tommy.
0: Oo. Oy, good afternoon. Habal ni Sir Jetty Baga. Gaugom paguro paho. Base. Oh, pero hindi mo sure kung paho ha? Ang ginaugom. Sige, maras. Gani ko, no?
1: Ay.
0: Pero ang bot ko na paano nabalaan ni katropang Jetty Baga nga sa Gimaras, si katropang AJ Bordon. Uy, si katropang JL ho, from Antique. Oh,
1: speaking.
0: From San Remejo, Antique. Hello, katropang JL, ari sa Ligapon.
1: Oh.
0: Mamaya mabalik siya subong. Charot.
1: Mas wala man.
0: Ba, oo. Hello kay katropang JL ha. Uy, katropang John Ray, kamusta ang imo nga pagpaning kay Singkay?
2: Basa.
0: Basa ang? Ang imo nga ano, brep?
1: Nag-ulan.
2: Grabe ang ulan.
0: Basa ang bahag mo?
2: Hindi man.
1: Nag-ulan.
0: Oo. Katropong John Ray, si katropong John Zin, sugot siya nga gaan siya 1,000 pesos. Mabahag lang siya. Magkado sa Presco ni Mayor. Sa Presco ni Mayor. Mas gaan siya kung 1,000, sugot siya. Ikaw, gaan ta ka 1,000, mabahag ka ano.
2: 1,000 lang.
0: 1,000 lang. Grabe pilagi din mo. Wow.
1: Barato man isang dignidad ta man.
0: Oo. Matuan mo.
2: Siyempre, mag-uba ng dignidad mo.
0: Ano? Wow.
1: Kabarato na lang subong.
0: Bongga pala.
1: Galing, sige na lang kasi wala.
0: Amukanin na. O, tigaan ka bi 5,000 pesos.
2: Kung wala, nag-aid ka.
0: Oo, mabahag ka mag-ano ta. Mag-ano ta, mag-Thanksgiving ta.
2: Mabahag ko?
0: Oo.
2: Oo, tapos mapabungbuang lang ko.
0: Oh, basi iyo mabahag. Totoo,
1: doon mo na lang.
0: Kay Kuya Vance, thank you so much for following. Thank you. Oh, pero ito, batunan mo for 5,000 pesos.
2: Oo, basta mapabungbuang lang ko.
0: Balaan mo naman nga hindi ka buang.
2: Ha?
0: Balaan mo naman kag isang iban nga station nga hindi ka buang.
2: Di, basi kung madayon eh.
1: Subong pala.
2: Subong pa nga daan mapabungbuang.
0: Last year na gano'n siya gani, ha? Ay, grabe ito. Malaligan pa ang imo pang performance level. Kagito yung pala. As in, di ba?
1: Kung may mga padaog lang ito.
0: Ang partida, duwa pa lang ito ka botilya.
2: Anong duwa?
0: Ha? Ay, hindi. Gali, no?
2: Ambal mo, tama na na.
0: Diba,
2: tama na na, ambal mo.
0: Di ba, panyaga mo balaan. Panyaga mo balaan. Wala ka na nag-soft drinks. Na gano'n ka na yan, no?
2: Amo na to.
1: Why pag-asugod? Kasugod na sila.
0: Wala pa sa ganyan. Wala pa na kayo. Panyaga. Gano'n na siya. Kay parang nga, wala. Hindi ko karunuya. Hindi ko karunuya. Wow.
1: Ate, ay, sa December naman ah.
0: Ay, dali na lang December, August, September, October, November. Okay. Hala, 4 months na lang niya. Baka nasig sa minulan.
1: Ba pamati? Subong XFM Antikyo?
0: Oo, gani ka pamati. Sila naka-hook up sila sa
2: Antikyo. Sige na, ano nila.
0: Uy, ha, shoutout sa mga katropa sa ano, sa Antikyo.
2: Uy, kang mapabalo. Subong pala ka daan, ma-practice na sila. Parang,
0: Kita mo, gina-challenge. Sige na mga taga-Antikyo. Mga ba, si Sir Emerson, magkadto siya di sa Domingo. Ano to, John Ray, ang inaambal mo?
1: May challenge na de.
0: Sige be, ang balik katropang ni Sir Emerson, ni katropang Emerson, magkanto sa day. Sige be, bahag ka be, mag ano be, mag ano na gani, mag Thanksgiving. Be, na wanta.
2: Pwede man ko magbahag, rin ano.
0: Mga na... si boss nga, bahag ka dyan, Ray, kapag mag-abot sa Bokya, okay lang.
2: Pwede.
1: Pwede. Bisan na...
2: Maskin mag-tibak pa.
1: Oo. Bisan na... Why not, oh, why diba? Na bahag ah?
0: Simple lang na ah. Diba? Daw sila pa yung mukhang ano ba?
2: Diretsuhan na
0: lang. Oy, si Ma'am AJ Bordon, habang niya watching from New Valencia. From Nueva Valencia, Guimaras. Oy, good afternoon, katrapang AJ Bordon. Grabe ba? Nagbakasyon ka naman da. Daw, bago ka pala ni Kapuli sa Lilo. Halin sa Rojas. Tira ka naman sa Guimaras. Pero kung ikaw makagawa sa Bokya, okay lang.
2: Okay lang.
0: Yare. Pero tiko nang balon ni boss nga ang Bokya, ano ba ay?
2: Na, motor.
0: Ko nang Bokya, Bokya gid ay. Kadlakadla lang sa pero mahoy-hoy naman ang pako yo.
2: At this yung money vla. Gawa na.
0: Ah, why na? Imbis nga zar na.
2: Why na?
0: Imbis nga zar na, no? Why na? Himunong
2: thank you.
0: Naman siya sa kilid, eh, no? Tulog naman siya kon.
1: Why be na timingan mo? Kung mga natimingan to, ano gani? Para sailing, tani, no?
0: Oh, para sailing, tani. Ito pala. Ano ko na pala, gina-prepare ko na to nga ako nga, ano?
1: Butani, mabunutan niya ba?
0: Uy, kabalo, katrapan dyan, Zin. Kung nagabutan, tani, katrapan dyan, Ray, ang the biggest prize. Ginaga-start na ko to bala preparar sa akong lawas kagkalag.
1: No. Pwede na to yan. Kung para sailing na to.
0: Nga, aman. Tanawa pala malupad-lupad ko to yan sa may Boracay. Masa dito, kabla po ko sa Romblon. Or sa may ano, or sa may Mindoro. Pwede ba lapitan na to sa Mindoro?
2: Layo.
0: Oo, diba? Masakay ka to sa para sailing na utod mo yung higot sa para sailing. O, tindi dito ka nagsabit sa may Mindoro. Te, kung i-prepare ko ng akong lawas kagkalag. O, te. Or pwede man nga bahala ka muda. Basta ako okay lang pa ya.
1: Okay, ano na lang to, hay?
0: Teka, so kay,
2: wala na yun.
0: Di pa, ano, nabi sa swertihon, kay kapakadto pa lang tang iya mata, kundi hindi, nagapanulok-tulok, amo na hindi malas siya. Ginahambal, ged, nga kata pa dyan, rapeyo nga ang mata mo, parang hindi ka makahimo sa la.
2: Diba? Malas na kadaan.
0: Oo, oh, kundi malas ka na, kay pakadto pa lang, gahimo ka na sa la. Ambalan, kagid nga hindi.
2: Kasi not maano lang kung ma-piyong.
0: Blindfold, i-blindfold ka na lang namon.
2: Blindfold na, parang
0: Oh, ang balik sa'yo, Noli Camino, extra na lang si Katrapon Janzing sa movie nga Apokalipto. Free lang ang bahag ng props.
1: Wala ko pala natanaw.
0: Wala ko pala siyang... natanaw. Oy, search sabi ang Apokalipto, be. Grabe, si Katrapon Noli, yun dito mo siya time. Bada mo siya mga movie na natanaw. Apokalipto. Uy!
1: Ah, okay. Okay. Kita ko lang na sa ano, mga reels.
0: 2006
1: reels.
0: Movie. Oo, ano siya? The Wu Tribe, ano siya? Oo, okay. Ah, Guatemala. From the country, Guatemala. Okay. Oh, wala, ako nakatanaw. Ano lang ako natanaw, B? Ano? Troy. Oh, diba? Sa kay Carlo Camero 872, thank you so much. Siya ba ni Ruel Di Rosa? Tuod gidya? Ayaw, obala. Ay.
1: Tuod ang ano?
0: Hoy, mayong hapon ha. Good afternoon sa mga katropa natin ha. Hello, hello, hello. Sa kay Ma'am Freddy Lynn Anihaltare, hello, mayong hapon. Thank you so much for being with us, mga katropa. Sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-aupod, hello sa inyo tanan. Mm. Alright, katropa John Ray, greet na mga katropa tanga nagapamati sa aton this afternoon.
2: Good hapon lang sa may Kapian Sumolo. Kay Kap Butch Florentin.
0: Tapos?
2: Pagiging pangagad si Kap Butch sa birthday na ba?
1: Why, why? Kay Dungan, gurong handa nila to sa pag...
2: sa fiesta?
1: Fiesta.
2: Sige.
1: Gintingob. Kaya ka to nagad to sa ano...
2: Wala eh. Ngayon na hulat-lata ka ba? Hindi ko makagad to kami.
1: May duty kita to. Siyempre.
0: Oy, hello sa inyo tanan ha. Mayong hapon ha. Alright, sa mga katropa na ito, yung may mga talamyawon, mahimo gid nga mag-comment sa inyo mga talamyawon sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag o kung mag-text sa atin yung hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mahimo man nga magtawag o kung mag-text upod sa ating Facebook Live. Again, mga katropa, we are live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag mahimo man kita nga mabatian sa 93.3 XFM Antique. Yeah! Oras 53 after 2 in the afternoon. Ang oras, kinadunong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, di masi mangosteen, ang palaya malunggay, garlic, ag spirulina, nga produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabuling sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immun, FDA approved, and halal certified. Available sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar, just like Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Salster Drug Store, All Green Pharmacy, kag generica. Available man sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar. So yes, 12th Wellness Center is sa iyang building Ilo Street, Barangay Arroyo, Ilo City. Ito mong submitan hotel, mahimo gid nga mabakal. Kag mahimo man nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search Santa Plus Gold, pangita ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. This time, mga katropa, kita mag-pause for some commercial break, and when we get back, aton nga iga... greet ang iban pagid natin ng mga katropa nga nag-aupod sa atin this afternoon. Ganay station lang mga katropa sa XFM kay man magabalik pang X-rated.
3: XFM. XFM.
4: Yes to health.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
6: Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health Supple Plus Gold.
6: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
6: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to help.
0: XFM.
5: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
10: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy.
9: Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Ang kita pa oras sa XFM 40 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kita pa ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix sa mga inoras or sa muning tiempo, no? Nga daw magalagal o malamig-lamig ang panahon. Ay, kanamit magpainit-init sa ating kalamnan. Mag-inom, mga katropa, sa Something Plus Coffee Mix. O, nga gayom-yom, kada anong nga klase sa pagpainit sa kalamnan ng imo nga gusto, katropa John Ray. Mga katropa, ang Something Plus Coffee Mix, ang himo si Megastine, moringa kag soya powder drink mix, ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa ating ikayong lawas, ilamin na sa pagprotekta sa ating immune system, batok sa mga masakit. Ang Something Plus Coffee Mix, all natural, kag wala sang side effects. O, di ba? Din ka pa sa Something Plus Coffee Mix na walang halong chemical, nakakape ka na, may bulong ka pa. Pabakal sa Mercury Drugstore, Sir's Pharmacy sa TGP, sa South's Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika, mabakal man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Uy, ginagreet lang galing natin ha si Ma'am Lucille Capio. Thank you so much, Ma'am Lucille. Salamat, gid, sa iyong mga padaladri sa aton. Thank you so much. And more power, and of course, God bless kay Ma'am Lucille. Keep safe always. Sa kay Ma'am Hermite, good afternoon. Mayong hapon, gid kay Ma'am Hermite, ha? Thank you so much sa imong nga pag-upod sa aton every day, Ma'am Hermite. Thank you, gid. Mayong hapon, good afternoon kay Sir Ronald Ihanel, kay Sir Tutong Brillantes. Uy, good afternoon. Sa kay Sir Reynaldo Abeto, sa kay Sir Marjun Sarmiento, good afternoon man. Kag sa iman pagid natin yung mga katropa, thank you so much for being with us mga katropa. Sa inyong pag-upo, diri sa X-Rated, sa XFM Philippines. O, kamusta mga katropa? Sa mga katropa natin yung nagpamati da, kamusta ang weather da sa inyo? Ay, ta mo ginabibalaan, basta ang weather natin, di ba? Whether we like it or not, ganyan talaga yan siya. O, subungadaan ng mga panahon, nag-ulan-ulan, naging maniasta na ni sa February, katapang dyan, Zin, di ba? Nga muni na siya ang panahon. O, di ba? Te? O, di ba? Te? Amo na. Ay, nako. Magina siya basta subong, ano, subong ang mga binulan. Hasta na mag-February, maano na siya, malamig ang panahon. And then, mga mag-March naman na siya, super hot naman na siya ang panahon.
1: Oo,
0: basta mga fiesta, mga taga-fliesta. Diba?
1: Summer months.
0: Oo. Katropang dyan, Zin, ikaw na kagi ka pamiesta sa mga naglain-lain ng kabarangayan when you were high school.
1: Oo.
0: So far, ano ang imong experience sa pagpamiesta? Ano ang mga unforgettable moments mo sa pagpamiesta? Kala mo dyan, Ray, lakat yan eh. May pamangkot ko sino. Lakat di.
1: Wow.
0: Lakat di ba lang may pamangkot?
1: Namit ba?
0: Kaon ka lang da. Wala uman lang.
1: Huwag hindi pang agda ba? Sabay pa ma.
0: Tapos kung ikaw gani, ginaagda ka namon, ginagaan ka pala gani sa table mo. Ginadulungan ka, gid.
1: Gani? Mugin man na.
0: Lakat yan. Naiho kayo, may pamangkot kami. May pamangkot ko. Dapat sabton mo gina siya. Pero tika ka po dyan, Zin. Sabta na yung akong pamangkot. Dalian ha. Ay, ang bot. Alos, gid sa yaho.
1: Ang hindi ko yung malipatan.
0: Nanumbom ka pa ako. Nanumbom ang kot ko si Moy.
1: Hindi. During mga fiesta nga na katropang era, hindi lang na isa kabalay yung makadtuan mo, di ba na? Either, especially kung damo kada classmates, damo kada mga kakilala, damo nag-invite sa imo, syempre hindi lang na yung isa lang kabalay katuan mo. Oh.
0: Tapos?
1: Usually, ang ginahimo sina, mga strategy katropang era, sa unang abalay, tanawon mo anay kung ano ang mga pagkaonda. Kung daw medyo may lechon, may ano abi, may mga nami ang ilang mga main dishes dala kaukaon.
0: Tapos?
1: Pero kung may salad, unahon mong salad.
0: Kada
1: may strategy
0: fiesta,
1: na yan. Amo
0: na kada fiesta sa do sa inyo dito kung ka ng bata kapag permi ka galupot kay, ay sorry ah. Sa mga katropa na daw nagkakamate ah. Amo na pe, may balatian mo kay Gaburang.
1: Wala ko na iya.
0: Always ang mga muna ang ginauna mo ka. O,
2: kaya nga,
0: ang
2: dami, Draya.
0: Ang mga ginatira.
1: Kaya nga, may strategy na iya katropang era.
2: Ang dami, pagid, hindi ka mag-inom sang coke.
1: Hindi ko na, ka hindi kaya...
0: Ikaw yung katropang John Gray sa mga kananay sa fiesta. Uy, dapat lain ko kaya... na kinakaon mo.
1: Hindi kaya basi dapat hindi dahak-dahak.
0: Basi ang naghahanda.
2: Lain man na yan.
0: John Gray, ano bala ang imo mga tips kung magkadto sa pamiyastahan? O ano ang imo mga tips para nga damo ang matira?
2: Damo ang matira?
0: Oo.
2: Damo ang klase katira, be.
0: Ang makaon, eh ano man ang ginagamit? Ading
2: di syempre, language
0: ko sa pagkaon, di ba tira ginagamit? Ade?
2: Di syempre, kung ako, ya, ang ako niyang mga style or mga sekreto para nga damo ang kaon mo. Hindi ka kunanay mag-inom sang soft drinks.
0: Pero tapos?
2: Para nga hindi ka dali mabusog.
0: Amo lang na?
2: Uy.
1: Ang soft drinks sa pinakaulihin na yung balay?
2: Oo. Nag-ano na daan?
0: Ang pinakaulihin nga balay nga nakantuan niya wala sila sa soft drinks.
1: Hindi, hindi na iya.
2: Sunod ka naman eh. Sopyak naman yung
1: balay. Mayaragi na iya.
0: Ano mayara? Mayara? Wala ka tropang jansin. Hindi pala tanan nga balay pariyo sa inyo.
2: Mayara nga ko is may ara na juice.
0: Hindi pala ang hindi tanan nga balay ka tropang jansin pariyo sa inyo.
1: Hindi tanan nga balay may salad.
0: May soft drinks ka mo. Oh.
1: Hindi tanan nga balay may salad.
0: Oo, okay.
1: Pero may soft drinks kina iya.
0: O hindi pala. Kami wala kami ka soft drinks magfesta. Kaya wala, hindi, kaya, wala, hindi kami yung magkaranon pariyo sa inyo.
1: Kaya inyo ya, abe. Kaya inyo ya, abe.
0: Inyo
1: yung abe, sito.
2: Sito.
0: Ano, sito, wala gani. Sito, wala gani. Juice.
1: Oo. Oh.
0: Kaya kung ano lang dahil tubig ka lang para healthy.
2: Ano, okay. Pagkikanin ng mga lemonade, mga ano na.
0: Hindi, ah, di ka kapag dyan niya.
1: Mga wine.
0: Yung soft drinks, kidaan niya. May own, ano na sila ya.
1: May planta.
0: May planta sila. Isa sila sa mga planta sa ano.
2: Sa Naol.
0: Oo, dito sa ano, dito sa ano. Sa
2: Rojas.
0: Ila, sa may, hindi, ah, di
1: sa,
0: ba,
1: sa Rojas. Sa Saklan, Saklan, sa Rojas.
0: Dito sa may Kalibo. Ano na to, isa sila sa mga distributor. Sang CC.
2: Grabe.
0: Sang ano, sang isa.
2: Hindi galing ni Ma, no? Ma...
0: Oh, wala, alangan, mamitangon, tagit.
1: Ah, okay.
0: Sang P products. O, diba?
2: Yaman na sila karo pamayad kung nabagon, tagit.
0: Chakto. Dapat karon dapat mabaydan, tanimlan, chakto.
2: Ano mo na galing? Grabe galing, may mga ginapang, ano galing, si Katapang Jansing na mga tago.
1: Oo.
0: Oo.
1: Tanan kita, may ginatago.
2: Hindi lang kirida.
0: Oh, pero Katapang Jansing, ano ang mga hindi po ba? In, ano ang hindi mo nga mga, di ba? But ano to? Ano ba? Ah! Wala na rin ano to? Ah! Abis, itahan ko na lang. Ano ang mga hindi mo malipatan ng mga experiences mo sa fiesta? Di ba? Always ka pa-miesta.
2: Damo eh.
0: O, ano ganing mga hindi mo malipatan?
2: Ma... Di siyempre, kung mamiesta ka, may shot. May shot.
0: Oh, di ba?
1: May shot.
0: Pero sa fiesta, ano, ako on mo ay, amo nang pinakada,
2: magpulik ka naga.
0: Amo nang pinamukaginahulat-hulat nga part, ay.
2: Oo, eh. Siyempre, ah.
0: The best.
2: Di ba, tapos, mamiesta ka. Pre, shot ni pre.
0: Iy, kung naabi ka labay ko, hindi ka makita sa una mong labay ka, balik-balik ka pa.
2: Lang.
0: Para nga
2: kung may changi, yung pinang mong bakal ba kang ano?
0: O, para nga ba, ano,
2: ka maintindi. Ay,
0: tulod din, tulod din. Uy, ara ka na gali.
2: May shot na pre, tulod din.
0: Sige lang, sige lang, mabusog po ko eh. Inalik na ah, mapilit-pilit na
2: pa. Tapos magpulik ka, nag-abalintuwad ka. Kalugbon
0: mo. Ang imo ka motor nag sa katalamnanan. Umayon akong sa katalamnanan, no?
2: Gani.
0: Layon akong sa Taytay. Ay, Diyos ko. Pero di ba amo na ang mga ano, amo na ang mga experiences ngayon ma, ano, ni Katrapon Janzin. Hindi siya makarelate. Kaya daan sa Ilaya, nagpa-cater sila yakon fiesta.
2: So na all in.
0: Di ba? Nagpa-cater na sila yakan fiesta kaya hambal ay katalamad gid yung magluto o katalamad gid yung magprokurar
2: mag sa ton niya kita yung luto
0: ya o tanan
1: mangkutan
0: sila yung ano lang ga ano na sila yung
2: order
0: tapos hindi lang na isa ka ano hindi lang na isa ka cater lain ang catering sa sunod sa balay lain sa gwa
2: wow
0: diba lain sa fair lain sa terrace lain sa susunod
2: bongga gali
1: kanto ka mo ito bulan mag fiesta
0: okay diba alright mga katropa makadito mag fiesta sa Ilan
1: lapit na lang guys
0: sa na fiesta nyo
1: sa August
0: ano
2: August August di Piligro.
0: Wala may nagapanawag to, hitang ka tali. Oh. Dali. We have... Uy, sikat rapong Romel Paklibar. May flash report kita. Ano na siya? Oh my God. Alright mga katropa, we have on our line katropang Romel Paklibar and katropang Mario Hilongo. May flash report kita mga katropa this afternoon.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Katropang Romel, katropang Mario, please proceed.
4: Yes, katropang Era, nag-report kita live sa Seringa Matineon diri sa barangay Bantod Fabrica sa Banwasang Dumanga sa Iloilo. Sa din isa sirik abangkay sa lalaki ang nasapuan sumunggidang hapon. Sa aton siringa mga katropa, sa aton mga tagpalamati katropang Era, ini siya ang ginapatihan nga ginanod sa tubig halin sa upstream sang siring suba pakadto na ang lusot ya sini isa pakadto na sa baybay. Ang ginhimo subong sa mga nakakita diri kon makita mo sa aton siring Facebook live gin nagakulob ini siya sa idalom idalom sang taytay and then gin butangan lang ini siya sang higot para nga indi katropang Era maka pagdalon sang daludo sang tubig. Ang iyang lawas nasa advanced state of decomposition and nagauba ini siya sang bayo, no? Why na ini siya sang bayo? Pagkatapos nagasuksok ini siya sang brief nga color itom. Hindi lang ugaling ma-determine kung bala may ara siya sang pilas kay hindi siya mapanaugan sang aton sa ding makatapos sang pulis. Ang ginahulat subong amo ang SOCO agod nga mag-conduct sang investigation diri sa lugar. Wala sang may nakakilala sa katropang Era sa siring lalaki and ginapatihan nga posible ginanod bangod nga ang daludo sang tubig abi mabaskog sa siring matinyo na katropang Era. So why sang may nakakilala? Kag according sa kay patrolman na Robito, wala man sang reported
0: nga missing
4: diri sa Banwasang Dumangas. So ginapatihan nga naanod ang inisya kag posible na halin sa iban nga barangay o sa iban nga banwa nga ginaagyan sa siring Alawod River katropang Era sa aton nga mga tagpalamati. So subong ginahulat diri katropang Era ang taga SOCO agod nga mag-conduct sang investigation, no? Kay why gid sa may naka kilala diri abi, no? Okay. Sir, ari sir. Anong pastada ni Kina? Ano oras yung hindi nakita?
5: Nakita na sa nag-aaging asinggol nga naka-anod kag pag-abot din nagsablay. Alas 12 media. Okay, nakita na din. Nagakulob na. Diri na din Kina, nga side. Galing kay nanod.
4: Alas 12 media pa lang Kina, sir. Ari na din, nakita na.
5: Oo, alas 12 media, ganog ka o nakita na yung nagsablay diri.
4: Oo. Pero diin halimi ang suba nga ni, ano ang ibabaw niya?
5: Kumpayan, balon, makina, balabag. Pagkato na to sa sakop ng mga barutak eh.
4: Okay.
5: Na, una nga mga dito na to sa ibabaw. So, tututan.
4: Halimi dito sa ibabaw. Anong tawag sa isang suba, sir?
5: Si, kwa na di daw. Kwa na ni nga suba. Kaya ti, tungod nga ginimuha ni suba kung magbaha, hindi kanto kadalom. Kaya ito isang unang simpo, talam na na dito yung timo, ano yung congressman mong port, suba, agon ni magsugok ang tubig sa ibabaw.
4: So, ang sa inyo paglantaw, sir, ano ang plastada, ano ang inyong pagpati, na ginanod lang eh?
5: Yung nanod eh, kaya dito nagalin mo, ay man na din siling nga may balita, di sa amon barangay, nga may na lumos. Dito na to, guro sa ibabaw ng mga barangayan, o kung sa mga banwa. Kaya muna nga suba, mga ang kwa niya ni, tutan, dingli, na dito na ito, nagkwa ng tubig.
4: Okay. So, why man sa report yun sa inyo, barangay diya, o sa panwa nga, na ano, no, na dula or missing?
5: Wala.
4: Okay? So, posible nga halin sa ibang nga barangay or halin sa ibang nga banwa, naghalin ang inyong ano? Naghalin ang bangkay?
5: Oo.
4: Okay. Pero nakita niyo, sir, may pilakya.
5: Ate, hindi mapalakay ginakulo ko. Ara daw kayo kung may pilakya. Da kung wala, ate, ara na sa una. Kung na daw, kaya kapalo kung may pilakya na kung wala.
4: Oo. Okay. Pero sa inyo yung paglantaw, last 12 pa lang yakin na?
5: Last 12 media.
4: Last 12 media.
5: Nakita sa nagasinggol, dahil yun sa tokong dito ng barangay, mapakustal sa tinano, nag-report sa di sa mga tao, yung nagsablay di o last 12 media.
4: Okay. Oh, sino kitang una nakakita sa nasa kina?
5: Di mo ito ang nagasinggol na nag-agid rin.
4: Mm.
5: Ang muna nakakita, dahil yung nagtumta di sa mga tao, di rin nag-standby, na may lumos daw.
4: Mm. Hindi niya taga inyo bilik?
5: Ah, hindi.
4: Taga barangay?
5: Hindi. Okay. Kung may taga Diresabon, barangay na may report na.
4: Okay. So sa inyo paglantaw, halin dito sa ibabaw, inanod siya?
5: Oo, muna na. Inanod lang na dito sa Sabon.
4: Makita niyo, sir, kung may mga pilas siya?
5: Daw ay manada na pilas daw, mga anog lang na daw. Kung sa bunggo, manada sa manod, sa mga kahoy dahil, ay takabalo kung may pilas, kung wala.
4: Why nyo na panaugan?
5: Ah, wala, gintingit lang dagi na kay base manod. Kay tingin singit nga kagipundol da.
4: Say mo sir paglantaw kay medyo pati sa nagpanyagam nyo at saka nagpanimaho no? Say mo paglantaw mga pila pag-estimate mga pila nakadlaw?
5: Ang estimate ko mga apat at sa tatlo eh.
4: Apat?
5: Oo, kadlaw.
4: Tutok apat kadlaw?
5: Oo, sa ako lang estimate kay tiyang tao kung malumos kami ni Tan, dali lang na magpan.
4: Pag isa pa, why doon siya bayo?
5: Why?
4: Why isang patimaan natin para makilala siya?
5: Ah, wala. Kaya hindi mo man makita itsura. Yan ako na nung kaladadaan siya kung kakulob sa.
4: Okay. So, ano nga lang natin manipulir, sir?
5: Si Punong Barangay Pilais, isang Bantot Pabrika.
4: Okay, si Punong Barangay, ano ganito?
5: Pilais.
4: Pilais.
5: Isang Bantot Pabrika.
4: Ikaw.
5: Lollibert.
4: Ano?
5: Pilais.
4: Si Punong Barangay, Oliver Pilais ka po. Pusin siya. Ha? Oliver? Lollibert, kasi siya ginawa ay tama recognize na yung sikap. Katropang era, no? So, ay pagid, hulaton-hulaton na lang. So, ang decision si Cap is hulaton. Hulaton ang soko. Hulaton ang soko para nga makuha in adere and ma-investigaran, no? Pero so far sa mga residente dere, why gids ang may nakakilala nga mag, ano, no? Nga mag, identify sa sining nasambit nga bangkay nga ari sa buong nag-utaw-utaw ipakita tabla katropa Romel kung pwede no? Sa atong sining mga katropa katropang era ari, kung makita galing kita hindi ko kagwantad sa atong sining mga katropa so hulat-hulaton tanang siguro katropang era ang pag-abot sa Soko dire nga mag-conduct sa investigation and sundon lang sa aton sini nga mga tagpalamati sa aton nga Facebook live ang pag-abot no sa Soko nga nagka-conduct sa investigation. So live report sa gikan dire sa Barangay Bantod Pabrika Dumangas upod kay Katropa Romel Paklibar ini nga balita ang gidadulong sa inyo. Sang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Kagdorbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
6: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Nabatian mga katrapang Flash Report ni katrapang Mario Hilongo live sa may Dumangas Iloilo. Sa atong bantayan ang dugang detalye angod sa nasapuan ang lalaki no dito sa may isa ka subang sakop sang ano sa Dumangas. So bantayan ko na naibaluan na ni or ko nakilala na later on ang identity sang lalaki mga katrapa. Kung may mga missing persons ka mga kilala no magpakigangot lang diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good nga madali nga may baluan ang identity mga katropa sang nasambit nga lalaki bangod sa dito sa may Dumangas according sa kapulisan nga wala sang missing person mga katropa. So base sa mga nearby nga mga municipalities may ara da magpag-coordinate lang no sa Dumangas Municipal Police Station or diri sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Oras mga katropa 24 minutes after 3 in the afternoon. Mga katropa pa this time. Mag-pause kita rin for some musics. And when we get back, aton nga iga tamyo horn ang mga katropoy naton. Nga sagiya pa nag-upload sa aton diri sa X-Rated sa XFM Philippines. Ganito tok lang mga katropa sa X-Rated. Kaya man magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama ng kapudloy sa pagpinto. So bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: mga kitropa, welcome back in our program X-Rated. Uy, sino pa ba ang nag-upod sa aton? Oh, okay pa ba kayo dyan? Carry pa ba nating lahat? Nag-ulan para sa inyo lugar, mga kitropa. Keep safe kida sa mga kitropa naton. Nga dali na lang ang out sa trabaho, no? Dali na lang ang buhi sa trabaho. Halong-halong gid. Keep safe mga kitropa sa inyo pagpauli sa inyo mga pulian. And syempre, dapat hinahinay lang sa pagmaneho mga kitropa. O, sige, so far, kumusta ang ating Wednesday? O, sige lang, okay lang, kaya natin yan. Tomorrow, panibagong bakbaka na naman. Mayong hapon kay Sir Paterno, Sithar Paclibar III. Ang banya, good afternoon, katrapang Aaron, katrapang Johns. In regards lang kay katrapang Romel Paclibar, God bless you always. Okay, Sir Tristan White Gulay, good afternoon. Salamat, salamat sa imo pag-upod sa aton. Kag sa iban pagid natin yung mga katrapang nag-upod ha. Sa mga nag-share sa aton Facebook Live, salamat, salamat gid mga katrapa. Sa mga nag-comment, thank you so much gid sa inyo tonight. Sa mga nag-tuning sa 93.3 XFM San Jose Antique, thank you so much. Padayon lang sa pagpamati no, sa mga programa sa XFM Philippines amumandiri sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Good afternoon kay Sir Jimboy Velches Moya. Uy, kay Resbak Iloilo. Good afternoon. Kay Jody Bon Apostol Malones, sa kay Tutong Brillantes. Again, good afternoon. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa, hello sa inyo tanayin. Kag happy, happy Wednesday mga katropa. Enjoy lang sa pag-upod sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow sa Express Balita sa Aga kag sa X-Rated. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang Alex Sasman, katropang John Ray Bertiz. Ako naman, ang inyong katropa Katropang Era, ang Katropa Mo.
1: XFM.
2: Mga Katropa, excited!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito siya kung sa Sister Pain. Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Madiet na ko buwas ah.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:04 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ka muda? Basikon hindi ka mo okay, ti kinahanglan nyo gid nga maging okay kay duwa pa ka adlaw antes ang Biyernes. Sabi niya, oh, patulotawhay ka muda kay Merkules. Oy, sa mga nagapang-ukay-ukay da sa Banate, no? Banate Public Market. Dira sa may San Miguel, no? Public Market. Kundiin pagida nga may mga ukay-ukay kada Merkules. O, oh, mayong hapon na da sa inyo tanan-tanan. Ah. Mayong hapon man sa mga vendors naton sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Eh, oy, hello, hello, hello. Good afternoon. Sa atan nga mga vendors da sa higad sang karsada, sige lang, bakas lang, kayod lang, may kaluoy kuno ang Ginoo mo. Basta nagabakas ka, as long as nagabaligya ka da, as long as nga may ginabaligya ka tuod, may mabakal ginaiya, no? Di ba lang? Ang problema lang man na kung ang imo negosyo lugod, tido wala ginagurubinta, no? Di ba? Amuna ko na ang balila, kung ang imo ko na negosyo lugod, wala na siya sang kapital, pero syempre, wala man siya benta, eh, di ba? Gamita man biang, ano mo da? Ay, ambot na lang gina. O, kamusta da mga kitropa naton subong? Nagaguom na naman ang kalibutan, pero manami lang kay wala na sang init. Mapabor-pabor gawas sa aton yung mga delivery rider. Ano ko no? Pabor gawas sa aton yung mga delivery riders. Amo ni do pag ulang ka ano. Tapos nagapilit la na ta din. Boy ko, abi kakaon sang gamay ko katrapang dyan. Raise ang ano, sang baboy. Di ba, hambal nila ko no? Nakakaon ako na. Feeling ko gani. Nami na yung katrapang dyan. Sin ko ano? May Paris nga kwan. Oo na, wow, sanmig. Ay, ambot na sa mga katropa na naton nga nagatongga na. Oy, ano pa syempre, ano pang ginahulat nyo yaman? Alas 4 na, wala na init. Pwede na ni, pangkapainit-init na ka mo sa mga talinga nyo da. Sa mga nagalibod sang balot, nagalibod sang mga mani. Oy, ang mga mani nyo da, ha? Hindi nyo pag-ilibod, ha? Basi pati ang mani nyo da, ibaligya nyo man. Ang mga katropa ha, updan kita until 7 o'clock subong nga gabi gani updan ninyo si Katropang Bea sa programa nga Extra Drive. Subong Wednesday edition ng mga katropa. Pas paliog sa inyong mga messages, isend lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo inamasend sa amon nga Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. May mga music request ka mo da, ang inyong mga greetings, mga pa-shoutouts nyo. Diba JL, no? Mayong hapon lang na kay JL, ang bago abot. Ay, ambot na lang. Hindi ka namin sa amon yung mga interns from West Visayas State University. Kahit pabalik-balik sila ya daw, wala lang, no? Kanami lang ginya sa ila. Amugid man na yung mga taga-West, basta taga-West, the best! Aba, talaga ba? Ah, sige na mga katropa, it's now 4:08. Kinano ko sa mga hapon man. Kaya mo pa, katropang Bea. It's now 4:08 in the afternoon mga katropa. And this time check is brought to you by Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas ini nga antioxidant content halin si mangosteen nga nagabulig sa pagpakigaway sa free radicals, ginabuhina ng aton oxidative stress kag nagasuporta man sa aton immune system. Mayara ini sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahagadagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Santan Plus Coffee Mix available gid ha sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa Mercury Drugs Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. O, sa mga ginika, nanda nga nagahulat na sa nga magbuhi ang ilang mga kabataan. O, abang-abang lang ano, samtang nagapamati diri sa 100.7 Iloilo. Las 4:09 na ang oras diri mga katropa, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Double Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa adlawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Makalage na ko.
10: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: 56.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Mayong hapon sa mga Getropa listeners and solid supporters naton dyan. Nga nagatutok, nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Ay ha, mayad-ayad ang galing nga pag-biyahe sa atin nga mga XFM Taxi Patrollers na nga nag-taris, no? Diri sa dalanon sa syudad sa Iloilo and even no, sa province ng Iloilo. Malay ta, gin-ano galing ka mo? Gin-akupar galing ka mo? Uy, paldo! Maghalong gid kamo ah, mga katropa, sa mga katropa naton nga nagamaneho sang motorsiklo, always nyo gid nga tandaan nga hindi gid kamo magmaneho nga hubog kamo. Ay, nagakatumba gani kamo nga wala kamo nakainom. How much more kon na bastante na sa tughong, di bala? Kung kisa gani, maskin sa lakyan gani dala mo apat ang iyang goma. Nagakadisgrasya ka pa. Ano pa ihan ang duwa lang? Kung kisa, maskin ang motor mo na, once may tughong ka na, no, mga katropa, ang imo na nga, maskin ang imo motor, 125 lang na, pero ang driver na kisa, nagalab o 200. No, amo ginang likawan naton, always ginaton na panumduman mga katropa, peeps nga, may pamilya kita nga nagahulat sa aton, yung malay mo ang bata mo to, excited pa man gali sa, ano, sa pasalubong mo, diba? O gani maghalong gin mga katropa ha. Kag sa mga katropa naman naton dira nga ginaulanan. Nga ginaulanan na subong no, maskin diriya sa cities. So far mga katropa, ang tiyempo diriya sa syudad, di manaya-naya, wala sang init, wala sang ulan. Alangan man abi nga mainit paningay kay manug alas 5 na. O kung dira sa inyo nagaulan-ulan or nagatulutalithi, ako na lang mag-ano sa inyo. Ako na lang ang mapahanumdom sa inyo na hindi ka mo dapat magsulay. Kag syempre, ang mahambal ta sa inyo, protektahin nyo ang inyong kaugalingon subong nga nagabag-ubag-o ang shampoo. Syempre, kung na vitamins ang aton nga pag-aistoryahan, syempre wala na kita sang may ma-recommend pa sa inyong iban, kundi ang Santan Vitamin C. Kabalo ka mo mga katropa nga ang Santan Vitamin C, nagabulig ini sa pag-boost ang atan immune system. Agod ini kita madasig tapikan sang ubo, hilanat, sipon, trangkaso. Kagun ano pa dira nga sahi sang balatian. O, mag Santan Vitamin C na ka mo mga katropa. Mabakal ini siya ha sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Gani ko may malabyan ka mo da bala ng mga pharmacies. Ano lang man ang 20 pesos. Pila lang man gani ang ano, why gani kalab o 20 pesos ang Santan Vitamin C. Kung na nag-anugay ka muna, ginasunog nyo lang man ang kwarta nyo. Abi ang inyong lawas, halungin nyo man, kapin pa kung wala na sang iba niya nagahalong sa inyo. Ang Santan Vitamin C, mga katropa, produkto iniha sang Yes to Health Incorporated. Once again, mga katropa, sa inyong mga mensahe, mga music requests this afternoon, sa mga greetings nyo, daka mga pa-shoutouts, palihog lang isend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Uy, ha, sa mga nag-celebrate, nagali isang ilang birthdays today. Happy, happy birthday! Isa na naman ka tuig nga para magpasalamat ka, isa naman ka bagong adlaw para maging grateful ka, di ba? Hindi tanan mga katropa ginahatagan sang amuna kalawig nga edad pareho sa imo. So nakalabo ko nakalabot ka na sa amuna nga edad nimo, pasalamat ka gid una bes sa Ginoo, di ba? Kabay pangahatagan kamo sang madamo pagid nga blessings mga katropa, kag syempre una bes dira ang good health, di ba? Amulang ginaama, buhay kayo hanggat gusto nyo. Wala gid ta da? Ginalipatan nyo lang gid kuya permi, no? Mga katropa, update na ipakita until 7 o'clock subong nga hapon o kuno subong nga gabi ha. Hindi na magsunggod-sunggod sa mga wala na greet. As, ipadala nyo na di ang inyong mga inugpag-greet. O, diba? Kay tamyawon ta na sila. Lasingko ono na mga katropang oras diri sa XFM, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: see casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
6: Santo Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagka-problema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
2: Madiet na kubuwas ah.
3: XFM.
9: Patroma mo!
10: Exciting!
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Mga katupa, exciting!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
17: Aray ko.
18: FM.
19: Patropa mo!
20: Exciting!
18: XFM.
16: XFM.
21: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, Kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasabian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: X-F-M
15: X-F-M. Mga katupa, exciting!

0: Lasa e-stress.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Sa mga nag-early dinner da, ano sudan ta da? Sa mga nagaluto pa lang, abe, lugaya mayo. Sa mga nagapanindahan pa lang, pilia ang preska. Kasi karon sa sobra nyo da nga pili ang lubok ang mapilian nyo, ha? Happy dinner lang sa tanan nyo mga nag-early dinner subong. Happy eating, gali mga katropa. O, kanami, ginman niya magkaon, kapin pa kung upod mo ang imo bilog na pamilya, di ba lang? O, time na nga magpauli na kamo kay ara na manugtupa na ang ulan para nga makapanyapo na kamo sang tingob. Hindi na da maglagaw-lagaw kung diin kagunahon ang Marites. Unaha tong imo pamilya, uy! Sa mga nagapalauli na mo ni oras, maghalong gida sa mga katropa naton, sa mga drivers, sa mga modernized jeep, no? Sa meat school, sa ilang passenger assistance officer. Mayong gab-igid sa inyo tanan-tanan, kag subong man sa inyong mga pasahero. Damong yung salamat sa pagtutok, sa pagpamati sa 100.7 XFM Iloilo. Sa mga nagapulo pa balhas da, oh, nabalhasan na ta da. Sa mga nagaplano nga mag-jogging, I don't know kung madayon ang inyong jogging kay ara ng ulan. Pabasa naman tani karon ba? Ang iba niya na namian nga magpinabasa. Kung kisabi, daw nami gidman nga magpabasa-basa. Pero hindi lang sa ulan. Kay laban-laban, masakit na iyang ulo, tani ba lang? Ay, ang bot na lang gid amo ginanginahambal, nga halungan tang kaugalingon ta, kay wala sang iban nga nagahalong sa aton. Ay, ang bot na lang sa inyo. Ah. O, sa mga katropa naton, nga bago da bugtaw, o, hello, kamusta ang tulog? Nakapangapi na kamo, basi kung wala pa, mag-inom na kamo sang Santhon Plus Gold, mga katropa. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, may aras ang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina, no, nga nagabulig, no, nga nagapagwapa sa inyo, oy! Mag-inom na kamo sa Santhon Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Sigurado, madula, ganyang tuyo nyo. Ah, diba? Mag-basi mamangkot kamo kundi ina mabakal ang Santhon Plus Gold. Siyempre, available na mga katropa sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Kadto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, PGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. O padayon lang da sa inyong mga ginaobra, ako nagapanglabada kada, sige na, bomba na! Ano, di ba mo na ginahambal nila? Ano na, bomba na! Di ba, sa mga nag-scroll sa ilang mga Facebook, don't forget nga i-like at i-share ang amon sining Facebook page, ang XFM Radyo Patrol Iloilo, para nga mangin updated man kamo of course, sa mga balita national, local, international, kag kung ano pa dira, di ba? Ba talagin sa inyo? O, diba, mga katropa? Sige, padayan lang kamo ha sa pag-send sa inyong mga music request kay iga-play natin ina on-air. Lasa isa-is na, mga katropang oras dali sa XFM, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM,
7: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting! Go!

0: Extra drive. Extra drive.
1: Lasyete uno na mga katropang oras diri sa XFM. Kagpadayon ka mga nagapamati sa programang Extra Drive with katropang Bea.
0: Extra Drive! Extra Drive!
1: O ano na, tagay-tagay na ta. Siyempre, ano pa bing hulaton ta. Bulong lang sa kakapoy. Wala sang maoy-maoy. No, di ba la? Okay lang man ang amaga, tinagay-tagay ta. Dalasang damo nga istorya, importante, wala lang sang maoy. Wala, ginaisang problema yan. Saan pila pada ka lipid ang maubos mo? Tayho nga, ang tanan nga matayho. Ano lang na galing ya? Ay, importante, no? Antes ka mo manyapo, ay, antes ka mo gali mag-inom, ani na kapanyapon ka mo. Para nga makabatsyag ka mo sang busog, eh, mainom pa ka mo. Sige, tuduhin nyo da nga, ano, nga bakal sang sigarilyo kagsang inyong mga ilim nun. Kay, ano, da, ya, gaway ka mo kabalo, nga gabayad ka mo na tax kada bakal nyo. Ginainto nyo lang gid ka ugalingo nyo, yaya. Ay, sorry, igo ka na gali. Naigo siya, yaya. Bot na lang gid, ah, oh. Sa mga katropa natin ha, nga nag-upod sa programa nga Extra Drive this Wednesday edition, madamo gid nga salamat mga katropa. Wala na kita sang time sabong sa atong nga program, magabulos na ang headshot with katropang boards ni Bor Morales. Kita-kita tomorrow mga katropa, same time, same program, and same station. Kapod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sa ngalan naman, sa ngamon niya Chief Executive Officer, Doc Remelito Uwig. Sa ngalan naman, sa ngamon niya Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman, si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
5: mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes, tubtob Biyernes, Las Jess, tubtob Las Jess Imedya, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: college na ko.
10: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Agora sa XFM Radio Patron Iloilo, alas 7:11 na, mga kabayan at mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12, mga katropa, mga kabayanan. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kabroadcast kita, mga kabayanan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo. Patiyon kami sa inyo, mga radio, pagi sa FM Banding Amon nga frequency 100.7. Nag-broadcast kami, mga kabayanan, naka-livestream kami sa Amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo din na, mga kabayanan, makapasulod, kag makapadala sa inyo sining mga mensahe, makasend sa inyo sining mga reklamo sa barangay, pagi sa Amon nga comsec, kung comment section, mga kabayanan, mga katropa. Kung may mga balita kamuda sa inyong lugar, kung may mga reklamo, pwede man niya sa amon ng hotline number 0950-975-6970. Ang oras alas 7:13, mga kabayan, mga katropa, gina-welcome kamuna amon sa programa Headshot. Sa giyapon niyo, katropa, ako si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. Off lang kita, mga kabayan, ni katropang John Rivertes, kag sa ato News Center. Katropang Bia Joy Sobaldo, mga kabayan, mga katropa. Gagay, off na kita sa aton sining mga patrol reporters sa dito ya sa Sitio Kalubihan, Barangay Vantod Fabrika. Ini matapos makabana ng aton nga special assignment team, ginapangunahan ni Katropang Mario Ilonggo, nag-cover dito makabana sa sining pagkasapos sang isa ka lalaki. Nga wala na sa kabuhi makabana sa suba dira sa may Vantod Fabrika dumanggas sa mga katropa. Basi makontak na itong katropang John Ray nga itong koneksyon. Dito ay sa Bantod Pabrika. Kay as of 5:30, wala pa makilalaan, mga kabayanan, ang ining lalaki nga nasa puan nga patay sa suba nga sakop sa Barangay Bantod Fabrika sa dumanggas, mga katropa. Balibarang tabi, kati kain na pamanto mga 5:30 pa ito. No? Wala pa kaya pa makilala ang botsubong. No? Ibalaon tabi sa itong sining nga koneksyon. Dito, mga kabayanan, sa dumanggas, mga katropa, mga kabayanan. Sa mga balita nasyonal nga itong talakayon subong nga gabi, pagi sa itong News Center, gipresentar, mga kabayanan, sa prosecution ang duha ka mga former bank manager sa Land Bank of the Philippines. Ini matapos, mga kabayanan, nga ilang naging sabat ng palamungkutanon kag ang mga gin-presentar sining nga mga tsike nga ginapainkas, mga kabayanan, halin sa opisina sa Vice President. Nga muning unang nga mga witnesses nga ginapresentar, mga kabayanan, sa prosecution na subong nga adlaw sa impeachment proceedings batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga kabayanan, mga katropa. Kaya mga pamangkot kay na nga pila naton ka mga senator judges. Inabrigid mga kabayanan nga naghahambal ini ang duwa ka mga former bank managers. Ngayon ang pag-withdraw sa mga tsike, no? Tatlo ka mga tsike, mga kabayanan, sa isa ka branch. Tapos tatlo mga tsike sa isa pagid ka branch. Ngagin pahag mga kabayanan sa mga bank managers, ilabrigin mga kabayanan ang si former bank manager sa Land Bank sa Sio Boulevard branch nga si Bilita Constantino nga nag-describe mga kabayanan sa encashment sa apatanan ka mga tsike nga nagabalor sa 125 million pesos sa tong December of 2022 kag July of 2021 nga siling niya daw ka-unusual samtang ining si former DepEd branch manager Ninita Camposano. Nag-describe ang kabanan sa DepEd withdrawal sa tatlo tanang ka mga tsike na valor sa 37.5 million pesos sa tong 2023 nga unusual. Ano ba na, mga kabanan, ang tawag sining unusual? Kaya tinibaluan tayo nga kung party gani iya sa bangko. Ang pag-istoryahan, may mga term sila nga ginagamit, Tedri. Kung party naman sa mga kaso, may mga term sila. Bisan na pareho ang aton sila nga pamatinan, pareho ang mga words. Pero may mga bagay, mga kabanan, nga may mga term na ginagamit. I don't know, no? Kaya ipabati natin karon mga kabanan ang pagpatag sa dua ka mga bank managers sa kung ining bank manager mga kabanan sa Landbank nga si Violeta Constantino kag ang ining former Deepid branch manager nga si Ninita Camposano. Anong bota balon nilang unusual? Kay ban ginapamangkot ni sa kay na makadropa ni Senator Rafi Tolfo anong ila sining botamalon sang unusual samtang mangkabanan wala sang proceeding buwas, wala sang hearing hasta ini makabanan sa August 3, balik naman sila sa August 4. Ada katropa nga John Ray nga atong koneksyon sa wala pa sila. Wala pa atong koneksyon makabanan sa ano sa Dumangas, nagabi sa number, ganoon ni Katropang Romel Paklibar, Katropang John Ray. Basi pwede tayo matawagan. Kaya nag-ambal sila nga tawagan na sila mo. Agon nga makata kita mga kabanan sa dugang sila nga may informasyon, nakipan ang mga update sa ilabrigid ay identity sila isang nasapuan nga lalaki. Nga ligaw tao-tao dito iya sa suba, sakop sa barangay Bantod Fabrika sa Dumangas. Dugang nga balita mga kabanan nga atong takayon subong gabi. Ining balita lokal. May kang tanan mga kabanan sinisang may mga naglaptang mga patay ng manok dito sa may barangay Patong-Patong. Actually, ining ginatawag na Magapa. Magapa Bridge o kung Magapa River. Ini. Kaya ba din yung Magapa Bridge? Daw ari inigali sa may boundary sa barangay Santo Tomas kaga barangay Patong-Patong. Amin ako nga, ang andan ba lang ang lugar? Ang suba, Magapa. Gali kayo mga botabalusin mga kabanan nga Magapa River. Di kahapon sa aga, nakibot mga kabanan si Kapitan Julian, si Kapitan, ang Kapitan mga kabanan sa Barangay Patong-Patong, nga ini ang si Barangay Kapitan Carmelita, naging inform siya sa mga pumuruyo niya nga nagjaging sa lugar. Ya capture bliss ya tong mga patay nga manok nga 45 days so tapos ga kwanan adalga hana balang mag baho tigore gen responderan sa barangay official makabanan kag barangay tanod gati ipanglubong nga nang top nga gin check nila makabanan kagin backtrack ang CCTV kay mga CCTV gilda sa highway ini dira sa may barangay Patong-Patong. So ila makabanan nga gin lantaw dito gin backtrack nila kag abot anong ibalon takaron kay Kapitan Julian kun ano ang iya nadiskubrihan dito makabanan kon bala may hungod kay naghaboy sining manok makabanan kay kon si Kapitan pasit mo gani sining nga anga may mga may napulo pa kuno ka manok ya nga buhi nga nagatakas to sa piyak nga banglid ibasi kun hulog ni tracking. Ah, basi na hulog ini makabanan sa tracking bila kag siyempre pagkahulog sa track sina nga nabutang na sa tray ang manok mo. Diba si bala kong pag napaghulog sa truck na buka ang kunang wasak bala ang ginabutangan sa tray bala sa manok ngayon eh. Tinidin siya makabanan na kondakpon man ang mga manok aman lo malugpaas na inabarigin kong gabi. Diba si bala kong nagpambara? Diba si bala kong nahulog matuod sa truck kagagin punduhan sa mga tripulante sa trucking kag pandakpon o galing naglulupad? Di galing kayo si kapitan niya kapatay nga siya ginhaboy gidiya. Ginhaboy gidiya siya boards kay kon wala siya gin haboy na ako nabili ng abe nga nawigit lang abe titanin siya wala magtulumpok ni siya mga bulbol sa manok sa babaw sa tulay eh balong tamang kabayang karoon kay punong barangay Julian Carmelita ang dugang sining investigasyon mga kabayang terrible nga paglapta sa manok no kagang iban ko no ng kalaanod dito iya sa ubos. Sakop ya sang barangay Madong, dira mismo sa Banwasang Haniway, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7.21. Kagadugang balita, mga kabayanan, ay mga amat-amat na subong mga katropa sa sudad sang Iloilo. May panawagan ng mga kabanan si Liga President Irene Ong sa iya siling mga kapitan. Siya, hoy, kamuda siyang pag-iapon siya maka-submit sa inyo liquidation report sa city government. Paano kamo siya na matagan sa inyong plan o kung development plan? Kahit balad bang kamukabalan nga kung ang barangay mayala siya nga unliquidated, hindi siya makakuha sang dugang sining nga proyekto sa city government kung sa LGU. Di may ara kung makabalan nga di may mga kumpa, may mga 118 palang kabarangay out of 180 ka mga barangay ang sa Iloilo nakasubmit o nakakompleto sa ila sining liquidation report nga nasubmit na niya sa Iloilo City Government. Di may bilin pa nga iban sining mga barangay wala gapon niya makasubmit sa ilang liquidation report kay wala makaliquidate. Kaya di ba siyang bot, ano natabo sila nga wala makaliquidate naman yan sa province naman, no? Pangabisan din ang LGU. Kaya di may mando iya kung may order iya makabinan ang kuha nga kung may liquidated ang isa ka barangay, hindi siya marilisan sa project. Ang man ina ang 200,000 balang halin iya sa palasyo, hindi ka ba namatagan iya sa budget kung may unliquidated ikaw makabinan. Di suno kay Kapitan Irene Ong, siya ay singagaban na siling niya pang tapusan yung liquidation ninyo para nga may liquidation kung may ara ka mga development plan. Ya paano kamo siya nung ipakita niyo sa inyo nga mga pamuroyo kay siya may eleksyon kita sa November 2. Wow. Gapreparar na makabanan si punong barangay Irene Ong. Ha, gapreparar na kag ginapanamagan niya ng iyang mga kapitan. Siya, oy, dalian niyo na ang inyo liquidation da. Kay kung wala ganit kamo siya sa deplan da, pero ipabugal niyo sa inyo mga pamuroyo. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol in Ilo alas 7.23. Sa ato makabanan, sa ato mga tropa, kung kamo nagabatyag sa mga balatian nga dala sa virus ng bakterya, mag-inom kita sa Premium D3. Kay man ang Premium D3, ginpabasko, gipepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obosip o nilanang katrangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas sa maigo sa nga balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kag epektibo nga Premium D3. Kaya man ang Premium D3, meron siya nga vitamin D3, kag meron siya makabinan nga virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba, kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa atong nga lawas, kag may araman nga anti-fungal, kag anti-inflammatory properties. Kaya man ang moringa oil sa Premium D3, uno sa vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skinny jing. Kaya mag-Premium D3 de Superior and Powerful Ultimate Trio, ang Premium D3, mga kabyanan, mga katropa. Haram ang kabyanan sa aton sini nga line number 1. Ang aton nga special assignment, direkta dito mga kabyanan sa Barangay Bantod da Fabrica sa Dumangas, may kang tanan sini sa nasapuan nga lalaki. Nga ligaw ta uta makabanan sa may suba, no? Dira sa Barangay Bantod da Fabrica. Balong tabi kay na kay may mga 5:30, wala pa ini ma-identify. Subong alas 7:24 balong ta kung mayara nag-claim o kung may nagkanto ng pamilya nga nagkilala sining nabitan nga lalaki. Ara makabanan sa line number 1 sa katropang Mario Ilinggo. Katropang Mario, may gabi.
2: May gabi ka, tropang board. We are reporting live direkta diri sa Dumangas Municipal Police Station. Update ni ka, tropang board, sa nasapuan nga bangkay sang lalaki nga nagalutaw sa suba sa sitio Kalubihan, Barangay Pabrika, Bantod Pabrika sa Banwasang Dumangas sa Iloilo, mga pasado last 12 kaina sa nakita sa mga nagalabayor sa mga residentes sa Katropang Boards. Tumtob sa siling matinion, wala sa gihapon sang identity ang bangkay sang siling lalaki, despite nga grabe na ang panawagan or mayara na sang ginimo nga coordinate ang aton sa mga katapo sang pulis sang Dumangas Municipal Police Station. Based sa latest nga investigation na interview naton katropang board si Police Executive Master Sergeant Kim Jan Banson, ang chief investigator sang Dumangas Municipal Police Station, and according sa chief investigator nga until now wala sa gihapon katropang boards sang identity ang ining bangkay sa information sa aton sidinga mga katropa and sa aton sidinga mga taga-Palmati, around 12 according sa mga residente kay ina kag sa pag-interview man aton sa mga barangay officials nga nakita nga naga-utaw-utaw ang bangkay sa lalaki nga naga-kulob. Wala ini siya sang pang-ibabaw nga panapton, naga-brief ini siya, pang-idalom lang, naga-kulor sang itom, and then may naga-kulob sa tubig ang ining nasambit nga bangkay. Ginapatihan sang mga barangay officials kag sa mga residente sa sining barangay diri sa barangay Bantod da Pabrika Dumangas nga posible halin sa upstream sini katropang boards ang pagkaanod sang bangkay kay ang ining suba naga ang upstream yas din nga makabaranggayan barangay Balabag, barangay Makina at tapos sa ang pagsaka na dito pakadto sa barangay Bangabante, pakadto sa Barotac Nuevo, Saraga kay ining suba katropang boards ang lapos niya sini sa Halaod River. Ang daludo sang tubig magluwas nga itom-itom ini katropang boards, ang daludo sang tubig mabaskog pa ang current sang tubig kag nakita ini siya una kaina nga nagakulob and then amuto isa sa mga nakakita or ang una nga nakakita nag-report sa aton sa mga makatapos ang police and ang makatapos ang police nag-deploy dito sa area agod nga mag-conduct sang investigation. Despite sa mga pagpanawagan na pag-post na sa social media, wala sa gihapon sang ni isa ka miyembro sang pamilya nga nagkadto agod mag-identify sa siring bangkay. Ang iya siring description katropang boards medyo budol-budol ini siya lawas, dako ni siya at tapos ang iya siring kataason ginabulubanta naton mga dira sa 5'3" to 5'4" and ang iya siring edad ginabulubanta mga dira sa 40 to 50 years old and medyo kulokalbuhon ini siya no katropang boards sa aton siring pag lantaw kaina. Why man siya sang pilas sa lawas nga agi-abi sang matalom nga bagay or buno or tiro, wala. Based kaina sa pag-conduct sang investigation sang soko nga nag-abot dito sa area, magluwas lang sa mga gas-gas sa iya siring lawas, no? Sa iya siring likod. And sa iya siring mga TL, posible ang mga gas-gas nga nakita naton kaina agi ato sang mga ginsa ano ya blagin sagidan nga mga bato or mga kahoy nga ara sa kilid sang suba kag isa pa dito siya salawid sa may idalom sang taytay which is ang taytay may ara sa mga batuhon kay sa idalom sang taytay may mga na simentad mga siminto blang nagkalaguba ang daan na taytay dito siya nagsalawid hasta nga wala na siya makaupod sa daludo sang tubig kay kon halimbawa katropang boards ang wala atong mga bato-bato nga sa nga pundasyon sang old na taytay nga naguba na posible nga ginanod siya sang daludo sang tubig pakadto na sa baybay kay ang lapos sang sining nga suba is pakadto na sa baybay pa baybay na katropang boards so ginantaw naton kaina why siya sang why na siya sang may mga gasgas siya pero why siya according sa soko kaina nga wala sang mga pilas no pero bisan pa nga wala sang nakit-an sa visible nga pilas nga agi sang buno or tiro sa lawas niya but ipaidalom siya sa gihapon sa autopsy katropang boards. Nagpakigangot naman ang Dumangas sa Municipal Police Station so no, sa kaya Police Executive Master Sergeant Kim Jan Banson nagpakigangot na ang Dumangas MPS sa mga kaiping sini nga mga kabanuhanan or police station nga posible halinan kay diri sa Banwas ng Dumangas, wala so far sang record or wala sang pamilya nga nagpalapit diri sa police station agud magpa-record nga may na missing or nadula, no? Why sang record diri ang Dumangas Municipal Police Station. So nagapati ang mga pulis sang Dumangas and mismo ang mga barangay officials sang sitio Kalubihan, barangay Bantod Fabrika nga ginanod lang ang ining lalaki. Pero kung diin gid nga lugar naghalin, hindi pa ma-determine tub-tub sa siling mga tinion. Ang bangkay sang lalaki at usubong sa Asusina Doronila Funeral Homes kag sige pa to ang pag-kandak sang investigation kay according kay nasa Soko kuwaan siya sang ipa-sample, no? Specimen para nga ipaidalom sa DNA ang bangkay sa siring lalaki. Nagapanawagan subong katropang boards ang pulis sa publiko. Labi na si Police Executive Master Sergeant Kim Jan Banson, ang Chief Investigator. Nagapanawagan sila subong sa mga nagapamati on air kag sa social media nga base pa man lang katropang boards. May ara sang miyembro sang pamilya nga wala pa makapauli tubtob sa siling matinion, pwede sila makapakigangot diri sa Dumangas Municipal Police Station agud mabuligan kag madasig ang pag-identify sang bangkay sa siring lalaki nga nasapuan nga nagalutaw kaina dira sa suba sa sitio Kalubihan, barangay Bantod Fabrika sa Banwas sa Dumangas, Katropang Boards.
0: Okay, edinga bangkay Katropang Mara subong sa kuan sa funeraria dira sa may barangay Tabukan ada.
2: Yes, sa barangay Tabukan.
0: Tabukan na, oh, ang gidalaan siya ng nabitan nga biktima. No? Wala sang iban nga description, Katropang Mara, wala abis ang tattoo or ano pa gid, mga marking sa lawas. Wala gid, no?
2: Why gid ka to pang boards? Ang bloated na siya, abi. Tapos wala, kay na nabudlayan pagani ang pagpasaka sa nga tons rin nga mga barangay officials and sa mga taga-Soko nga nag-respond dito, mga pulis. Kay ang iyang ginsalawidan to sa idalom sang taytay, medyo tadlungon. Tindugon, kay mabudlay panaugan. So ang ginhimo nga ginhigtan ang punta sang kawayan sang higot, ginhigot sa lawas niya, ginbutong alin sa piyak nga side sang pangpang, pakadto sa piyak nga side sang pangpang para nga mapasaka siya kag mabutang sa kadaber bag. Kay kun halimbawa, una-una kayo naging try ka tropang boards nga panaugan mo. Ugaling, hindi siya mapanaugan, hindi siya malusong sang tao sa idalom, kay magluwas nga ang kadalumon sa idalom sang taytay. Kung ang pasugiron mo kayo na itong mga residente, nga malapaw, masubra pa sa tagalumapaw ang kadalumon sang tubig. So, nabulubod na yan sila kayo na. So, ginhimo, para nga mapahigad, sa piyak na pangpang, ginhigtan, pagkatapos ginbutong sang kawayan pakadto sa piyak na side na Katropang Boards.
0: Okay, gasunod na ba Katropang Mario, ang kwan mo ang taob? Kaya damo, nagapamunit mo?
2: Sakto na, gasunod.

0: posible kagabi, kagabi lang, or kainas ang kaagahon, ang pagkalumos or pagkatupa sa tubig, ang nga nagtiner ang bangkay sa tubig katopang boards.
1: Okay.
0: Okay. So pamatian naton si Police Executive Master Sergeant Kim John Banson, ang Chief Investigator sa Dumanga sa Municipal Police Station sa latest investigation katropang boards.
2: Around 1:45 siguro kayo niya, more or less, ang in-inform diri ang pinti personal natin na nasa sa RMFB6 TSC Company, na may nag-inform ito sa ila sa banking fabrika, kaya may detachment kita dira kung doon sila na ma-duty, na may isang tao dito ang nakitaan sa may suba nasakop sa sityo kalubisan barangay banking fabrika na nag-autaw-autaw sa may suba. So immediately upon receipt sa information, nag-proceeded to sa area ng atong pinti personnel pag-initial investigation na ito, no? Ang nakakita, gina-identify natin na si Mosty Jan Definio, inisya taga Barangay Rosario, pagsamtang mag-traversing iya, going to Iloilo City, passing sa anong area, matarapang dahil niya nino nga may isa ka tao nga nag-lutaw dito sa mga suba, kung sa diin ang wala inisang panaktong sa ibabaw kagibalan, nag-underwalan niya. So, as of now, wala pa kita identity kung sino ang mga biktima kag so far subong dindala siya sa ano na sa may asosyal na funeral home dito sa may barangay Tabukan.
3: Dito yung siya may isang isang pero ano yung nakila siya?
2: Initially, according sa SOCO, no, hindi pa ma-determine kay pa-inspection kay Nakalawas accordingly na nawala man sa ano, no, sa pilas at ugaabi sa pagkabuno or pagtiro sa Nakalawas. Pero may mga lagod din sa kalawasan, so may posibilidad man na base sa pag dala sa isang tubig, base na bunggo niya mga lawas dala sa mga matigo na bagay na masarapay niya, kag it will be subjected for naman for autopsy examination, no, to determine kung bala may foul po o kung purely drawn in sa ganyan ng ibang tabo.
3: So, what is the possibility for sir, description ng sir?
2: Ang sa ato nakita, ang base dito sa picture na nakasa ng atong nag-responding ng mga pindi personnel, nagkakulob in siya, no? Medyo kulokal buho na, tapos galing medyo maghabok ng lawas niya, nag-suksok tayo siya sa underwear na color black.
4: So far, sir, may nakapa-record ba na dito sa police station nyo nga? Base din mo na dulaan sila nga hinata, sir?
2: As far as I know, we did not receive any reported missing person, no, sa area sa Dumangas. So, pinagpakigamot po nang kami sa mga kabarangayan. Base bala may mga kilala sila o mga himata nila na dulaan sa mga himata na wala nakapuli sa ilang pulian. So, ginapangabaygin na mo nga kung pwede magpag-angot tuloy sa Dumangas Municipal Police Station para nga dasing nato nga ma-identify, no, ang mga biktima.
4: Pero subong sir, may mga naka-reach out pa pala sa atin?
2: So far, wala pa man, ma'am.
3: Ang suba nga na sir, na-mention kayo nga daw, hindi na to sa area sa Barotakan, Guelpo. Ining gina-advian sa suba na check-in na to, sir, o nagkigangutan na to ng mga police station na concern?
2: Yes, no, actually, nag-post na gani kami sa Iyaka, ano na, ka Iloilo province, no, may mga stations na to inform them na base may mga himata or may mga reported missing persons sa ila sa ilang stations. So, gin-inform natin sila na maaari din nga na sapuan sa among EOR. So, so far, wala pa rin may naka-reply regarding, no, kung sa ilang respective EOR, kung may ara man sa nadula o kung na-report ng missing person.
0: Police Executive Master Sergeant Kim John Banso, ang

0: Chief Investigator sa Dumangas sa Municipal Police Station. Diba si Kon may nagapamati sa aton katropang boards on air and online kag makapakigangot diri para madasig ang pag-identify sa sining bangkay nga ara subong sa punerarya diri sa Banwa sa Dumangas sa Doronila Funeral Home sa katropang boards.
1: Okay, katropang boards. Salamat, Ged.
0: Live report nagikan diri sa Dumangas Municipal Police Station with katropang Romel Paclibar. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Ilonggo, XFM News.
1: Maraming salamat kay katropang Mario Ilonggo, mang kabayan mga katropa, por kay katropang Romel Paclibar on special assignment dira sa Dumangas. May kaangtanan mga kabayan sining nasapuan nga isa ka lalaki, mga 5'3 no, ang height kag babukod, kulukalbuhon o kon masignato nabing semi-kalbo no, basta kulukalbuhon. Naka-brief sang itom. Parigdang abi no, basi kung sa inyo dira nga mga barangay, kung sa inyo dira ba, no, basi kami mga reported ba nga mga missing, abi inform lang din sa amo no, sa XFM, pwede ka mo makapadala sa inyo nga mga mensahe sa amo nga comsec, sa comment section, sa amo nga Facebook page, sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, kag sa amo man iya nga hotline number 0950-975-6970. Mayang gabi kay Bumong Tirotso, mayang gabi, Boards, kay Jerry Adorno Climino, ya present boards may gabi sa tanan nagapamati salamat gid Jerry Boy kagagapamati man sa pamakabanan si Maria Crispo ya good evening to all siring niya staff of XFM shout out lang kay Alvin Dines Arabanga oh salamat gid kay Maria Crispo dira sa pabiya kay Larry Falira Dola ya good evening kay Papa Noble Vlog ya pa shout out kay Papa No Vlog. Oh, dira din ka subo nga lugar Papa No Vlog. Salamat gid kay kagawad Rodrigo Montano dira sa Kalaparan. Kay Nyek Espinosa sa mayang gabi katropang Phoebe Boards. Shout out sa asawa ko siya Bingbing. Pamati subong sa programa mo katropang Phoebe Boards. Salamat gid no. Dira kay Bingbing kay Nyek Espinosa sa Barangay Boulevard mo lo. Kay Edna Poray dira sa Ribalo. Salamat gid. Mamati kita makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian bagay sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Lito Oy. Ang oras, alas 7:43 na mga katropa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game, may free collagen, ang gutatayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: X FM.
13: Yes, to help!
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: Supple Plus Gold.
16: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
1: The Secret of Health.
15: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
1: The secret of health.
15: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
12: Bisyo Next. Marami na ang natulungan.
13: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Bisyo Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
12: Bisyo Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyon ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
1: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
15: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
15: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Yes, to health!
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: Ahora 6 de febrero, Radio Patrón, el hilo a las 7:52. Mañana, Gabi, que cagaba de Rodrigo Mantanio, de raza Calasparana Alvaro, cagay Gianmaica Matias. Shout out, kay Jason from Altabas, gainom sang tuba ba ka tam iskusang tuba nga ginainom ni Kwanba ni Jason dira sa Altabas. Mga kamil dira sa inyo, kag salamat sa pamati dira sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa alas 7:53, kung ang tayong makabanan ang mga detalye sa mga balita. Nagikan sa Tunion News Center, mga focus ang aton sa nga balita ang makabanan sa nasyonal. Sa subong gabi, no? Upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita ang makabanan nga ang pag-umpisa sa subong adlaw sa impeachment hearing bato kay Vice President Sara Duterte. Nga gin pahayag makabanan sa gipresentar sini nga duha ka mga resource person sa prosecutor nga may ara kuno nga gin encas ang Office of the Vice President sa machiki 125 million it's apat ka machiki ini sang 2022 kag 2023 kag may ara pagid makabanan nga DepEd branch manager nga si Ninita Camposano nagpahayag nga may ara man nga mga tatlo ka mga chike nga gin withdraw gidin cash nga nagabalor man kabanan tatlo ka chike sa 37.5 million sa tong 2023 ti kung gin cash ti siyempre may gin hatagan ng mga beneficiary pamangkot sini bala illegal bala kung may ara nga encashment. Aba na pamangkot eh. Ako ako natin magkabanan ang detalye sa mga balita sa aton ngayon sa telepon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, ginpauntad ni Presiding Officer Chis Escudero si Representative Laila De Lima sa paghambal sa iyong opening statement matapos ang pila kasunod-sunod nga pag-object sa defense team bangod sa conclusion sa fact kag-law. Kunay baluan, ngantes pa man magsugod ang paghambal ni De Lima, nag-remind na si Escudero sa paglikaw sa paghambal sa conclusions fact kag-law kaangay sa ilan na kasugtan sa nagligan nga trial. Ang opening statement ni De Lima ang angot sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente angot sa confidential funds. Sunod kay De Lima, ang confidential funds ang kontani budget sa mga sensitibong aktibidad kag ini ang wala nagakahulugan ang conduct ni Duterte ang exempted sa demands ng transparency, scrutiny kag accountability. Pakigbahin pa sining nga ila ebidensya ang magapakita sang pattern systemic course ang conduct nga nagapakita sang graft kag corruption kag betrayal of public trust. Apang matapos nag-object si Attorney Michael Powas ang defense, kagliwat man nga nag-remind si Escudero kay De Lima sa pag-limit sang iya statement sa diin sa unang nga bahin maayo pa ini apang sa dalayo naghimo na siya sang conclusion sang law kag ini ang ipagkaka sa record. Nagsabat naman si Powa nga bisan pa nga ini ang kaksan sa record ini ang nabatian na. Antes nagpadayon si De Lima nga nagpahayag pa ini nga madamo sang mga o kung madamo sang malaktawan sa iya speech bangod ini ang overview sang ebidensya apang nagapanindugan si Escudero nga ebidensya ang itugyan sa witness kag indi sa counsel. Sa pagpadayon ni De Lima, siya ang ginpauntat ni Escudero bangod sa gihapon ini ang naghambal sang conclusion of law. Samtang ginpayag man ni Presiding Officer Chis Escudero nga batunon bilang admission sa impeachment trial sang Vice Presidente ang nakasugtan nga detalye sang duha ka mga check sang Land Bank of the Philippines nga may balor nga tag 125 million pesos. Kunay baluan nga among mga cheque ang nakapangalan kay Gina F. Acosta, ang Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President. Lakip sa mga ginkasugtan sa nga stipulations among authenticity sang pirma, teller, kag-approver sa likod nga partes ng cheque amuman ang petsa sa pag-encash ni. Bangod diri ginpayag ni Escudero nga hindi na kinahanglan pa nga magpresentar ang prosecution sang dugang ebidensya ukon pamatuod. Kun ay baluan nga ginpakita sa ikapulong adlaw sang trial ang apat tanan ka cheques sang Office of the Vice President. Ginkumpirmar man sang witness sang prosecution nga si Anay Land Bank Manager, Branch Manager Violeta Constantino nga ginpa-incash ang among mga cheques sang December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023 kag July 13, 2023. 23. Samtang, ginkabig naman ni retired Land Bank of the Philippines Manager Violeta Constantino nga unusual ang 500 million cash withdrawal sa Office of the Vice President kadungan sang iya pagtestigo sa ikapulong adlaw sang impeachment trial. Bilang sabat, sa palamangkutanan sa mga senator judges, gin-confirm sang witness nga sa 32 ni katuig nga nagatrabaho sa Land Bank, ini pa lang ang tion nga nakasaksi o kunasaksiyan niya ang amo kadako nga cash withdrawal. Gintawag man sini nga unusual ang transaction bangod ini ang ginkuha pinaagi sa cheque kun wala ini ginkuha pinaagi sa cheque kundi bilog nga ginwithdraw ang 125 million sa cash. Dugang pa ni Constantino nga ang cash transactions nga nagasobra sa 500,000 pesos ang mahimo na magkabing unusual depende sa kliyente. Nagapanindugan man ini nga wala na nila gina-question ang transaksyon sang OVP bangod suportado man ini sang office official advice gikan sa ahensya. Si Constantino ang unang witness ang prosecution sa Article 1 of the Articles of Impeachment batok kay Duterte. Samtang ginklaro naman sang DepEd branch manager nga si Ninita Camposano nga wala ini sang nakita nga suspicious kun illegal angot sa 7.5 million pesos nga cash withdrawals sang Department of Education nga naling sa confidential funds kadungan sang pagpungko ni VP Sara bilang Education Secretary. Bilang sabat sa palamangkutano ni Senator Judge Robin Padilla, ginpahayag ni Camposano nga ini makabing nga suspicious ang transactions bangod ang ginhandle lamang sang bangko amo ang check in cashment process. Naibaluan nga kadungan sang ikapulong nga adlaw sang impeachment trial sang Vice Presidente, gintalakay diri ang Article 1 nga naga-focus sa ginaaligar misuse sang 612.5 million pesos sa confidential fund. Samtang, antes magpadayon sa iya palamangkutanon si Senator Judge Bam Aquino sa unang testigo sang prosecution sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kung impeachment, ginpaklaro sini sa witness kung bala may idea ini nga para sa confidential funds ang ginpa-cash out sang OVP. So there's a former manager nga sa sang Land Bank DepEd Branch nga si Ninita Camposano, hindi ini required nga magpangusisa sa mga nagapa-cash out sa bangko. Ginpamangkot man ni Aquino kung ang anong kinalain sang covered, suspicious kag ang tinaga nga unusual. Pagklaro sang testigo nga may sistema ang Land Bank nga ang mga transactions sang bangko nga nagasobra sa 500,000 pesos ang gina-automatic report sa AMLC sa diin ini ang ginatawag nga covered transactions. Samtang ang suspicious transaction naman amo ang makaduluda nga mga transactions nga gina-report sa STR. Ginklaro man sang witness nga wala sang human intervention sa mga covered transactions. Samtang, unusual man sunod sa ikaduwang witness sang prosecution nga si Ninita Camposano ang 37.5 million pesos nga balor sang kada encashment sang Department of Education katropang boards. Ginpayag sang witness nga makatatlo sila kabeses nga nagpa-incash sang kaangay nga balor kag ini ang may petsa nga February 20, 2023, April 19, 2023 kag July 11, 2023. Ginpayag ni Camposano nga ini ang unusual bangon sa kadakuon sang balor nga ginapa-incash diin ang kadam-an yara lang sa ginabanta 10 million pesos nga ginakuha nga cash. Samtang suno man kay Camposano nga may iban man nga mga ahensya sa iya eksperyensya nga may kaangay kadako nga mga incash. Apang sa iya pagpungko bilang Land Bank DepEd branch manager, inigid lamang ang pinakadako nga na-withdraw. Kunay baluan, naging pahayag nga naglabot sa 112.5 million pesos ang kabugusan nga balor sang cheque nga gin-incash sang DepEd suno kay Camposano. Dugang naman sini nga wala man nagkahambal sa iya kung paano o kung para sa ano ang mga kantidad sang kwarta nga gin-withdraw kag wala man sila nagpangusisa. Dugang pa sini o kung duha ka bag ang ginsudlan sa mga kwarta apang hindi na niya masigurado ang kadakaon sini. Ginpayag man sang witness nga sa pagsirado sa kung pagsigurado nga aprobado ni Duterte ang pag-withdraw sang kwarta, ini ang nag-agi sa iban pang mga ehensya kaangay sang Department of Budget and Management kagin aprobahan. Ini ang mayara sang advice kag kumpirmado sa mga authorized signatories sang DepEd. Matapos ang pag-encash sang among cheque, ang kwarta ang ginbutang sa bag kagin paagi sa backdoor bangod isa lang ka compound ang DepEd kag ang Land Bank DepEd branch. Samtang sa dugang pagid nga balita, National gin-elect si Senator Jinggoy Estrada bilang chairperson sang Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kadungan sang plenary session sang Senado sini nga hapon, July 29. Si Estrada katropong words ang preso subong bangod sa kaso nga plunder. Nagapabilin man ini nga suspendido bilang senador. Sunod kay Senator Tito Soto III, gin-elect si Estrada bangod sa patakaran sa Senado nga magluwas sa office of the senator kinahanglan nga may committee bangod diri nagakuha sang sweldo ang mga empleyado sang senador. Bisan pa nga napreso subong si Estrada, gin-elect gihapon ini bangod nagapabilin siya nga senador sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian para nga mapadalagan ang committee yara man ang vice chairperson nga magadumala diri dugang pa ni Gatchalian. Payag pa sini nga ang tanan nga mga miyembro sang minority ang paghatagan sang committee. Gin-confirman sini nga isa sa mga rason kung nga gin-elect si Estrada amo agod nga maswalduhan ang mga staff sang mga senador. Samtang sa dugang pagid nga balita, National, naglabot na sa 841 million pesos ang kwarta nga nakuha sang Department of Justice gikan sa individual nga ginangot sa flood control scandal. Sunod sa DOJ na remit na ini sa National Treasury. Lakip sa mga nagbalik sang kwarta amo sa nay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, kag Regional Director Gerard Opulencia, kag ang contractor nga si Sale Santos. Ang nasambit nga mga individual katropang boards ang yara sa idalom subong sa Witness Protection Program sa Department of Justice. So far katropang boards, amuning mga balita, National, nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Ililo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay kadto pag Bea Joy Subaldo ang aton sining nga koneksyon makabanan sa News Center. Padayon ko mga katropag mati diri sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Tawo diri kita makabanan sa pagpatpat sa inyo sa ikadapulo nga adlaw sa gipatigayon sining impeachment hearing batok kay Vice President Sara Duterte. Ang subong nga adlaw amo ini makabanan ang pagpresentar sang duha ka mga witnesses sang prosecution. Ini ang gintanakay ang articles of impeachment 1. May kang tanan ni makabanan sa ginaaligar nga misuse questionable liquidation sang confidential funds. Ang gipresentar subong sang prosecution amo ini ang duha ka mga former bank manager sang Land Bank of the Philippines nga mo kanday Violeta Constantino, former manager sang Land Bank of the Philippines CEO branch. Gamo ini makabanan ang una nga gipresentar nga witness sang prosecution. Kag ang ikaduwa amo makabanan si Ninita Camposano, retired bank manager, Land Bank Department of Education branch. Ginag-testify ini siya, may kangtanan sa mga withdrawals sang mga cheque halin iya sa Office of Vice President mangkabanan mangkatropa. Ginpayag sang prosecution nga may harap ko no, nga more or less 612.5 million nga encashment nga ginpayag sang mga witnesses o kon ang ginpresentar sa nga witness nga diwa ka mga bank managers nga unusual. Now, magamat kita makabaring nga unusual amun eh. Daw, hindi malaki na andan. Nga daw, hindi kinandan makabanan nga withdrawals ang ginambal sa mga witnesses. Di ba nga bal kita nga hindi kinandan masiling bala kita nga may illegal o kon may diferensya? Ano pa mang kote? Sino mga katropa sa kay branch manager, Land Bank, Sio Boulevard branch manager, Violeta Constantino. Nga nag-describe ang kabanan sining encashment sa chike, narin sa office of the vice president, ining apat na ng kabanga chike, nga nagkabanor sa tag 125 million pesos ining unod sa isa ka chike, apat ka chike mo, ang gin-encash. Nga ang tag sa katsike, may balor mga kabanan sa 125 million pesos. Gin-encash ini between December of 2022 and July of 2023. Sino kay Violeta Constantino, nga siya tinaw ka-unusual, abi, no? Nga ang withdrawals sa bahay niya, bilang experience niya, nga branch manager sa bangko sa Land Bank. Samtang ginpahayag naman mga kabanan ni former DepEd branch manager sa Land Bank yapon ni, pero ang branch ara sa DepEd mga katropa ko na former DepEd branch manager sa Land Bank nga si Ninita Camposano nga nag-describe sang withdrawal sa tatlo ka mga cheque. Kada isa ka cheque, gabanor ini mga kabanan sang 37.5 million pesos kada isa, nga gin-withdraw ini sang 2023, nga siya daw ka-unusual gani. But, gipamangkot ini sila sang Senator Judges, kung bala ang ining mga cheque nga gin-withdraw sang empleyado, gintulinan sa Office of the President ka mag-withdraw sini halin sa confidential fund. Yung sabat sang dua ka mga branch manager, yan tiwai kami ka pamangkot, ya, kung din halina, basta siya legal ang pag-withdraw. Why problema ang pag-withdraw? Sino kay Constantino, kay Camposano, nga ang transaksyon, nga ang unusual, hindi man siya gakahulugan, gin siya nga suspicioso kung illegal, ah. So, amon nga itong bota ba nun? Nga kung magambal ang bangko nga unusual abi no, unusual ang withdrawals, makabig bala nga illegal. Sino makabanan sa kay Constantino kay Camposano silingya, ang unusual silingya hindi man nagkakahulugan silingya nga suspicious o kon illegal, ah. Now buta balon nga illegal ang pag-withdraw sing mga cheque. Nga may unod makabanan nga mga milyon ka pesos sa rin sa Office of the Vice President. Di ba ano ini makabanan nga ma-establisar kung balaging gamit ini sa illegal? Ginatag ini sa illegal? Amo ning isa pa kabala pabalaputan makabanan sa siningge patigayon nga impeachment proceedings kay ban primero pa lang ini nga gi-establishar nga may ara gid ban makabanan nga withdrawals sa bangko sa Land Bank of the Philippines. Nga ginpahayag sini gi-confirm sa duha ka mga witnesses. Now, ang question sa dire, kung bala, ining mga kwarta nga ini ginatag sa maginatagan bala? Manang pamangkot eh. Di wala pa ini makabanang malabutan. Kay primero pa lang ini nga adlaw sa pagpresentar sa duwa ka mga witnesses ka nag-confirm nga may wara, gidman, withdrawals. Halin sa Office of the Vice President. Tindesin o bala sini ang nakabaton? Di bala nagwa itong pangalan ng dahil Mary Grace Piatos, kagiban pagid. Ito si Mary Grace Piatos, kung kabaton siya, ti. Di siguro, depende sa defense kung i-presentar na si Mary Grace Piatos o kung hindi o kung sino na si Mary Grace Piatos. Kaya masunod magkabanan nga i-presentar sa prosecution. Nga witness, amo ini makabanan si former COA Confidential Fund Auditor, Roderick Wamel. Kag siya man subong ang COA Confidential Fund Auditor, kag ini subong ang current COA Confidential Fund Auditor, nga si Silen Del Campo. Kag ang House Archive Chief Maribek Pareha. Sila ini ang ipresentar sa August 4. Kaya man, umpisa buwas, tubtob August 3, wala sang impeachment proceedings. Balik sila sa August 4. Ti, ini ba na ang pagbutang sa pangalan ng Marigis Pratos? Although nga, wait na ka ba na, wasik, on nakabatong yung mantood, di nga tao, ganito ti, bangod kay intelligence fan gani. Kaya wala kita kay Balokon, ano, may mga bago nga mga memorandum ang Commission on Audit diri. Kaya aton ay balubaan mga kabadan sa aton iyang nga pag pakusisa sa ligad yung mga tinuig. Diba gani, hindi wala gani ginapagbanis publiko ang mga confidential fund gani ko ang mga beneficiaries ng confidential fund gani mga kabadan. Kasi confidential gani. Kaya no, wala ang tanay sa August 4. Kung bala ang managyapon ang mga guidelines sang Commission of Audit na once nga confidential fund wala na ganit na wala sang ligad mga kabinan mga tinuig wala ganit na subject na iya sa liquidation. Kag wala na ginapresentar iya sa publiko kay confidential gani. Pero kay nabalikan tani ang pagpamangkot sa duwa ka mga branch manager. Former branch manager sang Land Bank of the Philippines. Nga nag-confirm ang kabanan nga sila nila may withdrawal skin man sang apat katsike sang 37 million. Kag tatlo katsike sang tag 12 million. Harin sa Office of the Vice President na pamangkot di nagkanto to. May beneficiary ba na? Tidipindi na sa pag-presentar makabanan sang ebidensya naman sang defense. Kung may ipakita sila ng may ebidensya or may ipakita sila ng mga testigo na ining mga tao na kabaton sang parta base sa halin sa confidential fund sang Office of the Vice President mga kabanan mga katropa na pamangkot. Ti Deep Ed Secretary kasadto mga tinion. Pwede ba lang na may ara ikaw nga intelligence network? Amo na pamangkot eh. Diin ba laging gasto ni ang intelligence fund ngayon eh? Sinong gintagaan sini? Ano ang ila output? Kaya man, naibaliwaan ko na kung may ara ng mga gin-hire ng mga intelligence personnel, may ginapresentar sila mga kabanan ng mga output. Ano ang output nila? Ano ang ila siling obligasyon? Diba ito kabanan? Kasi kung ipresentar man lang sa sunod sa padayon nga pag nga siling impeachment hearing umpisa sa August 4. May ito kabanan? Pero kung confirm mga kabanan nga may ara ng withdrawals nga mga minilyon ng kwarta halin sa Office of the Vice President. Kung bala, ini ang intelligence fund o kung hindi, timbal ang tanaan sa August 4 eh, kay ang isa sa mga ipresentar mga kabanan sang prosecution, among ini ang former COA confidential fund auditor nga si Roderick Wamel, kag subong man ang COA confidential fund auditor nga si Silen Del Campo mga kabanan mga katropa. Pero, ada kay na ang pisa-pisa pamangkot sang mga senator judges. Kanday Violeta Constantino, former land bank manager. Sio Bolivar Branch. Kag Ninita Camposano, former DepEd Branch manager sang Land Bank of the Philippines. Lagabi ka ito pa nga, John Rey. Mabati na ito ng porsyon no, sa papamangkot ni Senator Judge Raffy Tolpo.
2: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
3: Wala na po, unusual po ito.
2: Unusual yung withdrawal. Mr. Presiding Officer, Ms. Witness, Ms. Constantino, diyan ba talaga ang account ng mga OVP sa banko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account yan sa banko ninyo?
3: Yung Office of the Vice President po.
2: OVP?
3: Opo.
2: So hindi lahat dyan naka may account ang OVP?
3: Wala na po kung alam.
2: Okay. Kaya nga po, tanongan natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
3: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
2: Ah, okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
3: Wala po. Unusual po ito.
2: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
3: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
2: Pero what is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
3: Wala nang pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
2: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw?
3: Hindi po.
2: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
3: Opo.
2: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
3: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya.
2: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
3: Marami naman po mga government agencies po sa
2: sa branch niyo. Mm-hmm. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal.
3: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila.
2: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
4: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
0: Gasunod ang pamangkot sa mag-utod. Una si Erwin, subong si Rafi Tulfo.
5: Tulfo naman. Sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
3: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag na mahabang. Parang dinescribe ko nga po as
5: duffel like, bag, gym bag?
3: Gym bag po. Iba po kasi gym yung bag. Duffel bag sa bank.
5: So gym bag, ano kalaking?
3: Mahaba pa. Po.
5: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million, approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitmit ng 125 kilos palabas ng bangko?
3: Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
5: Ng trolley? At apo. Mag-isa lang si Gina?
3: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
5: So ilang duffel bag po ulit?
3: Mga 3 to 4 bags po.
5: So 3 to 4
3: bags.
5: Yung sa 125
3: gym
5: million.
3: Bags. Gym bags.
5: Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, gym bag, ano lang kalaki yun? Mukhang hindi mahaba.
3: Opo.
5: Kakasya ba dyan 125 kilos?
6: 31 million per.
5: Baka nagkakamali kayo.
3: Mga 3 to 4 bags nga.
5: Dapat precise po kayo. Dapat ginadjat daw nyo yan bago paglabas. 3, bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
3: Hindi na po namin yan, ano po.
5: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano? I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon-kalkulasyon lamang.
0: Tiyo naman si Caballo.
5: As much as possible.
3: Opo, mga ganun. 4 bags.
5: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung banko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon?
3: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
5: So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back to the office?
3: Wala po, sir.
5: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
3: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
5: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po.
3: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
5: Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
3: Si Miss Queenie Masangkay po.
5: Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
3: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po.
5: Okay. Last na naman. Usually, pag ganun kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan, tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganun klaseng protocol in place?
3: Wala na po. Kasi may advice na po siya.
5: Wala na.
3: May okay, advice na po siya.
5: May pero na. Okay. Thank you.
4: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
6: Maraming salamat, proceed when you're ready. Presiding Officer, Ms. Violeta, magandang umaga.
3: Magandang umaga din po.
6: O, kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
3: Mula po sa Office of the Vice President.
6: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
3: Sa Office of the Vice President nga po.
6: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
3: opo,
6: correct?
3: Opo.
6: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
3: Basta yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
6: Yung payee. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakahan niyo po na parang laki naman nito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
3: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
6: Sa reporting? Okay.
3: AMLA rule po siya.
6: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
3: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
6: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin?
3: Wala naman pong exemption po doon.
6: So, sakop po siya?
3: Sakop po.
6: Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
3: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
6: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
3: Lahat po.
6: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
3: Opo.
6: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
3: More than 500,000 po.
6: Oh, any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA?
3: Supposedly po.
6: Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba
3: covered
6: po yun, di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
3: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
6: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
3: Wala po akong sinabing may pagdududa.
6: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo
3: personal. Unusual lang po ang nasabi ko po.
6: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
3: Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law.
6: Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law.
3: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
6: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
4: Thank you, Senator.
0: Okay, namatayan makabanan ang porsyon sa paggisa kay Mrs. Constantino, ang branch manager sa Land Bank of the Philippines. Tisi naman nabi, mga kuhan, sino naman, una bes, aparte sa pamangkot ni Senator Rafi Tulfo. So, yung tiwag, magiging siya ginisip niya kung pinakabag to, ay maaan. Sino ba na maglaong malapot sa mga ini? Na ang mga bagay bala makabadan nga makapamangkot ka lang iya nga pawa. Sige lang basta pamangkot lang ah. Di sino ba na maglaong kalabot sa mga sitwasyon bala nga ireklamo sa si Vice President Sara Duterte? Mamangkot na yung pinakabagto. Ano ka dako kabagto? Anong ginambalagani nga ang withdrawal is 37 million kada isa katsike? Pati ina, pamangkot. Ay, Diyos ko. Anong klase mga senador naman? Galaong balayas ang branch manager sa Land Bank of the Philippines nga malabot sa muna yung sitwasyon? Nga isa-isa ito, amon kadako sa bag, amon yung i-dimension, amon yung laba niya, amon yung kadako niya. Naka-off tangent, bala makabalang nga mga palamangkotanon, bala nga daw hindi mensindihan. Tanay naman lang mga mangkot, bala nga direkta, bala sa insakto yung pamangkot may kantanan sa isyu, hindi nang naglagkoon sa bag yung mga pamangkot. Now, ang parte naman sa pamangkot ni Senator Judge Bam, kasi ba yung ganyang report sa AMLAC? Kasi siya naman abing ma-report siya naman kabila ng kahit transaksyon gani, government to government ang transaksyon. Di ba na? Government to government ang transaksyon eh. Pila ba na ka mga minilyon ng mga investment nila makabila sa Land Bank of the Philippines kung releasing ka mo sa mga bono system na kada Desembre, pilayan ka milyon na da? Di ba na? Kasi yung mga nag-report sa AMLAC, kasi ang limit makabalan nga sa Anti-Money Laundering Council, kung may withdrawal ka nga over 500,000, di ba hindi i-report mo na sa AMLAC, ina kung private ang nag-withdraw. Private person. Di kung government to government, sabi kay butang tabi, confidential fund, ginaman na tood. Kati may mga beneficiary mo. Di sinabi sina magduda kahit government ang nag-withdraw. Di, mas may nagurong nga mapokus na marasang mga beneficiary. May nagurong na tonyo eh. Sa next hearing, sa next proceedings, sa August 4. Kung sino sa ni anakabaton, ni sino na ng kabaton, ang kung may establisar mga kabanan, kung may ara ng mga anomalia sa mga beneficiary sa isang ginaaligar mga kabanan ng intelligence fund, lagi ka niya sa office of the vice president. kaya na-establisar na mo. Na-establisar na magkabanan, may ara, ginbang gani withdrawals, kag hindi may establisar magkabanan, wala sang pamatood, nagikan niya sa bank managers, nga ni confidential fund. Luwas lang guro na kung mag hambal dira ang mga personnel sa Office of the Vice President, kag tiyawin sa kuwa eh. Kaya tinulato niya lang sa kuhan sa August 4 kay invite man siya nga resource person. Ano ba na ini? Base sa ila yung audit. Ano ba na ini? Confidential fund ba na ini? Basin o ba na sini ang gin-audit ninyo nga mga ginpang-submit nga dokumento nga mga beneficiary? Ano ang ila sining output? Anong ginimo nila sini? Anong gigastuhan sini? Draguro eh. Di mga yus porsanto nga mangkot. Bag, ano ka na ko? Ano ka na paon? Ano dimension niya? Wala nyo ginisip? Kung pinakabilog bag to? Ay, gapa delay-delay lang kamo sang gapa dugang-dugang lang kamo sa gasto sang gobyerno sa ginang ginapatigayon nga impeachment proceedings kung manang pamangkot nyo. Ang oras na yung magkabalan sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 8.33. Sambal sang iba nyo, nahi-blood ko sila nga sa panangkot sang iba na ito nga mga senator judges. Hindi ko magpahi-blood. Kaya laton tayo magkabalan sa August 4. Kung ano ang report sang Commission on Audit naging submit sang Office of the Vice President, resin o balas ni ang mga beneficiary, pwede ba na inyong mga ragbag? Sa sining ginapatigayon magkabanan nga impeachment proceedings kati ini mga kun ini confidential fund. Balon tayo kung may arak nga guidelines nga pwede mamaragwag ini magkabanan sa publiko. Kagkuna sino sini ang mga beneficiary. Kagkuna anong ila output, anong ila sini nga hinimuan, anong ila nga ang order sa ila. Nga ina trabaho kung matuod nga ini ang ginag ang kwarta para sa intelligence fund, kag anong gingamitan, anong ginsubmit ng mga dokumento. Di na guro eh, at kita mahulat sa August 4. Di na ginahiblad, iban sa aton. Sini, hindi ka mong pahiblad. Laton taray ang dugang sini ng mga detalye sa parte ng kabinan sa ginaligar nga misuse of intelligence fund. Maginong kita ang kabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na buligan sa pag-inom ang kabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay inipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Makalikaw kita sa mga balatian kung mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay mahinoy siya, no? Makalikaw kita sa mga pariyosin mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure. Limpiyuhan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atunga dugo. Agad marikaw kita makabanihan na sa mga nagkalanlain sining mga balatian pareho sang mega majabitis ka imne balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kami ng Santon Plus Gold Herbal Capsule mga tropa mas epektibo ini kung pudan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Good news sa aton nga mga kulturan sa aton mga kabanihan kag ang mga nagainom sang kape kaya ang Santon Gold Coffee mga kabanihan available na sa Mercury Drug Stores.

0: Kag para sa aton mga lalaki, maginoman kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kay mayo man ni makabayan makadikaw kita sa balatian nga prostatite so kon pagubag sang prostate. Dako mabunig sa paginom sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Bagod bang kabayan ka ini may esoflavones nga may control sa aton hormones, all natural ka kape kana may bulong ka pa mga katropa mga kabiyanan. Mayang gabi kay Mami Rene Cabar. Happy listening kay Mami Rene Cabar. Good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Amo man sa imo Mami Mary, ha? Dira sa Florida, USA. Kag sa mga kwanda, mga Sorilla family da sa California. Dira kay Noy Minte, kay Noy Henry, kay Manay Cecil, kay Dan, kay Dayt Ligel, kag dira man makabanan na sa kay Linon Cortez, no? Gapmati mong subong sa aton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kay manay Merlet Sorilla. Oh, dira sa Sorilla family kay manay Merlet. Sorilla dira sa California mayong gabi na happy listening. Pagbalik natin makabanan aton diskusyonan ning parte sa kwadaw sa investigasyon sang Iloilo City Police Office. May kang tanan sa makabanan sang ining duwa ka estudyante. Ang isa rin lalaki, 10 years old. Ang babae, 17 years old. Ganagahimo sang kalaswaan din sa may Esplanade number 11 sa Progreso, Lapos. Kay natultulan makabanan sang Police Station number 8. Ang balay sinisang mga involved nga mga tao, ang babae kag nalalaki, kag nagabatyag ko naman kabanan sa mental problema, no? Nagproblema sa ila sining mental condition ang duwa, no? Ang magnumbya nga ini. Ay sus, tani ko na gipanumdom niya na yung ang mga implikasyon sini antes mag-imos katuntungan na kundi wala ka mga magabatyag sa kalain sang pamatyag ninyo sa subong sitwasyon ang mental health condition niyo apektado kuno kag ang pamilya kuno mga kabanan sang sining mga involved nakatalana o nagaplano pasaka sang kaso sang nagpanapta sining video istoryan ta na mga kabanan diri gyapon sa atong pamalagad sa head shot ang oras alas 8:39 na mga kabanan mga katropa.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga

0: butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
2: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyong matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
6: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
7: Win

0: Agora sa XFM Radio Patrone di Ilo alas 8:44 makabanen mga tropa padayon ko magamati diri sa hijab sa XFM Radio Patrone di Ilo. Now diri kita na makabanen sini ng saniway kay magin padalagi diri sa aton sa XFM. Ining litrato sa nga naglaptato nga mga patay nga 45 days nga manok sa suba dira sa may Magapa River no sa may barangay Patong-Patong. Tinaga reklamo tong mga tawo kay tima ko mananga naglalapta ito yung mga patay nga sapat o kuning mga 45 days. Gaginapatihan makabanan sa mga tao dito, gagin panghaboy. Tinag-investigar gila yon ang barangay kapitan sa barangay Patong-Patong. Sino ba na ang responsable nga naghimo? Sino yan ang finding sa investigasyon sa barangay council sa barangay Patong-Patong? Aniway, ari si punong barangay Julian Carmelita sa aton nga interview diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mangkabyanan mangkatropa.
1: Barangay Juliana Carmelita.
2: Carmelita no sa Patong-Patong kap. Ay ningin post mo nga kwan nga mga manok diyan nga patay diri. Ano tong manok kap ban ang Bisaya o kon 45 days?
1: 45 days lang kay i-out upon ka senior, tinanugin ang pumuluyo ko kay kunagagadaging sa lakarjan mo.
2: Oh.
1: Kami yung lakarjan na yung guwabla.
2: Oh.
1: Damo ito nag-inform na ko nga kap na may manok yung aking ula ko ko gabi.
2: Mga pila kabilog ka?
1: Inulog ka gabi na siyong ginula so.
2: Mga pila kabilog?
1: Turo bro eh. Kaya pagabot ko ha, yung mga kumiling kagawad, galing lang, ginagtura naman mo.
2: Oo.
1: Kung tura na ito kong taon, kaya ginagtura naman to. Ang iba na nandun. Kaya kagabot ko siyang barangay madang.
2: Oo, sus. Di, ito yan naging chobos? Nakalabot ito yan. Ati yung pila kabilog na bilhin dyan sa barangay mo, sa, dyan sa, Santo Tomas, kag sa kwan, sa Patong-Patong?
1: Duro ko eh.
2: Duro.
1: Iba na, ano naman mo? Yung nabili lang to, ang motong na kainangan ng mga, wala mo nga ako kapon, palubang ngayon ng kuruan man, kaya kaya kumaba. Kaya nga agagin, nagaan pa naman, kaya matangod, yung kagagin lubang naman.
2: Ano ni Kapman, ang may idea ikaw, kamudabi sa barangay Patong-Patong, kung sino nag ula ka na dyan?
1: Dahil kami siya niya, kay ang pagto dyan sa may tayo nga rin, ay kuti CCTV rin dyan mo. Patangan niya pa niya dyan, ay gala sa kas pagto sa suntri lang CCTV naman, pwede sa may tayo nga rin, sa may bondiri, may kuti CCTV dyan. Kasi daw malakama nga do, ang balay do ay magduay matamalay rin mo. May sugar dyan, may sugar dyan mo.
2: Oo, dyan. Ay
1: mga gabi na sarugi na birago ro.
2: Oo. Tika ina sa pagsugin ka din nyo to, kagpanglubong daw, baho ron?
1: Hindi ka tinamin na ng 45 days ka ron, maruman sa tubig, dasil yun na rin.
2: Isang
1: may naman pa, may kisakas sa mga sa may sa nagmalay ka may ako. May nahulog, may nakarabit, yan nga daw, pulok bilog, buhi na.
2: Ay? Di ba sikon mga ba buhi ito nagkalakuan? Ba sikon buhi ito nagkalahulog kagdagalumpat o suba, ano man?
1: Wala laban na laban ko, buhay pa ibagay pangulog na eh. Iti, kung patay rin na ilang subang ni may ubos kanod, pwede hindi na ipaglabang naman na tuya kabot si Bas Mabaw mo. Pero siya ron pa, buhay pa siya manok kagit pangulog na eh.
2: Oh, okay. Pero sa barangay mo rin, sa Patong-Patong, may full train yan ka?
1: Wala sa full train eh. Ang barangay Madong na kag barangay Abangay.
2: Kod, tingin barangay Madong, ano ganyan dyan, unak barangay mo, kon antes barangay mo dyan, kon tiyan sa unang barangay mo?
1: Kung alin, ikaw dyan sa Niway, lubsan mga barangay Madong, tapos sa kung rin maka sa Tutumas, kag-amon man eh.
2: Oo. Tingin kung nagin ula, abi kapungod, kung patay abi nagin ula, ano man, ang din dyan nag, sa highway, plaster ang salakyan na nag-ulak na dyan?
1: Oo, dyan sa may tatay ay tiyak na bilhin pang bulbol na mo. Matawain mo na mo pag pabinit mo salakyan mo, itikwa mo lang ti kwandayin mo ang suba na yun.
2: Good. So, ang kuna mo dyan sa highway, gid, no? Sabi suba dyan sa Patong-Patong, dyan nagposisyon ang salakyan kaging hulog sa suba?
1: Hmm.
2: Ay, wa gid ma dyan sa area na dyan, kap, wala gid ka mo sa manaman ang abe, kung sino nag-gay mo karan dyan?
1: Wa gid kami siya, manamanana iti, pag-gabi nga to, nag-dangdang mo na ng uran mo.
2: Oo.
1: Kaya nga nag-isuro nga, lolong ninang, nag-gag, isa may mga bataan, nag-gag sa mabayas, may tangging nga dyan ako, may sabi-ibig ng tawag, may mga way-way po, dyan ako mga bataan sa kasambay, tiga pa signal.
2: Oo.
1: Kaya nga, mong gito nga tigon nga, wa gid ti mga bataan na.
2: Mm-hmm. Ano sa panggalan ka, Maricap?
0: Okay, nabatihan mga kabalan si Apo ng Barangay Julian Carmelita sa Barangay Patong-Patong. Kaya manin ng tulay nga nagali, sakop na sa Barangay Patong-Patong, nga manang nasawa, pangalan, naglangan na andan, nga Magapa River. Boundary man sa Santo Tomas na. Siguro, may nagpundo ko no ang basi ko sa pagpati ni Kapitan, nga may nagpundo nga sa lakyan kag hungod gagin ula ini mga patay nga mga manok o galing kay siguro mas may dala ba lang nga mga buhi kay may ara ko nga na-recover to nga mga buhi kahapon nga nagtakas to sa may banglid sa Piak nga balay o kon basi kon may ara man nga naglabay nga mga carrier bala sa mga 45 days tapos nahulog ang iyang cage bala tay pagkatapos magahulog naglaptang manok tay imbes nga dakpon tay mga manok na yan mga 45 days tay ama lupad na yan mo. Diba si ko naggalumpato sa tulay kag wala naging pang nakopya sa mga tripulante sa truck ID kung si kapitan pa. Diraklos babaw tulay. Kapatibaan nga dra nag gin naghalin ang mga manok. Kami mga bulbol ko nga nagtulumpok ko mga bulbol ko nga kapatibaan nga dra naghalin ang pag-ula sining mga manok, mga kabilan, mga katropa. Pati wala may baduan, kati wala ko ng CCTV mo. Kung si kapitan pa. Pero kung ma-identify ko, no, at handa yan magreklamo, ang Barangay San Julian sa mga nag-ulula sining mga 45 days dira sa suba mga kabilan sa Magapa River na sakop yasang Barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo. Ang oras din mga kabilan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:51 sa dira nga mga 1 minute lang ni Katropang yun rin. Ining parte mga kabanan sa natabo dira sa Esplanade number 11. Kan-identify mga kabanan sa police station number 8 nga nabase dira sa Lapos ang ginikanan kag ang mismo ang mga involved ng mga kabataan ni. Actually, ining 18 years old ni ang lalaki, 17 years old ang babae. Gaskwela sa isa ka blotuan ni si Lilo ah. Di, kuno, napiktuhan daw nag-galalain sila kahit daw na ang kondisyon sang ila sining paminsanon daw napiktuhan bagong sinis sa nakita sa kumala sa mga post sa social media. Di, titanigin panumdom yung anay isang insakto antes ka mo nagimo sa kalaswaan eh. Kagang ginikanan ko no, sa mga kwanga ini, sa mga involved, nagkaplano ko no, nga magpasaka sa kaso sa nagpalapta sining video. Abaw tita ni ma'am sir no tani wala yung mga gina pareho lang nga ginakonsinte nyo man ang ginimo sa kabataan nyo eh ti sino man nabi hay madasig ka naglapta yung mga video mo daw sobra pa sat cake magkabanan ng paglapta sa mga video ti mapla kung ma-identify ko na magkabanan magpakayos kila sa bulig sa PNP. Agad ko na ma-identify ang nagpalapta sa video ngayon eh. Timbis nga atubangon yung problema sa nang ginimo sa kabataan ninyo, ang ginatubang nyo niya ang nagpalapta sa nang video. Tani, napareho lang naging konsinti nyo yung ginimo man sa inyong mga kabataan mga muna. So sa mga kabataan, malayin nyo hindi ka mo mag-ama muna no, kaya mako muna open ang lugar ba na? Te agkatapos sa gimo kalaswaan ko din na videohan ka mo yate mako mo na nga subo nga panahon nga daan niya pagkuwa video dahil palapta niya sa iba na post dahil sa social media dasig lang paglapta daw every seconds ang pag latun-laton sa mga pictures sa kabay pa makabanan nga mga leksyon ni sa ibang pagid ng mga kabataan nga kabay pa hindi ka maghimo sa pareho sin eh kay madamo pa sa mga challenges ngayon nga matubang samtang kakabuhi kamusling kalibutan agad malapot ninyo ang inyong handom. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:54 makabanan mga katropa it's turbo time Dr. Bo, dietary supplement for men. Gamitan ni Trimtaminotos. Antes maglabing-labing kay Mrs., kay man solid ka ko ng aturbo ka, makabulig pa sa Six Life ninyo nga mag-asama. Turbo, dietary supplement for men. Standby mga kabanan sa masunod na programa ang phone palapon kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 90.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Fabi Borns Tibor Morales, XFM News.
3: XFM
4: mga katropa, exciting dito!

0: Boss Gold.
1: O Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon plus herbal soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon plus herbal soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon plus herbal soap.
2: Turbo, food supplement for men.
3: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagiya po na time para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: XFM Time. It is now 8:59.

0: Kalisilis. And I'm proud Sister Pinus. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Woo!

0: Eh, kanamit sang kape. Labinagid kong Santon Gold Coffee Mix.
1: Correct.
0: Kita mo, nga ako ni Chura, nagamintain lang Japon nga iturahan lang siya.
1: Wow, ha? Pang porn star ka na, Kitchi.
0: Naingyo mo niyo tuod ang Santon Gold Coffee Mix, Dol?
1: O ako, mag-inom ko na, balag na butahan ko ice.
0: Wala mo ko na mangkot.
1: Gasugid lang ko.
0: Ah, gusto mo sang ano?
1: Nang ice coffee.
0: Oh, really? Ala, inagin mo na, bisubong mo sa una, kung magkape ka, ininit gina, subong niya, butangan mo yan.
1: So, kung magbakal ka na bala sa ano?
0: Sa?
1: Sa mga...
0: Pornhub?
1: Ano? Bisan sa mga gamay-gamay lang nga mga tsanggit-tsanggit.
0: Oo.
1: Masiling sila nga, ay kanamit, gidbala.
0: Oo, namit gidman. Labi na gidbong damo, ice. Ice coffee gidang tawag sa iyaya.
1: Yeah, eh. Alang-alang man na nga. Kay ice mangimutang.
0: Oo. Tapos, mayong gabi, gali, speaking of kape, si City Administrator Engineer Rudnell, ang iyang ginakapi subong ang decaffeinated coffee.
1: Wow.
0: Social, di ba? Matry ko to gani pangayo sa iya. Kung anong sabor sa ang decaffeinated coffee.
1: Lain man na siya ya.
0: Sa Amerika, yala na kuno ginabakal.
1: Tiwala kita da.
0: Pati ka na. May gabi na, City Admin, kay Engineer Rudnell, sang City of Sagay, salamat gid. Welcome to Tanan-Tanan nga XFM Radio Station sa Bugos, nga NIR, Kagpanay Island. Mabatian na kita sa Tanan-Tanan gid. Ano gani? Attendance check?
1: Check na check!
0: Wes, random na naman liwat. Mayong gabi, naka-tune in na ang mga taga XFM Iloilo. 100.7 upunta si katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Pagambal makamubi.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 sa Capiz. Upunta si katropang
1: Neil.
0: Correct. Ari-ay. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel
0: Shamin. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean.
1: Bot, ah.
0: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Kabankalan.
1: Ay, di ba pa Rodel?
0: Winston Villanueva.
1: Oh, kita mo lang.
0: Sa Kanlaon, XFM 106.1 with, ay, hindi gali, 101.7 gali, with katropang
1: Bibi Ron.
0: Shooty Boy.
1: San Car. Wala pa kit kuya sa
0: sa San Carlos. Mabatian naman ang XFM sa San Carlos 98.9 with katropang
1: Arya Insakto na gid niya. Supremo.
0: Siyempre kay wala pa man sa upod. Sa Bacolod, mabatian man kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Makitaan kag mabatian man sa analog channel 13 sa television kag IPTV digital channel 29 via Star Cable ibi Magalona sa Silay, Victoria, sa Manapla, Kadisagay kag Escalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag na kamo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Ngayong gabi, katropang Troy and Dolphy lang ka, watching live in Malipayon Village, Roa City, Capiz. Salin wow, kay June Mark Pedroso, Lanoy Tagudena, good evening. Dudes Valiente is watching also from Rojas. Loyal nga single dad ang gapangita.
1: Wow, grabe.
0: Dudes Valiente, salamat again. Ang ininga programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig-a na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Awali pa mo, Paul.

0: siguradong sisig lang pakiramdam. Senthon Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Senthon Plus Herbal Oil, Senthon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Senthon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Senthon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako galing si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Maka-college na ko!
0: XFM.
4: Katropa mo!
3: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: Vision X. Marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 10 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Hindi nga dyan kasarang. Wala ka naging dyan daog-daog, no? Nagligad daw, pwede pa tumapatas, tani. Pwede lang patasan, tani, no? Pero subong daw, hindi kidya madala, no?
1: Hindi ko naging carry.
0: Hindi mo naging carry. Sino ka subong nga kakulot sang imo buhok? Ikaw bala ang dinumaan nga tao?
1: Kilala mo sa una si Miss Tapia?
0: Tapia?
1: Sa school buko.
0: Atong chabi-chabi nga babae?
1: Ang maestra bala.
0: Oo, gani. Ang chabi-chabi.
1: Ang iwang.
0: Ay. Wala na ako naguro kaabot.
1: Chabi si Ruby, guro to ginamin.
0: Wala na ako nakaabot. Kaya kabalo ka naging gandaan ng millennials, kuya.
1: Muba!
0: Balik na sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy pagidgali nationwide. Kag sa inyo masuking abuti ka malapit sa inyong lugar kag open ang amon nga call and text line sa Smart. I-dial nyo lang ang
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening.
2: Hello.
0: Hi.
1: May gabi. Tututu, duwating. Huwag mo paliog.
0: Okay. Hindi ka bati ang tigulang.
1: Hello? Hello?
0: Hello? Hello?
2: Yes, sir. My head is here.
0: Ah, dali lang, gid, sir. Tuduha imo tingog, sir. Hindi kami kaklaro, gid.
2: Klaro nga tinutok.
0: Oo. Tuduha, tuduha. Tuduha. Tuduha. Tuduha. Ay. Ambal ni Janry. Sambali dyan, Ray.
1: Hmm. Ah,
0: baby, ako no si Kulot.
1: Wow, tuot! Love you, John Ray!
0: Hello, sir. Okay na, sir?
2: Sir.
0: Naka-loudspeaker yung mo cellphone?
2: Hello, sir.
0: Nang naggagamit ka earphone o kon na headphone, earphone.
2: Hello, sir. Kipot lang ang cellphone.
0: Okay, kay paggali mo cellphone.
1: Ipalapit-lapit na yun ang imo nga ba sa speaker sang ano.
0: Wala na naka-loudspeaker?
2: Wala man, sir.
0: Oh, sige, ipalapit-lapit lang gamay ang imo nga ano, iung-ung gamay imo sungad. Para mag-ground ah, matapos na ni Dayon.
1: Oo, ah.
0: Sino ni?
1: Hello?
0: Nadula na, sir. Kabudlay man sini ka kabudlay man sini sa aton ng mga caller kung wala nagakooperar sa aton nga ano man
1: wala labot sina ang
0: sa aton nga rules
1: sa bagay ang internet nga daan sa bungga bisyo-bisyo man
0: hindi man sagad ka muno dula tani karon sa ibang istasyon. Sila lang ni bala makabulig-bulig sa mga caller ta kadagab eh.
1: Yan eh, kung sa bagay.
0: Pero may ara ko ginaplano nga may segment ang phone pal nga nga dramahon ta ang sulat sang ano
1: pwede pwede
0: sang
1: sa
0: pag-intra
1: oo. Oo.
0: Ang aton nga 1 hour bala kay para magahod pagid kay kung ma-rely lang ta sa caller lang tawa ni bala kung hindi di kipad ang cellphone touchscreen man tuod pero guba ang screen. ang cellphone
1: na,
0: oh
1: na maguba ang screen hindi lang ang touch.
0: Ang cellphone nga wala naka-design pang loudspeaker.
1: Nan.
0: Gina-loudspeaker.
1: Na.
0: Tapos gina-loudspeaker, gina-ung-ung pa na sa talinga ang sa nano. Ano i-edukar ta pagid sila hindi na.
1: Pwede, Gid.
0: Ha? Depende na galing kay Tihi. Sila man ay nagbakal, hindi tama na sila mamanduan. Pero sa aton nga program, kung maayo ta, dapat masunod sila.
1: Oo.
0: Kaya para klaro man sa tanan-tanan bala, kag nami ang quality sang audio. Kaya radyo lang tayo nga daan.
1: Sa eskulahan, ganing kapati, kamusang rules and regulations.
0: Ano yung eskulahan? Eskulahan sang?
1: Paradahan.
0: Sa mga nag-celebrate, gali sa yung birthday, happy happy birthday sa inyo. Kaga, i-check ko, anay, dari ang ano, oh, ang sa aton nga FB Live sa Troy Tisoy 2.0, Maria Cristina Ribosio Neri. Troy! Andito po kami sa Aklan Kalibo, laging nakikinig yung asawa ko bago siya matulog. Hindi kompleto yung gabi kung hindi makikinig sa program mo, Troy.
1: Wow, salamat po.
0: May naa-addict na rin. Salamat. Tapos, andito na si Manananggal. Dapat magtagalog na lang tayo siguro.
1: Sige.
0: Para yung mga taga-Kalibo, okay lang?
1: Oo.
0: Kaso nga lang, marami talagang Ilunggo nakikinig sa atin eh.
1: Eh, maunawaan naman ko. Maunawaan naman tayo ng mga Ilunggo, ah, di ba?
0: Troy, kagwapa naman kay Dolphy lang ka, ah, daw ma-inlove na ko siya Manananggal.
1: Wow! Talaga lang, ha? Pero dapat Manananggal ka nga, laki.
0: Ang pamangkot, kung makawiwili ka man bala Manananggal.
1: Kato wala ka man kapakita sa hamon.
0: Pero kung makita ko ni ma-stalk ko ni iyang FB account, kami ni ang masigunda sa Iloilo Esplanade.
1: Wow, talaga lang. Di mo, ang pelikula eh.
0: Ay, gali. Ay, kay Nene James, may yung gabi. Taga din si Nene James man. May yung gabi si mo Nene, Nene Bulani.
1: May yung gabi. Ay, before I forget, happy birthday gilid sa akong mangod nga si Eva Alacapa.
0: Babaye?
1: Yes.
0: Din sa Subong?
1: Din sa
0: Canada?
1: Capitol Heights. Ang sa Canada, ya, si Cherry. Ito yan.
0: Ah, babaye man to. Oh. Oh.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cell 9.
3: Ano? One. No. Tingala ko lang may katawag sa smart. Ginabaliktad mo. 1-2 na iya.
2: Dali lang yung bala. 0912-0076-793.
3: Na, amo na iya. Kaga, mayong gabi man sa kay June Mark. Ay, dali lang yun. Mga taga-Malipayon Village. Pero may gid-nagapamati. Naka-tune in sila sa 106.5 XFM Rojas. Salamat, gid. Kaga, syempre, ano to subong gani? Nagid man.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikate.
8: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
10: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa borsa ng Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
2: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-Putike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kong Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus
3: Herbal Oil,
4: garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santone Plus
3: Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
4: Santone Plus
3: Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Magbibili sa mga butika.
9: Makalage na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsa Antone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sa Antone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sa Antone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Antone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Antone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
1: world. Antone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Antone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Antone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Antone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay kong akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi Hazel Onasio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa nga konsyan, isa gapala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: mo'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: anak. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ako sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugatan ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Sentin Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama. Nadula ang sakit ng
0: gimbat niya. Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow! Gwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo! Oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala! Tingala ko naghuben ka!
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
2: natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diri yun.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantone Plus Gold Coffee Mix.
1: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: 7 Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: 7 Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
15: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilito Oy sa akon nga nadagpaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium. Salamat!
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape mo akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga buki ka.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayng aga Pilipinas, mayng aga Western Visayas, ini ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Isa ka oras kagtunga nga pagtalakay naton sa mga exciting nga mga istorya, exciting information, exciting nga mga balita mga Biyendres XFM ang Radyo Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sang inyong mga radyo. 100.7 MHz on FM band para sa nagapamati sa aton sa ere. Sa ila sining mga transistor radio, sa ila sining mga monitor, sa ilang mga salakyan, 100.7 MHz on FM band. Sa mga may internet, sa mga may ara sang Android phone, makita kag mabatian ninyo kami sa duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo ka mo makapatamyaw sang inyo nga mga kakilala, katropa, kapamilya kag iban pa sa kunan naman nga okasyon. Mahimo ka mo makapadala sang inyo sining komentaryo, opinyon kag pananawan sa mga isos nga aton sining pagatalakayon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Manami ang panahon subong. Alas 4, tama pa kasanag ang bulan. Ano tawag nila man? Ugsad, lalati. Full moon, basta full moon. Kag wala sang ulan, diri sa siyudad sang Iloilo. Alin mga biyan kahapon, manami ang tiyempo. Hindi man gito man kainit. Matugnaw ang dapyas ang hangin sa tiunsang kagabihon kag tiunsang kaagahon. Mayong aga sa aton nga mga street sweepers. Limpyo-limpyo ang aton nga mga dalanon. Aga pa, nagpanglimpyo sa aton nga mga karsada. Salamat. Sa piyak na bahin, mga abyan, ang aton nga pagpangalagad ang inadulong man sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang mayinig pinakamanamit ng kape nga aton higupon sa aga. Kaya Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, may bulong ka na, may kape ka pa. Wala na kinangalan pa tinapay o pandisal. Kaya subong aga pa, wala ka man baklan ng mga pandisal kag tinapay. Ah, wala problema. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may soya powder. Nga mo ang nagkapadugang pananam sang aton nga kape. Nagaserbi man nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix may mangustin, may moringa, kag may soya powder. Bisan pila katas ang Santon Plus Coffee Mix ang aton sining imnon. Wala agad problema, hindi maghapdi ang sulok-sulok ninyo kay ang Santon Plus Coffee Mix. Wala sang caffeine, hindi katulad sa mga regular nga kape nga may caffeine. Sa sigi-sigi mga turos ang regular nga kape, nagadamo man ang imo nga intake nga caffeine nga amo nagresulta sa pagtaas ang acid level kag naghapdi sang sulok-sulok. May nga aga sa kay Mark Joy Arribalo Alayon, siling niya kahapon, gintistingan niya ang Santon Plus Coffee Mix. So good, subong, pinatilawan niya na. Amo na lang na ang iyang pag-imnon sa mga taga Cadiz City sa sulod sang merkado. Kag sa mga taga Hamtik Antique, kinatabok-tabok siya lang nimo. Pero gapamati gini sa aton. Tinagi siya sa ning cellphone mga byan. Sa mga katrupa tara sa Batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association sa Batuda. Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association. Ginatamay yung trislakit, amo ni pirmi magyantay. Pinangayo ganito sila sang radyo nagligad. Pero sige lang kay tagaanta na sila. Basta nagapamati sa aton gaanta radyo. Wala pa siplat kita mga katrupa sa aton nga kasaysayan. Ang mga importante nga nagkalanabo sa Pilipinas nga napagkit sa aton nga kasaysayan sa karon nga adlaw July 30 adlaw nga Huwebes. Hoy, tsinda, subong, market day, subong sa Haro Market. Basiluyag ninyo makabakal sang mga bulubahado ng mga vegetables, mga ulutanon, mga prutas, kagiban pa ng mga kinanglanon naton sa matagadlaw, sa aton kusina, sa mga nag-a-operate sang mga eatery, restaurant, o kung magagmay ng mga karinderya. Market day, subong sa Haro Market. Dalawang tulog na lang mga katrupa, mabugto na ang liog sang pato. Ang bulan sang Hulyo matigpo na. Kay dalawang tulog na lang ang July, Hulyo, may 31 kadlaw, pizza 30 na subong. Dalawang tulog na lang, matabok na kita sa bulan sang Agosto. Isa na lang kabulan, mga katrupa, ang aton sininga taklaron. Bag-o magtakop, kag malampuwasan naton ang tigkiliwi ng mga binulan. Lin-month season, mga biyan. Tatlo bala ni kabulan, June, July, August. Isa na lang, taklad na gani, duha kabulan, June kag July. Pagbulan sa Agosto, isa na lang. Tapos, Berna. Pag Berna, mga katrupa, medyo dira na nagkasugod ang pagsulod sang swerte. Harvest season eh. So, amo ina, mga katrupa, ang Berna gani, amo na gani ang pagsugod katrupang dyan, Ray, sang Christmas season. Ang Pilipinas sa bilog ng kalibutan ang nagahiwat sang pinakamalaba o pinakamalawig ng Christmas season. Pagka September 1 pa lang, ha? Christmas season niya sa Pilipinas mo. Pag Ber nga month, bantay ka pala mga ikatatlo nga simana sang Agosto, makita nyo na si Jose Maritza nagalabay-labay sa wall nyo. So, nagapanggarit-garit na. Okay, sa pagtikang naton sa unang halintang sa bulan sang September, dira muna na mabatian ang iyang pinakabantog na Christmas song. Di Subong, wala pag bulok bakasyon pa lang sa Subong. Bugtaw, bugtaw, kag magbago na mga katropa. Exciting Pilipinas na sa ato nga pagpangalagad, mga exciting istorya kag balita. Ihatag naton sa inyo mga balita nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal. Pero inyo na mabatian diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pero antes sina, pasiplata nato na ang mga importante nga mga nagkalanabo sa aton nga nasyon, sa aton nga kasaysayan. Kaya balo kamo sa atong July 30, 1907. Ang pinakaunang assembly election, mga biyan, ang ginhiwata. Nagamarka inis ang pinakaunang Filipino sadtong mga tinion sa bilog nga Pilipinas. Naghiwat sang nationwide election para sa aton nga national legislative body, si Dalo, mga katrupa, sang American colonial rule. Sadtong nga mga tinion ang mga prominente nga mga politiko, amokanday Sirio Osmeña kag Manuel Quezon. Nakaibalo bala kamo nga sa tung July 30, 1934 ang Philippine Constitutional Convention opisyal nga ginbuksan sa Manila. Ginapamnoan sa tuanay ni Claro M. Recto ang ining assembly, mga katrupa, ang may tinutuyo nga mag-draft sang 1935 Constitution. Gina-require si Dalom sang transition to the Philippine Commonwealth. Kag amo ini ang nanginalagyan para nga mangin independente kita. Hagikan sa pangginahom sa tuanay sang Amerikano.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Amo ina pila ka mga signifikante nga mga nagkalanabo sa aton nga kasaysayan. Makakuha kita diri sang mga maayong pagtulunan. Ang ining abahin, mga katrupa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katrupa, mahimo nato nini nga tumaron bisan wala pa kita makapamahaw. Kay balo kamo ang pagbag-o-bag-o sang panahon ukon sang klima, sang temperatura, makatuga ini sang mga balatian katulad sang ubo, sipon, trangkaso sa mga bata, Subong. Kay do amo gid ini ang mga vulnerable gid bala sa mga ubo, sipon, no? Bangod sang pagbaylo-baylo sang klima, ti paimnan ninyo sila sang Santon Vitamin C nga alkaline based nga vitamin C, bisan wala pa sila makapamahawa, no? Kaya man sila gana magkaon kung aga pa eh. So, paimnan ninyo sila sang Santon Vitamin C. Mga kabataan kag mga adults, ah, madamo man nga mga adults nga nagkakatapikan sang trangkaso kag ubo, Subong, no? Pwede git kamo makatumar sang Santon Vitamin C. Ang alkaline based nga vitamin C. Sa pihak na bahin, mga byan, Ining nagluntad balang eskandalo sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapos. Kundi una gid nga naglupok, ining may naka-video bala nga nakuha niya sang video mga binining duha ka mga minor de edad nga naga love making sa public place sa Esplanade number 11. Naglapta, nag-viral, no? So sa siningakang tanan mga katrupa, ang city government naton nagpanawagan, pinagi sa kay Mayor Raisa Trinas nga unta tunan ninyo ang pag-share, pag-forward sang sining video. Actually malipot man lang. Kagang aton nga mga kapulisan, ang aton nga mga otoridad mga binagpanawagan nga unta tunan ang pag-forward, pag-share sang sining malipot nga video. Indecent act mga byan sa isa ka pampubliko nga lugar. Kay magluwas nga makatuga ini sang malain nga impresyon, nagaguba sang reputasyon sang aton nga syudad. May atubangon pagidini nga mga legal consequences, no? Kay tani ang ginimo sa sining nagvideo, instead nga if i-upload niya kag ipang-forward share sa mga kakilala niya, tani gin-report niya na lang sa Children and Women's Desk, no? Bilang isa ka responsable bala nga citizen, para nga ang aton na lang mga kapulisan ang mag-monitor. Ining duha mga abyan ka mga kabataan, biktima man ni sila eh. Biktima man ni sila, no? Anoyhan kahuyaanan nga gindulot nila sinis pamilya, no? So ang aton nga motoridad bilang damage control mga abyan, mga katrupa, flag warning ang aton nga motoridad. Actually ang aton mayor amuman, no? Batok sa mga legal nga mga implications kag mga konsekwensya nga atubangon mabiyan sang mga naga-forward, naga-share. Sa sining nga kang tanan mabiyan nagatingwa nga matris back. Ang source kag ang online distributor sang sining viral video nga nagapakita sang duha ka mga pamatanon nga naga-make love sa Iloilo River Esplanade sa Barangay Progreso sa Lapus District, no? Nga nagpaandam bisan pa yadtong mga nag-forward, nag-report mga bihan sa sining footage sa ila nga mga kakilala, may atubangon nga mga legal nga mga konsekwensya, no? Kay ka-irresponsible do ka ginhimo nya bala nga kun matarong ka kuntani nga citizen, bisan pa nga gin video mo to kag binpalapitan mo lang tong duha nga kag sawayon bla sa maayo lang nga pamaagi. Kundi tapos na, no? Gigaling iban niya, luyag bala sing iban nga kun may mga kapaltahan ka, luyag gid nila nga ipublicize, luyag gid nila ya bala nga ipakita nga nagkasala ka, no? Ambot ko nalipay na tong nag-upload sini. Makabatyag ka man kun tani isang ano bala sang pukawon ka man tani isang konsyensya mo, no? Ano abi kun sa utod mo to natabo? Kagi-upload man si Iban, no? So ang aton nga mga city officials mga binang concern gid sa sining viral video nga bisan sa din nga kapihan subong nagawlagaw ka mo daw gina pamasawan ano nga pamasaw pa ining mga siyempre mga DOM eh nga puro ng black tropa nga genre istorya pero ay naman black performance aw, no? Although ngayon din ato rin ay pagpamarisan, pero the right thing to do kung tani, no, sa sining na uploader, kung ginpalapitan mo to abi, paginsaway. Ha? So nga itong nga mapisalis mga bihan concern sa sining nag-viral nga video, na mahimo nga makaguba inis ang reputasyon, makahatag sang malain nga impresyon sa aton nga Iloilo River Esplanade, nga landscape mga bihan nga Riverside Park, kag promenade nga nagalaba ini mga byan, nagaangot ini sang pila ka mga section sang syudad sang Iloilo pinagi sa suba. Ti amo ini ang lugar nga kun pamatian mo lang kag lantaon mo lang in general manami gid man, no? Diri mga byan may mga local tourists kita, may mga foreign tourists kita nga nagalakat, walking, jogging, sightseeing. No, kag ginagamit man ini mga katrupa nga relaxing place para sa aton sining mga pumuluyo, no? Ang Esplanade mga biyan nakabulig ini sa pagpabaskog sang tourism industry sang Iloilo. Kaginamintinar ini ang kalimpyo kagkatawhay sang among lugar. Minilyon ka pesos ang ingasto isang syudad sa Iloilo, agot nga matigayon ining Iloilo Esplanade daton that could attract tourists. Kang nakahatag sang maayong impresyon sa mga kaiping naton nga mga rehiyon. So ang Iloilo City Government nagmando mabiyan sang immediate clean up kag pagdugang pa sa pag-install sang mga closed circuit TV o kung CCTV, ang pag-deploy sang mga green guards, kag ang pagpatuman sang roving patrol sang aton nga mga kapulisan. Sa piyak ka bahin ang Iloilo City Police Office. Ah, pinagi sa ilas din nga spokesperson nga si Police Major Sheila Mayes ang Greenes nag-confirm nga ang insidente nga ni Mabia na tabugin man sa tung July 27 sang hapon. Kag nagalakip ini sa mga isa ka minor kag isa ka legal na nga individual nga ang iras ini nga mga identities ang ginahinago samtang ginapatuman pa ang isa ka investigasyon. Nagapilar man ang aton nga mga kapulisan mabiyan sa publiko nga untato na ang pag-share sa sini nga video kag naghatag sang paandam nga yadtong nag-record, nag-upload kag nag-report, nag-pabalik-balik nga naga share sining video mabiyan maka pagatubang sang mga legal consequences depending man sa padulungan sang investigasyon. Kaya ang ining mga kabataan, mga katropa, kulang taon ta lang, no, mga biktima man sila, no, maybe may mga issues man nanungod sa ila sining mga actions, pero dapat i-subject ini sila for counseling, no? Hindi nga pakahuyan pa natin pinaagi sa social media. Muning malain nga madulot sa social media eh. Dali ka lang magkundinar sa tao, dali ka lang mag-influence bala sa tao, either good or bad influence. Kagdiri ka man mga abiyan makapangita sa pamaagi nga makapalapta sa fake news mo, disinformation. Na muna mga abiyan ang epekto sa social media, ilabi na aning mga kabataan, mga minor di edad, nga kadasig sini sa ila ma-influensyahan. Iban nga mga nasyon, wala na ginaalaw ang below 15 o below 16 nga mga kabataan nga maka-access sa social media. Kaya daw kadamo, nagid sang hindi magkaraamo, bala. Ambot ano mahimo sang meta nga ang kadamo, nagid sang mga binastos, no? Iba nag-auba, ligo, suba. Ka para lang mag-viral. Bailaki, para lang mag-viral ilang video. Iban may araga na igid. Babae, nag-asarika, pangihi. Para lang nga mag-viral ang ginag video. So, ambot anong mahimo sang mitas ni man. Nga nga magkulukanta-kanta lang ka. Ginamute nila. Oo, kulukanta ka lang. Nga daw original matian ang kanta mo. I-mute nila. Pero, ining mga palitib, mga sarika, mga paligo, di nila ma-detect, di nila ma-monitor. Ang ini nga magkabataan kung tani mabiyan, i-report sa women's desk, women and children's desk, mga abiyan. Women and children protection desk. Agot nga matagaan sang counseling. Why man takabalo, sing ila balatsyago na at the time, kasi hindi ginman sila kapugong. Di galing kitikan, humo ko nagaloy, guys. Sila may sexual attraction from both ends. So bilang concerned citizen kuntani kag responsable nga individual. Daw nang imo sa to katropa niya daw nang lingling patana. Di ba? Ang iya to tinituyo sa nang uploader daw nang lingling ginapangitaan man sa bong kay pwede ni sa kasuan kaso, pailan kaso. Daw kulang na lang ang balon nga nang lingling ka imuya. Tapos i-upload mo. Respeto lang sa mga kababayenhan. Nga, amo lang to nga kupol, aw, ang naghahimo siya na, aw. Malas lang tong duha kay nalinglingan mo, no? Kagin upload mo. Iban gahimo man siya na, galing wala lang madakpan. Tikon nadakpan mo pa, sawayun mo na lang. Imoya ginpakahoyan mo, pagin imoya, himuan mabina siya, utod mo. Respeto bala, respeto ginatawag. Oras mga abyan sa pagpagalag naton sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. 32 minutos na ang nakaligat. Sa tak ng alas 4 sa aga, magbugtaw-bugtaw kag magbangon na. Doha na lang kadlaw, doha na lang kadlaw ang atong working day sa mga empleyado sa gobyerno. Ang mga pribado ng mga empleyado hasta pa Sabado eh. May half day pa kita ng trabaho sa Sabado. Pero sa mga government employees, doha na lang kadlaw. Subong kag buwas naman ah. TGIP Subong. Huwebes mga abyan. Buwas siya TGIF. Ang TGIP means thank God it's payday. Pero ang iba niya daw kahapon pa mo. Nalili mo to, katulopang dyan, Ray. Nalili mo. Ayos na. Amo niyang kumpanya nga gahana pa lang mag-due date. Gahana pa lang mag-due na. Ara na yan mo. Kaya na ni gahulat siya sa mga pizza 30, pizza 15. Kung may chance pa lang, pizza 13, pizza 14, ara na. Kung may chance pa lang, pizza 29, 28, ara na yan. Oras mga katrupa, 33 minutos na nakaligat sa takna ng last 4 sa aga. Bugta-bugta na kagambango na magtumar na mga katrupa sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katrupa, amoning vitamina nga nagpamatay, amoning food supplement nga nagpamatay sa viruses kag bakterya sa atong nalawas. Ginpabago, ginpabasko, ginpaepektibo sa karon ang panahon sang sipon ubot rang kaso, hilanat. Hindi, tigit pagpabayan ng atong nalawas nga maigo sang sining nga mga pamalatian. Dapat may proteksyon kita pinagi sa pag-inom sang pinakabago kag ginpaepektibo nga Premium D3 The Ultimate Trio. Ang Premium D3 mga katrupa, may vitamin D3, may virgin coconut oil, may moringa oil extract, ang monolaurin kag monocaprilin kag monocaprin mga katrupa sa Premium D3. May kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong nalawas. Kag may ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties, ang moringa oil sa Premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 kasahi sang antioxidant nga nagapadelay sang pagyukot-yukot, pagkuris-kuris sang aton nga panit. Skin aging kun tawgon. Agud to nga medyo mapunggan ang pagkolorinot, pagkiriwi sang inyong nga panit. O galion gid ang pagtumar sang Premium D3 mga katrupa. Madasig ang pag-epekto sini sa aton nga lawas kay naputos ini mga katrupa sa mahumok nga kapsula. Soft gel capsule kun tawgon. May mga pagtuon bala Subong? Agot to nga maglaba gali ang imo kabuhi katrupang dyan rin. Kung ano nang naandan mo bala gali nga pang ginawi, nga daw komportable, kinakagindi ka stress, padayunon mo na lang. Pero wala tagiring ganyo nga magbisyo ka mo. Ang iban nga mga tao nga sige inom, sige mamam, tapos sige panagrilyo, nga daw nasauan niya na kag daw heaven na pamatyag niya makamama, magkapala panagrilyo. Amo gali ina ang naghatag sang pagka normal sang ila sininga nervous system. Ini pagtuon mo lang niya, wala ta kamo ginainggan yo nga magmamam kamo kag mag sigarilyo. Kay ang nagapatuga gali sang balatian. Amo ang imong nervous system. Ining ginakulbaan ka, ining nagaworry ka, ining anxious ka, ining ginabatyag ka, ginapalibugan mo pala ang mga bagay-bagay nga wala pa matabo sa kabuhi mo. Gina problema mo na isa ka bagay nga wala pa magtupa sa imo. Kakun ano ang bisyo mo gali katropang dyan, Ray? Hindi mo gali iya pagulpihon ang taton. Ang ibang gali sana, pangluya. Kag nagahina ang ilang immune system. Kaya gani ko classmate sa high school. 40 anyos pa lang napatay na. Waay gidya bisyo. Waay man ga panigrilyo. Wala ga inom. Wala ga barkada. Wala naga. Wala ga pang babae. Wala ga inom. Wala ga panigrilyo. Wala ga grupo. Wala barkada. Wala ga laga. Wala ga pang babae. Pero napatay sa edad nga 40 anyos. Kaya balo ka mo anong kinamatyan niya. Ang kinamatyan mga biyan sa nga kong amigo. Healthy ni katama mo. Vegetarian pa. Way ga kaon baboy. Isda lang kag mga karne. Ang kinamatay niya mga katrupa mo ang sobrang kasubo. Trenta siete minutos na nakaligid sa takna alas 4. Sa atong nga pagbalik mga katrupa, dugang nga mga balita, mga exciting na nga balita. Bataan ninyo pa lang mga exciting nga istorya, exciting nga mga informasyon. Duga-duga exciting nga mga balita ang ihatag naton sa inyo. Nakahibalo bala kamo ang pagtan-aw sang isa ka individual sa aquarium sa sulod mga biyansang napulo ka minutos makahatag sang benepisyo sa aton nga ikayong lawas. Nahibaloan sa isa ka pagtuon mga biyan nga manami ang mudo sang tawo kung maglantaw sa sang aquarium. Kita mo da, iban gani nga mga household may mga aquarium no, bisan gamay lang butangan nila sang mga nanarisari nga mga isda. Kaysa paglantaw mo gulisan na sang aquarium, nagalantaw ka sa mga nagalangoy-langong isda, makahatag inigalisan ka ikayong, sa makabulig ini sa pag-maintain sa ikayong lawas. Sana pulo lang kami nutos nga paglantaw mo ha. Makabulig ini mabiyan sa pag panubo sang blood pressure. Tiya muna nga iban may mga aquarium sa sulod sang balay nila para sa ilang ikayong lawas. Daman nami gid man no, a very relaxing mood kung maglantaw ka sang aquarium sa sulod sang napulo ka minutos. Sa piyak na bahay, nakahibalo bala ka mo. Exciting pa nga ulo istorya na eh. Karoon lang balubalita, kinakagakatulog pang iban eh. Nakahibalo bala ka mo mga katulupa kung nga ang gina-spray ka ginapalhit naton ang perfume naton bala sa liog. Ha? Nga ang ginabutang mo ang perfume mo katulupang dyanri sa liog mo sa mga uyab, sa mga lalaki, nga ang magpang-perfume nga sa liog. Aw. Nga ang hindi sa buhok. Nga hindi sa TL, nga hindi sa batiis, nga sa liog. Ang rason mga biyan kun nga ginabutang ang perfume sa atong liog. Kay may pulso dira mo. May gapitik-pitik bla. Utob sa mga may pulso nga pitik-pitik dugo ta dira nyo kun ibutang ang perfume. Bangod mga kabyanan, amo ini ang bahin sang atong lawas nga ginatawag maben nga pulse points. Pulso bala pulso. Mas mainit ang mga bahin sang aton sining lawas diri sa liog kag sa mga pulso ta no. Diri sa aton blang wrist no. Gani amat-amat ini nga ginapainit ang pahamot kag padayon mga bin nga ginapagwa ang kahamot sang mga perfume sa bilog nga hapon. Butang nyo ha, ispray nyo, ipalhit nyo ang perfume sa inyong liog o kung gani sa idalom sang inyong dulungan kag sa inyong pulso di bla, diri sa inyo sining wrist no, ang ginabutangan bla ninyo sang rilo no, dira nyo ibutang. Kay dira kun nga porsyon sang atong lawas medyo naga the warm medyo mainit-init. Kag kun medyo warm kuno mainit-init mabyan ang parte sang atong lawas butang mo sang perfume nagalawig ang hamot. Nagapabilin ang hamot sang inyo perfume from morning to afternoon. Dinyo pag-spray

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.

0: Isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras, mga katropa, sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: 48 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Pasiplat kita na sa pilaka mga nagapanguna ng balita sa palibot sang pungsod. Ay pila ka mga women's group subong, mga progresibong women's group mga abyan nga nag-file sang complaint batok sa kay Senadora Pia Cayetano. No? Mga progressive group, may mga kababayanhan mga abyan nga nag-file sa Senado sang reklamo. Ining mga human rights advocates, mga women's rights advocates mga abyan, ining mga feminist group naton, no? Nga nagahingyo ini mga tagreklamo mga abyan nga imbestigaran sang Senate Committee on Ethics and Privileges si Senadora Pia Cayetano kag papanaogan sang disciplinary sanctions bangod mga abyan sang pagpost niya sang ginakabig nga spliced video, no? Ang spliced video mga katrupa, makabig man ining fake news kag disinformation, misleading, no? Angot mga abyan sa pag-post ni Senadora Pia Cayetano sang pagplastar ni Prosecutor Cheryl Jukno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pathag mga abyan sa mga complainants nga ini nga hindi political act kundi isa ka seryoso nga ethical issue ang ginaligar nga pahungod nga pag-edit kag pag-splice mga abyan sang video kag statement ni Shil Dukno nga nagahatag sang sala nga informasyon sa publiko. Bilang isa ka senator judge mga abyan, dapat kuno suno sa mga women's group nga ini nga mangin neutral si Senadora Pia Cayetano nga hindi niya pag-i-mislead ang publiko pinagi sa pag-post mga binsang edited kag-splice nga video kay makahatag inisang sala nga informasyon sa publiko. Di ginabansaga na subong si Pia Cayetano nga splice girl. May grupo sina nga women's group eh. Ining ginatawag bala katulupang dyan rin nga spice girl, no? Ambot anong mga kanta nila sin eh. Pero si Pia Cayetano gin-revive niya ang kasikatan sang Spice Girls kag subong siya ginbansaga na nga Spice Girl. Amo na gani sa publiko, hindi kita basta-basta lang magpati sa kunanano nga makita naton sa social media. Dapat mangin analytical man bala kita, no? Kay kadali magpalaptas ang sala nga balita eh. No, mga fake news kag mga disinformation dira sa social media. So halong gid kita, no? Sipad-siparan nyo maayo ah ang inyong kaugalingon maka husgar sa pagbasa, pagsagap nyo dira sa mga balita, informasyon kag kunanano pa dira sa social media. Halong kamo, no? Damo nagapatalang dai. Sa piyak nga bahin mga abyan, manguligta tani kwarta. 205 million pesos nagikan sa napangbaligya na ng mga luxury vehicles nga gin-report ginapanagiyahan sa mga pugo operators mabyan ginbalik sa aton nga National Treasury pundo sang gobyerno. Kaduha ka mo o kung kahibalo ka mo may ara duha ka mga na-forfeit ng mga luxury vehicles bala nga gin-report ginapanagiyahan sa mga pugo operators ang nabaligya na sang Bureau of Customs ginbalik sa National Treasury. Duha pa lang niya pero ang balor mga katrupa 205 million pesos. Grabe nga klase sa mga salakyan, no? Nagdangat sa 205 million pesos mo. Ha? Ang nabalik mga abyan sang Bureau of Customs sa National Treasury sa pagbawi, pagbaligya sang sininga mga salakyan. Duha pa lang ni salakyan, no? Paggagamito ng pundong ini, of course mga katrupa, para sa mga government projects. Kabay pa nga madamo pa nga mga luxury vehicles ang mabawi sa Bureau of Customs, no? Nagin-report mga katrupa ginapanagiyahan na gikan sa mga pugo operators ah. Din pangdalang mga salakyan ngayon eh. Sang kalabanan mga Chinese ni, no? Manguliktad pagita dugang nga kwarta. Para kang kon may mga kalamidad, bisan pa ano magamit ba? Pangbakal sang pagkaon, pangbakal sang mga basic commodity sa mga biktima sa mga kalamidad. Wala pa matapos ang bulan sang mga tigkiliwi eh. E balo ka mo, last quarter sang tuig mga biyandri, nagatuhaw ang mga kalamidad ba? Natural calamities katulad sang bagyo kag pagbaha. Sa piya kabahin may ara pagid, may ara nga 841 million pesos nga na-recover ang Department of Justice gikan sa mga personalidad nga may kaangtanan sa mga flood control project scandal. Narimit na ang among kantidad mga abyan sa National Treasury. 841 million pesos niya. Nagalaki pinis ang pagbalik mga abyan sa kwarta ng Dayanay Department of Public Roads and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, kagsang District Engineer nga si Henry Alcantara, kagsang Regional Director nga si Gerard O.P. Lincia, kag ang kontratista nga si Sally Santos. Amo ini mga biyan ang ginatinguan sa gobyerno nga mapangbalik ang mga kinawatan nga kwarta nagikan sa mga flood control projects. Sige-sige gihapon ining pagpanglaga sa mga kurakot nga mga kontratista, mga public officials, mga DPWH nga mga officials kag mga congressmen, senador sa sining iskandalo sa flood control project. Sige-sige gihapon ini. Kagabay pa mapangbawi ining mga kwarta kag babalik sa gobyerno. No? Kaya importante ini mabi nga magasige-sige pangontra ka man sa administrasyon o kun kaalyado ka man. Dili nato matakos mga biyan ang pagkasinsiro sang presidente nga ang wala ginapatuman ang selective justice, no? Nga hindi siya presidente sang iya pamilya, hindi siya presidente sang iya nga kaalyado kag mga amigo, kundi presidente siya sang Pilipinas sa pangkabilugan nga mapumuloy sang Pilipinas. Amo ini ginboyan nga matinaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa iya sinimabyan nga pika-5 nga State of the Nation address sa tung nagligad nga Lunes, July 27. Sa piyak na bahin kahapon sa pagpadayon sang impeachment trial mga byan, ang land bank witness first time makakita sang minilyon-milyon nga cash withdrawal mga byan nagikan sa opisina sang vice presidente. Unusual si isang adlaw maka-withdraw mga byan sang 125 million pesos ang mga kabig pagid sining unusual kiti in cash, no? Sa pagpadayon mga katrupa kahapon bilang pagpasiplat naton ginpamangkot sa mga senador nga mga judges naton si Anay Land Bank Department Manager Violeta Constantino nanungod sa iya una nga pahayag nga unusual ang dako nga kantidad sang cash withdrawal sang Office of the Vice President. Kaysa masami mga abyan, basta minilyon na gani nga gano withdraw, kapin pa kung daw kliyente ka na nila, daw ka ano eh, daw ka unusual na eh. Usually 500,000, no? Daw unusual na ina. Inaya sa ila sining mga kinaanda ng mga kliyente. Pero sa mga government agencies, may mga minilyon mga withdrawals, pero iniya mga abyan, lagko blaw ng mga withdrawals, no? So no, sa kay Constantino mga abyan, iagin payag kay Senator Judge Sontiveros nga sa sulod sang 32 anyos ng banking, sa banking industry. Amo pa lang siya makasulapo mga abyan kag nakakita sang amo sining klase sang transaksyon. Ginatawag man niya ini nga unusual, hindi lamang bangod sa kadako sang kantidad, kundi bangod man kas ang ini nga ginabutang pa sa mga dalagko nga mga bags sa isa kabahin. Ginpaig ni Senador si Judge Alan Peter Quetano nga bangod unusual, nagakahulugan ba lang nga illegal amo nang panaming sang defense panel. Hindi ah, hindi niya defense counsel si Senator Alan Peter Quetano ah. Senator Judge na yan. Pamatyagan nyo lang na yung nag-aapin siya sa depensa. Pamatyagan nyo lang na nga defense counsel siya. Hindi ah, Senator Judge siya ya, no? Exciting Philip Wala pa sa mag-retire bilang senador ah, kag mangin magserbing nga defense council ah, wala pa. Senator judge pa lang niya. Sa piyak na bayan mga Ben, pulo pa si Plata ang tabla. I-recap ta ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya may pinakalawig nga palakpak kag patigayo ng standing ovation sang ginmit lang bala ni Pangulong Marcos ang pagdula sang ginatawag nga systems loss charges. Kahibalo ka mo, tanan-tanan kita basta nagagamit ka sang electricity. Tanan-tanan kita diri mga Ben, biktima. Kag kun madula ang systems loss charges, tanan-tanan kita nga nagagamit, nagapasigas ang sugata, nagagamit sang kuryente sa electric fan ta, aircon ta, kag iban pa, makabenepisyo kun mapatuman ini within his term ang pagkakas mga katrupa sang systems loss charges. Bilang gamay ga background mga Ben, para ma-appreciate naton kag kun nga ang ginpatigayon ang medyo malawig nga pagpalakpak kag standing ovation sa ikalima nga State of the Nation address ng presidente, para maathagan bala kita kun nga amadamo na lipay sini. No? Kundi nagpatigayon sang suna si Pangulong Ferdinand Marcos, ikalima na niya, no? Nga sa diin mga katrupa, gintindugan kag ginpalakpakan sang ginmitlam ang pagdula sang systems loss. Kaya balo kamo kung may madula nga kuryente sa linya, kung may defekto ang transformer, ang mitruhan sang aton nga elektrisidad, o kung ang operasyon sang mga distribution utility. Ginapasa mga Ben ang palasanon nga systems loss para sa mga konsumidor na kita aton nagabayad. No? Actually, madugay na ini mga Ben nga palamang kutanon sa mga konsumidor. Kagreklamo. Galing hasta lang kita sa to sa kumod-kumod eh. No? Kay patag sang mga utility distributor, ti amo na iya mo. Ha? Kung di ka mo gusto, kundi kakasuntang kontador nyo, hindi ka mo magagamit sang kuryente. No? Madugay na ini nga ginareklamo sang mga konsumidor. Ha? Kay balaw ka mo kung wala kita nagagamit sang kuryente nga wala ta magamit, nga kita pa bayron. Kaya ang systems loss nga ini mga Ben, bilang brief background, may duha ini kasahi, no? Duha ka klase ang systems loss. Una, amo ang ginatawag nga technical loss o ang natural bala mga Ben, mga katrupa, nga pagkadula sang kuryente samtang nagalatay ini mga Ben sa linya sang kuryente. Lakip na ang depektoso nga transformer. Ini suno sa pila ka mga electrical engineer nga nagpathag kung ano ining systems loss. Ikaduha, ang ginatawag nga non-technical loss. Una to, technical loss. Ikaduha, non-technical loss. Nagakalanabo lamang ini mga Ben, mga katrupa, bangod sang pagpangawat sang kuryente. Ah, illegal nga mga koneksyon, guba nga mga mitruhan kag kontador, kag iban pa nga mga problema sa pag-manage, pag-maintenance sang mga kuryente. No? Amo ina ang rason nga ang iban, abot naga-exist pa na nga kung may ma-report ka bala nga kawatan sang kuryente, ining nagapangtakod sang jumper bala kag kung ano pa nga sahi sang sistema nga pang makapangawas sang kuryente. I-report nyo sila. I-report nyo para ma-revoke ang ilang kinamatarong sa pag-avail sang kuryente. Kaya ka-unfair eh. Sila ilaya, ining mga jumper connection, ining mga nagapangawas sang kuryente, nag-enjoy sila ya. Hala, tanan nga appliances nila, nakasaksak, nag-on, aircon on, refrigerator on, tanan nga ah. Wala sila ya, gabayad mo. Pangawat sila ya. Ang nagabayad sino? Kita nga mga legal, kag kita nga mga religiously paying our monthly electric bill. Dinapatong ina sa aton sang utility distributor. Damo na, nga kung makita ninyo ang mga kaiping ninyo da, mga neighbors ninyo, nga nagamaneuver sa pagpatigayon sa illegal connection, i-report nyo. Ha? Unfair eh, no? Patuyang sila ya gamit sa kurindi tapos kita gabayad. Amo na nga mangin klaro kung tani ini nga isyo kag mapatuman tani ini sa pinakamadali nga panahon para nga mauntat na ang kumud-kumud sa kagpagpanghakroy sa nga aton sini nga mga pumuloyo. Kaya balo ka mo hindi tanan nga systems loss mga abyan pangdaya, no? Pero hindi man nagkakulugan nga ini dapat ipasa sa publiko o kun sa mga konsumidor nga wala sang dugang pa nga pagpaathag. Sa bagay, hindi man malikawan nga may mga nagkakaludula nga mga kuryente nga hindi na matrace up man bala sang utility distributor pero hindi nagkakulugan nga ipasa talang sa publiko. Improve nyo inyo linya eh. Total may maintenance man ka mga ginapainda, no? Pero mas masakit gidrimabian ang pagkawat sa kuryente. Tamaran na yung mag-trace up ang utility distributor kung sino itong nangawat mo. Tamaran na sila yung mag-report sa polis. Gawin himo na lang blanga daw nagpahapos na lang sila. Nangyabayda, ipasa talang sa konsumidor na sa may reklamo. Yawan, tatong pangita to sa mga nagapangawat kuryente, mga nagkatakot jumper to. You see? Kaya dapat sine kung may kawatan sang kuryente, trabaho man kung tani ini sang utility distributor nga lagson, ha? Pangitaon, kagpasakaan sang kaso. Ha? Kag kung may mga guba nga mitruhan, i-report kayuhon dayon. Kung guba nga linya sa mga kuryente, ah, i-modernize ha? Ang sistema. Kung may inefficiency sa operasyon, ha? Di ano, bot silingon siri, makabi lang nga makabi ang aton sini nga mga utility distributor. Hindi maabihan nga magpapos lang sila ang solusyon nga ginakuha nila. Ah, amo ang pagpasa sa publiko. Masiling nga, gamay-gamay man lang na matuod. Pero mga sus, Maria Kagusip. Kung kaysa, piso-piso ang gina-charge sa aton, pero ti, kunting bon mo bla, no? Mambal na ang mga utility distributor. Hindi man na nila mabatyagan. Matolerate man na nila. Kiti piso-piso man lang. Sininti mo. Pero kung tipunon mo, mga katrupa, millions man. Millions man. Ang kapirdihan nila nga minilyon, ipasa nila sa aton, pabayaran natin, pamot-amutan nila sa aton. No? Kung kaysa, daw wala naman kita reklamo. Daw ginapabayan ta naman. In other words, mga abyan, mas mataas ang tolerance level sa mga konsumidor. Oh, sige, bayin na lang das na agi pati mo reklamos na pero kung subton mo tingbon mo minilyon na matipon minilyon. In other words, mga abyan, wala sila iya sang kapirdihan ng mga utility distributors. Hala, kabi lang nga kabi. Basahan nyo da bala sa inyo electric bill kay naga kuridas da ang mga charges nga kung kaysa hindi nyo naman intindihan. Oh, ti ang ginahimo ta kumud-kumud na lang kita. Oh. Ti maayo ini kinaminsyon sang presidente, no? Kay ini mabiyan makahatag ini benepisyo sa tagsa-tagsa sa aton nga may Pilipino nga nagagamit sang kuryente. Unless otherwise kung gagamit kay mo Petromax o kung kandila sa inyo balay. O kung may solar power energy source ka. No? Manami ining panawagan nga amyendahan mga abyan ang ipiralo para nga dumili ana ang pagpasa sang mga utility distributors sang systems loss charges sa mga konsumidor. Lakip na ang VAT, value added tax, dapat dulain man, no? Pero dapat bantayan ang detalye sang sininga mga reforma. Hindi nagakulugan kag hindi bastante mabian nga hasta lang kita sa istorya. Dapat sini may ugyon man kag may kooperasyon ng mga congressmen kag senador nga i-review nilang ipiralo. Kag dulaon mga bian ang ining isa ka section nga systems loss charges nga ginapasa sa mga pumuluyo. May punto man ang Energy Regulation Commission kag ang mga distribution utilities nga kay kinahanglan nga magapabilin kuno ang efficient services para sa konsumidor. Kinahanglan kuno ang pundo para sa maintenance timan. Galing kay buot silingon sa mga utility distributors mga bin, ang maintenance nila, kita pa yung mga baga, ang pag-upgrade sa nila sining mga sistema, mga kuryente, mga transformer, kag mga mitruhan, ikita pa yung ma-maintain, gali? Ha?

0: Pero may mga congressmen man nga pabor siya ni, no? Hasta na lang sa 2028 si Pangulong Marcos. Kabay pa, antes magtakop ang termino. Nubisan na mo lang ning mabili niya sa atong ligasiya ho, ah. No? Bisan na mo lang ni Tani, ang ligasiya, mabili niya sa atong kay mabatsagan, gidlakas ang tagsa-tagsa kapinoy. Sakto man ini panawagan sa pila ka mga consumer groups mabiyan nga ang systems loss nga ini problema gid since time immemorial. Didugangan pa sa mataas nga fuel cost mabiyan ang imported nga mga produktong petrolyo nga gina antos naton every now and then may pagsaka sang presyo sang gatong, no? Pero ang akon niya ginaloma na mo man lang niya. Para mabatsagan gid sang tagsa-tagsa ka Pinoy. May mga negosyo ka subong nga gagmay, may mga karnihan ka o kung may mga frozen food ka, may mga refrigerator ka kag freezer. Kaya tingga may gamay man ang negosyo, nag-bagrot, mangipon mo pa naman doon pay. Sa balayaran mas kuryente. Kaya balo ka mo mga katropa. Sa sininga mga tinion, ang Pilipinas, diri sa Southeast Asia, ha? Ang Pilipinas, mga katrupa, mga kabyanan, amo ang may pinakamahal nga kuryente sa Southeast Asia. Kada sentimo, mga byan, may halaga para sa aton. Hindi dapat nga magbayad ang konsumidor para sa kuryente nga hindi man naton ginkonsumo. You see, mahal ng kuryente nga ginabayran among the Southeast Asian countries, mga byan, Pilipinas ang may pinakamahal. Sa Vietnam kuno 5 pesos lang ang per kilowatt hour nila dito. Tinga aton diri sa Pilipinas, pila, ang average of, between 14 to 15 pesos. Kada kilowatt hour. Kita yang may pinakamataas, pinakamahal nga kuryente diri sa Southeast Asia. No? Average of 14 to 15 pesos ang per kilowatt hour. Sa mga kaiping nato nga nasyon niya, like Vietnam, 5 pesos lang ang ila per kilowatt hour. Tapos wala pa sila dito ya sang systems loss charges. Sana all. 11 minutos na ang nakaligad sa takna ng alasing kusaga. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa, may duha ka mga importante nga mga ingredients. Nga mo ang Maca kag Clubwasca. Ang Maca kag Clubwasca nga yara sa Turbo Dietary Supplement for Men. Amo ini nga nagapapukaw sang nagakatulog nga si Junjun nga nagakalipat na magtambong sa flag raising ceremony. Wala na gana mag-attend sa mga flag raising ceremony. Kaya nakalipat na si Junjun nga may isa pa siya ka-function magluwas sa pagpangihi. Agod nga mapukaw ang nagakatulog si Junjun magtumarsang Turbo Dietary Supplement for Men. Mapabalik ang malawig nga standing ovation. Mapabalik ang mabakod nga panindugan. Magtumarsang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang inkwentro sa kay Mrs. Antes ang championship bout. 30 minutos. Kunluyag mo nga masatisfying imong partner. Kag kunluyag mo nga magbalik ang nagakayabang nga performance sa kama. Nga daw iya sang horamentado nga kabayo. Kag daw iya sang rabbit nga desperado. Magturbo Dietary Supplement for Men. 100% natural. Wala sang side effects, frontal effects. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men. May halayan ka na. May salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya. Kayang-kaya. Pasiplat kita na yung mga local reports naton. Si Army Brigadier General Joey Escanillas, bagong na commanding general sang 3rd Infantry Division. Gin panginbulahan sang sanggunian panlalawigan. May report si Katropang Febe. Ara na siya. Si Katropang Febe Borges Morales, may detalye.
1: Bagong nga Commanding General sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army gin-congratulate sa ang Sanggunian Panlawigan na ginaprobahan sa ang Sanggunian Panlawigan na resolusyon nga nag-congratulate kay Philippine Army Brigadier General Joey Escanillas, bagong nga Commanding General sa 3rd Infantry Division na tumandok sa Arimuriana. Ang resolusyon ang gin-sponsor ni Board Member Rolando Destora naging co-sponsor and ay board member Rolito Kahilig kag John Mondiar. Ngayon ni Mons naman ginaprobahan sang sangguniang panlawigan sa sesyon sang Hulyo 28.
2: A resolution congratulating Brigadier General Joey A. Escanillas, Philippine Army, for his appointment as Division Commander of the 3rd Infantry Division, Philippine Army, based in Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Whereas, Brigadier General Joey A. Escanillas, Philippine Army, a native of Alimodian, Iloilo, and a proud member of the Philippine Academy Class of 1993, Maalab, has devoted much of his military career to the Visayan region, demonstrating steadfast leadership and commitment to peace and security in Western and Central Visayas. Whereas prior to his appointment, Brigadier General Escanillas served as Assistant Division Commander of the 3rd Infantry Division and earlier as Commander of the 302nd Infantry Brigade in Negros Occidental, where he led the successful internal security operations, including the dismantling of Southwest Front of the NPA Committing Regional Negros in January 2024. Whereas Brigadier General Escanillas officially assumed command of the 3rd Infantry Division, Philippine Army, during the change of command ceremony held on July 15, 2026 at Camp General Macario Peralta Jr. Hamindan, Capiz, presided over by Army Commanding General Lieutenant General Antonio G. Navarrete, who happens to be also from Iloilo. From Calino. Whereas upon assumption of command, Brigadier General Escanillas vowed to sustain the programs and strategies initiated by his predecessors, strengthen internal security operations, and continue the relentless campaign against the remaining elements of the New People's Army in Negros and Panay Islands. Now therefore, be resolved, as it is hereby resolved, this August body extends its congratulations to Brigadier General Joey A. Escanillas on his appointment as Division Commander of the 3rd Infantry Division, Philippine Army, based in Camp Peralta, Hamindan, Capiz, and commends him for his exemplary service, leadership, and dedication to the nation, subject to the language and style of the Secretariat, Madam Presiding Officer.
1: Si Board Member Roland Rodisora, ang ikabalita, gindulong sa inyosong Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, Kagturbo Dietary Supplement for Men, para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katupang Philly Balls, Tibor Morales, XFM News.
0: Nagdala sa aton oras maabing 16 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Sa palatuntunan exciting Pilipinas, diri sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ang ini nga bahin maabing na ginadulong sa inyo sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga abyan, amo ini ang nagapaputi sa aton nga panit, nagapahamis ang aton nga kutis. Kag naga himo sa aton nga 10 years younger looking. Babae, lalaki, pwede gid makagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, double action, nagapahamis kutis, nagapaputi panit. Sa mga kababayenan, pwede bata, pwede dalaga. Pwede laon-laon na gawa, pwede gid, pwede man ang mga siparada, ang mga binayaan, mga naanald na nga kasal, kag mga byuda, pwede gid kamo makagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Basi pa lang bala, binayaan kamo, basi pa lang balikan kamo kung magamit kamo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga byuda ang nagagamit sin, basi makapamana pa kamuliwat. Kay kung magamit ka adlaw-adlaw sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, within a week, mabiyan, basta adlaw-adlaw mo gamiton, manutis mo. Una nga mabatsagan mo, naga-smooth o kung naga-hamis ang kutis mo. No? Wala bala kudol-kudol, wala bala kuris-kuris, wala bala batsi, na? Amuna una mo mabatsagan. Kag masunod siya na, mabiyan, amuna ang pag-amat-amat puti sang imong panit. Di na kita magrisgo pa, magtumar sa mga tableta o kung kapsula o kung magpa-inject agud lamang sa handom nga magputi kag maghamis ang inyong kutis. Clear Skin Herbal Beauty Soap lang ang katapat. No? external use niya mo. Bisan adlaw-adlaw mo gamiton. Wala man ni overdose, wala man ni chemical reaction sa imong lawas along the way. Kay mga byan, external use lang. Gamit ka mo. Ha? Kung luyag ninyo nga mangin 10 years younger looking ka mo. Mabakal ninyo ini sa mga butika. Malapit sa inyong mga lugar, katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, kag sa Generica. Amo ina ang efekto sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, gaputi ang panit, nagahamis ang kutis. Padayon nga ginapamangkot sa mga Ilonggo, sa Diena, si Congressman Jojo Ang. Hebal ka mo si Uswag Ilonggo Party List Representative Mabian Jojo Ang. Isa sa mga mamalida na nag-absent Mabian sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, kalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, PBBM ni siya mo, no? Kalyado man ni siya ni Hanay House Speaker Martin Romualdez, no? Ang ining isa ka, well, makabig man natin nga prominent political figure si Jojo Ang, magluwas nga kontraktor, nag-politiko, no? Kay nakita ni Jojo Ang galing nga ginobra gani sa iban. Ako pa, kami pa nga may construction firm, hindi ko mag-interest politika. Ha? Kay nalilian niya lang ang iban nga mga riyon, iban nga mga congressman, kontraktor man, iban nga kontraktor, congressman man, no? Si Ari may nakita sa ngikitar nga para magdako pagin ang amon nga construction firm, may intrakos politika. Ha? Di, kay ginakasuhan sa subong, conflict of interest. Ang prominente subong nga political figure at the same time businessman ang nabutang sa center of intrigue, no? Congressman Jojo Ang kasunod mabiyan sang pagdagdag sa iya sang warrant of arrest kag ang whole departure order nagligad nga Lunes kadla wala na sa magtambok kay basta restone to sabla sa kongreso. May ara man iban, hindi pa man si Jojo Ang kadungan nga gindagdagan sang warrant of arrest. May mga bigwigs pa sa Department of Public Roads and Highways sa Region 6, no? Ang ginakusahan mabiyan sang 14 counts of graft charges sa Sandigan Bayan. So ang Office of the Ombudsman nagpatigayon sang investigasyon kag ginrekomendar dito sa Sandigan Bayan. Ginpasaka ang kaso sa Sandigan Bayan. In effect, ang Sandigan Bayan 3rd Division nakahimo sang ilang desisyon nga may mga kasalanan si Jojo Ang suno sa ilang pagusgar pagpangusisa, no? Conflict of interest, malversation of public funds ni Bob 14 counts, medyo masapnot ini taklaron, no? Di kaya balo ka mo si Jojo Ang mga katrupa, hinablos ini mo sang Ilonggo businessman nga si Alfonso Tan nga ang ila pamilya nagapanagiya sang IBC or International Builders Corporation, ang kontrobersyal nga construction firm diri sa siyudad sang Iloilo nga ginakusaran man mga abyan sang pagcorner sang madamo nga mga flood control projects sa Panay Island kag sa iban pa nga bahin sang Region 6. Hindi lamang ang IBC. IBC ang ilang flagship station, flagship office. Pero kay balo ka mo, ang sister company sang IBC amoning Alincon Development Corporation nga nabutang man sa hot water mabyan bangon sang mga flood control hulabalo o iskandalo sa flood control projects sa Pilipinas. Hindi lamang diri sa probinsya sang Iloilo kag sa isla sang Panay, may mga proyekto ang IBC kag Alincon Development Corporation kundi sa iban man nga bahin sang rehiyon. Kaya balo ka mo sa edalom sang Republic Act number 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. Ining mga government employees maben ginadumilian sa pagpanag-iya, pagkontrol sang mga financial firm, mga private enterprises nga mag-engage mga katrupa sa mga government work programs kag mga government projects and contracts. Kung ipatuman lang ini sa hugot, wala kong tani sa mga kontraktor nga magpadalagan congressman. Galing kay ti indo sa binalay bay tamalang ni mabatian pirmi. Kag daw indi gid blahugot pagpatuman sang sining kasuguan, ano pang iban nga mga kontraktor nakakita sang kitar. Aling niya daw kahina sang pagsulod sa mga projects tahaw. Mapadalagan kubla congressman. Kay may mang kamalta sang madamo nga projects, ha? Huh? Kay balo kamo si Party List Representative Jojo Ang. Miguhay ni sila ni Anay House Speaker Martin Romualdez, no? Miguhay ni sila, no? Te siguro nagsalig man siguro eh si Jojo Ang blanga. Ako pa miguhay kami ni Speaker Martin Romualdez pagkaisa sang presidente. Linya ako pa. Di pasakaan gani isang kaso man si Martin Romualdez ang speaker pakisa ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, hindi si Bongbong Marcos magpa-file kaso ah. Depende na yung ombudsman kag sandigan bayan mag-file kaso. Iyan na isang ombudsman niya trabaho. No? Di wanted, subong wanted si Jojo Ang for graft complaints. Ah? Damo nga mga kontrobersyal nga flood control projects ang gin-report mabing nga na-corner sa IBC, International Builders Corporation, nga napanagyahan sang pamilya ni Jojo Ang. Duhan na ka mga ang-ang wanted, subong? Si, ano, si Charlie Atong Ang, padayong at large. Pila na to patong sa ulo niya? 10 million? 10 million gapo, no? Ang makatudlo kay Atong Ang, si makaabaton sang 10 million pesos ng reward money. Pero I think gintaasan na eh. Di subong si Jojo Ang naman. Wala pa man ni ma kabig nga ano ah, nga magpakita. Wala pa sang pa, ano, pa, wala pa sang ano, information, wala pa sang pagpakiramdam si Jojo Ang. Kung anong statement niya, wala pa sa makatag sing-sining statement, no? Ang lang subong nga hindi wanted, ha? Si Kamlon Ang. Amulining ang hindi wanted subong. Ang duha ka mga ang nabutang sa hot seat mga byan. Bangon sa mga kaso nga ilagi na pangatubang. 26 minutos na ang nakarigad sa takna alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dream Abian sa XFM, mga Radyo Patrol, Iloilo 100.7. Sa mga lilisuan sang inyong mga radyo. Mayang aga sa kay punong barangay ni Will Groy, sang barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Sa kay Baka Baka Vlog, sa management and staff sang RN Frozen Food, barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Sa mga single mom dira sa mga lugar, sa Best in Swimsuit, sa kay Maria Crispo, kagiban pa ng mga katrupa, white mabato sa Wonder Mom Beauty Pageant. Hakop niya tanan pirmi ang mga award mo. Best in Swimsuit, agi naman ni Manil. Sa kay Mr. and Mrs. Joe Ben Caballero sang Lunok Itiri, maing agagin. Kag sa mga riders nga nag-standby sa mga lugar. Ginakulabos kita sang panahon mga katrupa, magabalik ako sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Salamat kid katrupang Feby Borges Morales sa imong report. Ginagda namon kamo sa pagpamati sa masunod nga segment nga mo ang The Secret of Health. Upod ko sa technical side si katrupang John Ray Vertiz. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, ini si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Giselle Shoson, sang Gleyos Lapas, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamong kasalamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes to Health!
5: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially atin pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang atin pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa atin pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap kong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
6: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayo mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
6: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
7: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
6: Yes,
7: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland, okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, noong unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titignan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Yung mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
6: Parang ganun to.
7: Oo, sobrang
6: pero
7: laki.
6: Hindi,
7: ano?
6: Proportionate yung
7: hindi
6: katawan.
7: Proportion. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso. Oh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor.
6: Yun.
7: Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, no? Pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganun kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
6: Mm-hmm. So mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
7: Oh, yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Eh. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth na hindi na normal tingnan. Tapos, bumibigat yung timbang. Nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Naghihiwa-hiwalay yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
6: Mm-hmm.
7: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
6: Mm-hmm.
7: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki. O tumatangkad o lumalapad.
6: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po'y nakakaranasan ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad sa inyong po mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka,

0: siguro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone. Hindi lang para sa pituitary gland. Pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, hormone din yan. O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga ano eh, mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balance, magkakaroon ng problema yung sistema. May consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balance ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balance din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat doon, ha. So mga kababayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Para ma-ano yan siya, ma-ano talaga, pinpoint, ano? Pwede magpa-suri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga pagamutan.
0: Ito pa naman, ano, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Itong pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung ating pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
4: kinang. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Marami-marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
0: Lalo na nung summer. Ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay

0: po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganun rin sa mga kabayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan. Araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
1: Vision X, marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
3: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung irritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. So ibig sabihin pag over production, talaga lalaki ka. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na nakaapekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan yung ating hormonal system. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin makaapekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na na risk kapag develop nito, tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. So kung ang ating pamumuhay kulang tayo sa sustansya, pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang. Affordable, di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payin natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
0: Yun nga.
3: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na, Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
0: Yes.
3: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, may hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
0: Mm-hmm.
3: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
0: Dami to.
3: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually concern yan ng DOH ngayon. Mm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay.
0: Mm.
3: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yun pala fake.
0: Nako.
3: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
0: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
3: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
0: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Santon Plus Gold.
4: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Hindi lang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minum ako niyan, malakas po ako.
1: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Okay, mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano pong mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
3: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan kahit anong operation ano, yung kasing paggaling o yung recovery ang pinakam maganda po eh mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post operation complications ano. So ang gawin niyo mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing ano. And of course para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng premium D3 na isasabay nyo sa madaling salita yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
0: Ayun. Sa mga kababayan po natin na nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, eh, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
3: Hindi
0: ano?
3: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
0: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
3: Naku, yari.
0: Delikado po yan, ha?
3: Baka madoble yung loss-loss, ano?
0: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
3: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anuhin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. At yung santon, eh, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
0: Yes,
3: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, lalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
0: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. Sa mga kababayan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
3: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
0: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha. Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
3: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon na malusog na katawan.
0: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muli ang lingkod, Sir Michel Hinas. Pagsamandalang kapaalam, bukas po muli ha. Magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Yes, to help!
1: X-F-M
7: X-F-M.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM.
7: Patropa mo! Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapa mo station, Lasais, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, gud probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Webes, Hulyo 30, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, bangkay isang lalaki nga nagautaw-utaw sa suba sa sitio Kalubihan, Barangay Bantud, Fabrika Dumangas, yara sa advanced state of decomposition sang nakitaan.
1: Iloilo City Government plano nga mag-invest sang solar panels para sa mga government facilities sang syudad.
0: DSWD Satellite Office sa Barotac Nuevo, Iloilo, formal na ginbuksan.
1: Ordinansa ang nagapamtang sang lifeguard sa beach, inland resort kag swimming pool sa probinsya, aprobado na sa third and final reading.
0: DC 8 anyos nga lalaki sa nag-viral nga video sa Isponad 11, posible nga may salabton man sa natabo. Sunod kay Police Major Shalamay Sangbines, ang Iloilo City Police Office spokesperson. Headlines naman, balita national, opening statement ni Representative Laila Dilima ginpauntat ni Presiding Officer Chiz E. Escudero sa ikapulong adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte.
1: Anay Department Manager sa Land Bank of the Philippines ginpresentar bilang unang witness ang prosecution angot sa Article 1 sang Articles of Impeachment.
0: Apat ka mga cheque nga ginpain cash sang OVP ginpresentar sang witness sang prosecution.
1: Withdrawal sang confidential funds sang Vice Presidente unusual para sa witness sang prosecution.
0: Una nga testigo sang prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok kay Vice President Duterte, wala sa nakita nga suspicious o kung illegal withdrawal sa Department of Education.
1: Ikaduha nga witness ang prosecution sa Article 1 sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, ginpakita ang tatlo ka cheque sang DepEd nga ginpa-encash sang mga o kung sang ang Vice Presidente pa ang Secretary sang DepEd.
0: Of Education and Cashment nga 37 million pesos sang Vice President, sang si Vice President pa ang Secretary and usual sunod sa witness.
1: Definition sang covered, suspicious kag unusual transactions ginpamangkot ni Senator Judge Bam Aquino sa kaduhang witness sang prosecution.
0: Senator Jinggoy Estrada gin-elect bilang Committee Chairman sang Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation.
1: Senator Jinggoy Estrada nagapabilin gahapon nga senador sunod sa kay Senate President Gatsal.
0: Department of Labor and Employment kinasuportahan ang panawagan ni PBBM nga pagpalabot sa tax exemptions sa mga annual income ng 350,000 pesos.
1: 841 million pesos nakuha sang DOJ o kung Department of Justice gikan sa mga individual nga involved sa flood control scam.
0: Balita international, numero sa mga napatay kag napilasan sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan, padayon nga gina-assess.
1: Kapitan kag duha ka crew members ang ferry nga naglugdang sa Guyana ginpasakaan sang kaso nga murder.
0: Balita entertainment, Alex Gonzaga spoiled sang iya bana samtang ini ang nagabusong. Kag sa ato naman nga extra wow balita, anay OFW na kadaog sang 97.9 million pesos sa PCSO Mega Lotto 645 jackpot. Na 6:14 mga katropang oras sa Exofilm, ang oras ginadurong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Ang Southern Plus Coffee Mix si Mr. Mangosteen, ako na sa Mangosteen, moringa kag soya powder drink mix ang kape. Ang manamit na healthy pang kape nga makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe in non, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available sa Yes 12 Mall Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dumang Sung Midtown Hotel. Las 6:16 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita lokal.
2: Local News.
0: Iyarat na sa advanced state of decomposition ang bangkay isang lalaking na nasapuan singa nagautaw-utaw sa suba sa sitio kalubihan Barangay Bantod Fabrica Dumangas, Iloilo kahapon. Sinakay po ng barangay Lollibert Palaez ginapatihan nga ginanod sang daludo sang tubig halin sa naibabaw nga barangay pakadto sa baybay o kung kagpahadto na sa baybay ang bangkay. May mga gas-gas na nakita sa lawas ang bangkay nga posible nagsagid sa mga kahoy o kung bato sa kilid. Ginabanta nga 5'3 tubtub 5'4 ang kataason sang among lalaki. Nagaedad 40 tubtub 50 anyos kag wala na sang panapton ang biktima. Dugang panig po ng barangay Palaez nga iniresidente sang ina barangay ang bangkay sang lalaki.
2: Eh, ako loob dahil naman hindi ang kwan sa residente ko may nadula ng mga pamilya.
3: Oo.
2: Sa iba na mga barangay ko sa iba na mga banwa eh.
3: So, posible naanod ng kap?
2: Oo, naanod.
3: Ang kapitan, ang iningaso ba? Din ni Halen?
2: Kumpayan, Balod, Makina, Balabag. Eh, sa kwan naman sa banwa, dito naman sa Barotak, Dingli.
3: Hmm.
2: Dito na to.
3: Sa mga
2: Oktotan.
3: So ang suba nga ini, amo na to ang suba halin sa may Bangabante.
2: Oo, halin sa Bangabante.
3: Amo na din lapos na gap?
2: Oo, dari lapos siya.
3: Oo. Since nga hindi nyo nakilala ng bangkay nga sa Puan di Subong, so posible naanod lang siya?
2: Oo, naanod lang siya.
3: Oo. Nagkulob sa kapitan, nag-aubas siya, nag-brief lang sa kap?
2: Oo, ka-brief lang siya. Tungkol nga wala ba tayo. So nakita nyo managa sa balong tay-tay nga nag-brief lang siya.
3: Yeah. Oo. Kat nang panbalaan nang wala man sa pag-usisa nyo ano may pila siya nga tugabi sa mga gawin.
2: Di daw di man nato mabalaan na kung may pila siya kahit yung kahit man mga palapitan dato. Basta may mga lagpog na sa tungkol base sa abi man nga nakasablay sa mga kahoy kahit tungkol nga paubot ng pamit ya at yung mga pagkasabi na yung mga lawas eh. Hindi ba ito na yung kabalo kung ano natagpunta. Kasi
0: nabatian ang kamay isang pagpahayag ni punong barangay Lollibert Palaez.
1: Nagaplano nga mag-invest ng Iloilo City Government sa pagbutang sang mga solar energy systems sa mga evacuation centers, eye care centers kag iban pa nga mga critical government facilities sa syudad. Naebaluan nga nagalukar ang syudad sang 25 million pesos nga pundo para sa among mga inisyatibo. Ginpabot ni Mayor Raisa Treñas nga prioridad sang City Government ang among mga pasilidad bangod kinahanglan nga may tayuyon nga supply sang kuryente, ang mga ini ilabi na sa tiun sang kalamidad kag sumuman mga emerhensya. Dugang pa sang alkalde nga pinaagi sa paggamit sang solar energy, makahatag ini sang redundancy kag savings sa maggamit sunod sa alkalde sa iban pang mga serbisyo sang city government ang magsave nga pundo pananglitan nga mas manubo ang bill sa kuryente. Ginakabigman ini nga long term initiative sang syudad sang Iloilo bilang preparasyon sa posible matabo nga energy crisis sunod pa sa alkalde. Sa pihak nga bahin, ginafinalize na lang sa karon sang city government ang listahan sang mga government facilities kun o ano ang unahon nga butangan sang solar energy systems. Ginalauman nga sa masunod nga mga binulan matapos na ang final nga listahan para sa bidding kag pagsugod na sang implementasyon.
4: With this program, we're making sure nga maging sustainable, no? Meaning, dako gid ang atong bulig para sa atong mga buildings kay maging manubo na ang gasto natin sa kuryente. So, kung manubo na, dako nga savings, ang savings nga ina, makakadtupa sa iban nga mga services, no? So, we allotted 25 million for this para sa atong pag-id nga evacuation center, sa atong nga mga option, you know, kay para balaan natin nga in times of emergency, ang atun niya nga mga government offices, ang atun nga operation center, may ara power. So, among man ang isa karason, redundancy and savings para sa atun nga mga government offices, government structures, and evacuation centers. Hopefully, within
1: kabahin sang pagpayag ni Mayor Raisa Treñas.
5: sa aga.
0: Samtang formal nang ginbuksan sa Department of Social Welfare and Development Satellite Office sa Barotac Nuevo sa pagpanguna ni Mayor Bryden John BJ Cubiron, ginalauman ang pagbukas na summit ng opisina magabulig sa pagpapos sa pag-access sa DSWD programs kag social welfare services, particular na sa mga pamilya nga mas labing nga nagakinahanglan. Nagtambong mandiri Sunday Vice Governor Nathalie Ann Dibuque, Board Member Rolando Rolly Listura, Mayor Bryant Paul Biron, Mayor Maria Teresa Dibuque, Mayor Peter Paul Gonzalez, Mayor Giancarlo Nino Fernandez, DSWD Regional Director Joselito Estember, Assistant Regional Director Catherine Joy Lampreya, mga municipal officials kag mga representatives nagikan sa mga kaiping nga mga kabanwahanan. Ginpasalamatan sa alkalde ang DSWD kag ang ila regional leadership sa padayon nga partnership sa pagpalapad sa social production programs.
1: Ordinansa ang nagapamtang sa lifeguards sa beach inland resort kag mga swimming pool sa probinsya sa Iloilo, aprobado na sa third and final reading. Na-approve na sa third and final reading ang Water Safety and Lifeguarding Ordinance nga gin-author ni Board Member Jun Mondihar sa sesyon sa nagligad nga Hulyo 28. Nagamando man ang ordinansa sa mga tagiya sang beach inland resort, mga swimming pool kag mga water parks nga magpahamtang sang trained lifeguard. Ang magalapas sa among ordinansa, pagamultahan sang 3,000 tub-tub 5,000 pesos.
6: Ano ka importante sini ang kuno ang dapat kay may lifeguard gid ang mga beach resort?
7: Kay na sa sesyon na mo na aprobahan na mo on third and final reading ng ordinansa ang ninimo na naga-require sa mga owners, operators o manager man sa beach resort, inland resort, swimming pool, mag-employ sila sa lifeguard samtang nag-operate ining mga facilities nila nga eh.
6: Hmm.
7: Ito, naibaluan ta, madamo insidente na may nagkalamatay tungod wala lifeguard o kung kulang ang lifeguard sa beach resort kung inland resort man, no? Kapin pang beach resort. May dumduman ko, may duwa anay nga napatay nga taga Santa Cruz, San Miguel. Duwa nga, namatay sila, tungkol na lumos sila. No? Dito ang tabo sa dingli man to. Pagkasa damo, mga presidente naman.
1: Ang kabahin sa pagpaayag ni Board Member Jun Mondihar.
0: Sa dugang nga balita, posible sunok kay Police Major Shalamis ang Greenes ang spokesperson sa Iloilo City Police Office nga may salabton man ang 18 anyos nga lalaking nga nakuhaan sa video nga nagahimo sa indecent acts upang ang menor de edad nga karelasyon sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapus. Sunok kay sang Greenes nga magkabing skandalos ang ginhimo sa duha ilabi na nga bangod ini ang natabo sa pampubliko nga lugar. Bangod ang 18 anyos o kung bangod nga 18 anyos na ang lalaki may moral assess o kung asen then si kontan ini sa iya menor de edad nga karelasyon sunok kay sang Greenes. Buot silingon nga mas nakaintindi kontan ang lalaki sa kung ano ang intsakto o kung hindi sa hindi intsakto nga himuon. Dugang pa ni sang Greenes nga posible may paglapas man sa child abuse law. Inklaro man ni sang Greenes nga hindi niya tuyo nga pangunahan ng investigasyon sa mga investigador apang pinalang ini sa mga posibilidad nga tubangon sa mga involve samtang nagapadayon ng legal process. Samtang nagapati man si Major sang Greenes nga mahimo nga deterrent factor ang pagpasaka sa kaso sa mga involve agud nga masiguro nga hindi na maliwat pa ang kaangay sini nga hitabo. Nauna na ang ginpahayag sa pamilya sang babaye nga menor de edad nga nagaplano silang magpasaka sa reklamo batok sa nagkuha sang video nag-upload kag nagpalapta sini sa social media.
8: Yes. Posible gid.
6: Mm-hmm.
8: Pero hindi ko man pwede pangunahan no ang aton nga mga investigador kag ti agara man galalay ang aton na city legal officer. Attorney Calzado, pero kung ang ebidensya magawaran katropang Josel, pwede gid, no? Minor de edad ang iyang kapartner.
6: Mm-hmm.
8: And aratos siya sila sa pampublikong lugar. So, iskandaloso, no? Ang ginobra kag being of age na. No, tika itig may moral, ano siya tani? Ascendancy over sa minor de edad. So, grave scandal. So, nakita natin mga posibilidad, mga possible cases. Tapos, may child abuse law kita. Ayhan, wala under juries or ano ang nagtulodtong ang minor de edad nagsugot. So, isa pa ina sa mga ginatanawta once malabot, no? Ang iyang naging kaupo dito nga legal age na. Dapat gidman mapanabat ang dapat panabat katropang Josel.
0: Dapat yan ang kabahin sa pagpahayag ni Police Major Shalami Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Las 6:27 mga katropa sa karawan sa detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal.
5: National News.
0: Ginpauntat ni Presiding Officer Chase Escudero si Representative Laila de Lima sa paghambal sa iya opening statement matapos ang pila kasunod-sunod ng pag-object sa defense team bangod sa conclusions sa fact kaglo. Kung ay baluan nga antes pa man magsugod ang paghambal ni de Lima, nag-remind na si Escudero sa paglikaw sa paghambal sa conclusions sa fact and law kaangay sa ilan nakasugtan sa nagdigad ng trial. Ang opening statement ni de Lima ang angot sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente o kung may kaangtan sa confidential funds. Sunok ay dilimang ang confidential funds ng kundani budget sa mga sensitibong aktibidad kung ini ang wala nagkakahulugan nga ang conduct ni Duterte ang exempted sa demands sa transparency, scrutiny, kag accountability. Pagibay ni dilimang ang ila ebidensya magapakita sa pattern, systemic course sa conduct na nagapakita sa graft kag corruption kag betrayal sa public trust. Apang matapos, sini nag-object si Attorney Michael Poa sa defense kag liwat man nga nag-remind si Escudero kay dilima sa paglimit sa statement sa in sa unang bahin maayo pa ini apang dalayon sa dalayon nagahimo na siya sa conclusion sang law kag ini ang ipakakas sa record. Nagsabat naman si Poa nga bisan pa ini ang kakson sa record na batian na ini. Antes nagpadayon si Dilima nagpahayag pa ini nga madamo sa malaktawan sa iya speech mao ini ang overview sa ebidensya apang nagapanindugan si Escudero nga ang ebidensya ang itugyan sa witness kag ini sa counsel. Sa pagpadayon ni Dilima siyang inpauntat ni Escudero bangod sa gihapon ini ang naghambal sa conclusions of law.
9: The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption,
10: Your Honors,
9: and betrayal of public trust.
11: With the permission of the Honorable de Lima, yes, counsel for
10: Your Honors. Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable de Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
11: Chair will instruct the Honorable de Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable de Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable de Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law.
10: Your Honors, please, if I may just be given just
11: yes,
10: a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin ng huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer, is kahit naman i-strike off the record natin, eh narinig na po at nasabi na. So to allow Your Honors, again, a continuation of such, is really goes into the matter of fair play, Your Honor.
11: Honorable de Lima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable de Lima, and call your witness.
9: Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because
11: yes,
9: this is supposed to be an
11: again,
9: overview
11: it is the
9: of the case,
11: position,
9: the overview of the evidence.
11: To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable Lima.
9: I submit to Your Honor, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer tulad ng pangalawang pangulo ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? when the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
10: Objection, Your Honor.
9: Malinaw
10: ito. Objection, Your Honor.
11: Honorable Dilima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
9: And I have to
11: my
9: stop
11: due
9: now.
11: Apologies, but kindly call your witness already.
9: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
0: Nabatian si Representative Laila De Lima sa opening statement na kagang pagpauntat sa Ian Escudero ang mumanang pag-object sa defense.
1: Ginpresentar bilang labing unang witness ang prosecution para sa Article 1 sa Article of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte si Violeta Constantino. Siya ang anay department manager sa Land Bank of the Philippines, Sio Boulevard Branch. Ginpakigbahin ni Constantino sa trial ang iasiningan hibaloan ang sa apat ka cheque nga tag 125 million pesos nga nakapangalan sa kay Gina F. Acosta kag na-incash ini sa ini ang yara pa sa Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Nagpabot man si Constantino nga siya ang nag-supervise sa proseso sa pag-incas ang mga cheque. Samtang wala naman gin-question sa defense ang authenticity o kung authenticity sa mga gin-presentar nga cheque, amuman ang pag-incas ni Acosta.
0: Samtang ginpahayag ni Presiding Officer Senator Chase Escudero nga batunon bilang admission sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte ang nakasugdan nga detalya sa duha ka mga cheque sa Land Bank of the Philippines nga may balor nga 125 million pesos. Panibaloan nga ang mga cheque na nakapangalan kay Gina F. Acosta ang Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Lakip man sa mga ginkasugdan nga stipulation sa mga authenticity sa pirma teller kag approver sa record nga parte sa cheque amuman ang PETSA sa pag-incash sini. Bungo dirigin pa ni Escudero nga hindi na kinahanglan pa nga magpresentar ang prosecution sa dugang ebidensya ukon pamatuod. Kung naibaloan nga ang ginpakita nga, ukon naibaloan nga ginpakita sa ikapulong adlaw sa trial ng apat na naan ka mga cheque sa Office of the Vice President. Kinkumpirmar man sa witness ng prosecution nga si NA Land Bank Branch Manager Violeta Constantino nga ginpa-encash ang mga cheque sa December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, kag July 8, 13, 2023.
1: Las 6:34 na ang aton nga oras. Ginakabig naman nga unusual ni Violeta Constantino, ang anay department manager sa Land Bank of the Philippines, Sio Boulevard Branch, nga witness sang prosecution ng dalagko nga kantidad sang cash withdrawal sang Office of the Vice President gikan sa ilang branch. Sunod sa kay Constantino, nga wala siya sang may nakita sa iban pa nga mga ensya sang gobyerno nga may kaangay kadako nga withdrawals. Apang ginpahayag ni Constantino, nga wala na siya nagpamangkot pa kung para sa dinini bangod mayara sang ginpadala nga advice ang Office of the Vice President kaginiman ang nag-agi sa proseso sang bangko. Ginklaro man sang witness nga wala siya nakibalo nga ang among nga pundo sang Office of the Vice President ang para sa intelligence fund. Nabaloan nga ginpayag ni Constantino nga naglabot sa tunga sa bilyon ang kabugusan nga balor sang mga ginpa-incash nga cheque. Dugang paniya nga siya sa iya sininga 32 anyos nga eksperyensya sa pagtrabaho sa mga bangko, inigid lamang ang tiyon nga nakakita siya sang katulad kadako nga withdrawals. Ang among kwarta ang gininkas ang ginpabutang sa dako nga mga bags, pakigbahin padugang ni Constantino.
5: Normal po ba na ganito kalaki ang winning withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
12: Wala po. Unusual po ito.
5: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sir? Na hindi po, hindi na ba ninyo tinatanong?
12: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga, dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magkakaroon pa kami.
5: What is...
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Violeta Constantino, ang anay department manager sa Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch.
0: Samtang ginklaro ni former Land Bank of the Philippines Department of Education Branch Manager Ninita Camposano nga wala ini sa nakita nga suspicious o kung illegal angot sa 7.5 million pesos nga cash withdrawal sa Department of Education nga nagalink sa confidential funds karungan sa pagpungko ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Panibaluan nga si Ninita Camposano ay kanuhang witness sa House Prosecution Panel bilang sabat sa palamangkotanan ni Senator Judge Ruben Padilla ginpahay ni Camposano nga ini makabing nga suspicious ang transaction. Bangod ang ginhandle lamang sang bangko amang check-in cashman process. Pagnaibaluan nga kadungan sa ikapulong adlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente gintalakay diri ang Article 1 nga naga-focus sa ginaligar misusing 612.5 million pesos nga confidential funds.
13: Sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba?
14: Yes.
13: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
14: Apa, sir.
13: Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba?
14: Wala naman po.
13: Opo, ibig sabihin hindi po illegal.
14: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
13: Man. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Eh, nakita. Okay, maraming salamat po sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaliwan po ba ang confidential fund?
15: Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay.
13: Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay?
15: Depende po sa mga government agency at saka...
13: So hindi po
15: agency.
13: Siya pangkaraniwan kasi depende.
15: Tama po.
13: Salamat po.
0: Nabatian ang pagpabangkot ni Senator Judge Ruben Padilla.
1: Ginpresentar sa Senate Impeachment Court ang mga cheque sa Department of Education nga gin-inka sa tiyon sang Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya sa ang among ahensya. Ang mga cheque ang gina-inka sa apang gin-confirmar sa ikaduhang witness ang prosecution para sa Article 1 sang impeachment. Ang mga cheque ang nakapangalan sa kay DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda kagini ang gin-proseso sang Pebrero 20, 2023, Abril 19, 2023, kag July 11, 2023.
0: Samtang unusual, sino sa ikaduhang witness ng prosecution nga si Ninita Camposano, ang Anay Land Bank Department Branch Manager ang 37.5 million pesos nga balor sa kada encashment sa Department of Education sin si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya sa ahensya. Ginpahig sa witness sa nga makatatlo sila kabeses nga nag-encash sa kaangay nga balor kagiliang may petsa nga Pebrero 20, 2023, Abril 19, 2023, kag Hulyo 11, 2023. Ginpahig ni Camposano nga iniyang unusual bangon sa kadakuan sa balor nga ginpain cash sa din ang kadamaan ang yara lang sa ginabanta 10 million pesos ang ginakuha ng encashment. Samtang suno kay Camposano nga may iban man ng mga ahensya sa i-experiensya nga may kaangay kadakuan man ng encashment apang sa iya pagpungko bilang Land Bank Department o kung DepEd Branch Manager inigid lamang ang pinakadako ng withdrawal. Kung ibaloan nga ginpahayag nga naglabos sa 112 million pesos ang kabugusan nga balor sa check ang in-cash sa Department of Education sino kay Camposano. Dugang naman ni Camposano wala na hambal sa iya kung para sa ano ang mga kantidad sa kwarta nga gin-withdraw kag wala man siya nagpamangkot. Duha ka bagang insudan sa mga kwarta apang ini na niya masigurado ang kadakuan sa ni. Ginpakigbayin sa witness nga sa pagsigurado nga aprobano ni Duterte ang pag-withdraw sa kwarta ini nag-agi sa iban pang ahensya kaangay sa Department of Budget and Management kag ginaprobahan. Ini ang mayara sa advice kag permado sa mga authorized signatories sa DepEd.
14: For government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
16: So, unusual.
14: Yes,
16: at,
14: sir.
16: At unusual dahil, ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
14: For DepEd, sir?
16: Yes.
14: For DepEd, parang nag-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
16: 10 million cash?
14: Yes, sir.
16: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual?
14: Yes, sir.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Ninita Campos sa Dong Arilan Bank Branch Manager.
1: Antes pa man magpadayon sa iyang apalamanggutanon si Senator Judge Bamakino sa ikaduhang testigo sa prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment, ginapaklaro sini sa witness kung bala may idea ini nga para sa confidential funds ang transaksyon sang OVP. Sunod sa former manager sang Land Bank, Deep Ed Branch ni Nita Campuzano, hindi ini required nga magpangusisa sa mga nagapaing cash sa bangko. Sunod

0: apang hindi naman makaduluda.
1: Po ma'am, alam niyo po ba na para sa confidential funds yung pondong yan? Hindi rin po, di ba? And you're not required to ask.
2: Yes.
1: Hindi rin kayo nagtatanong talaga.
2: Yes.
1: Okay. Pinag-uusapan po kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaya ba ng covered transaction, suspicious transaction?
2: Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang land bank na ang mga transactions ng banko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroong kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po namin i-report sa STR.
1: Okay,
2: transaction.
1: Yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito?
2: The STR?
1: Sa covered transactions.
2: Covered transactions.
1: May human intervention po ba ito?
2: Wala pong human intervention. System okay. Po yan.
1: Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000?
2: Yes, sir. Kahit na ano po, above in excess of 500, naka-report po siya.
1: Okay. So we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that.
0: Ang kabahin sa pamamangkot na kagpagsabat ni Senator Judge Aquino sa kay Miss Campuzano.
3: Samtang ginilek si Senator Chinkoy Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaduwas ng plenary session sang Hulyo 29 sang hapon. Sa Estrada ang preso sumong bangon sa kasong planter. Nagapabilin man ini nga suspendido bilang senador. Sunod kay Senator Tito Soto nga ginilek sa Estrada bangod patakaran sa Senado nga magluwas sa office of the senator kinahanglan nga may committee bangod diri nagakuha ang sweldo sweldo ang mga empleyado sang senador.
4: Na aside from the office of the senator, kailangan may committee so that the budget of the committee is where the employees of the senator draws their salaries. Ganun sa
3: din. Nabatian si Senator Tito Soto.
0: Bisan pa nga preso sa karon si Senator Jinggo Estrada, ginilik gihapon ini bilang chairman sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation bangon nagapabilin gihapon ini nga senador sa nasa kay Senate President Sherwin Gatchalian para nga mapadalagan ang komitiba yara man ang vice chairperson nga magadumala diri dugang pa sang Senate President. Payag dugang ni Gatchalian nga ang tanan nga mga membro sang minority ang paghahatagan man sang committee. Ginconfirm man sini nga isa man sa karason kung nga agin elect si Estrada amo agud nga masyulduhan ang mga staff sang amo nga senador.
5: Well, senator pa rin siya. And somebody should member siya ng minority. So lahat ng member ng minority mabibigyan ng committee. But may vice chairman man who runs the committee. So in that sense, para tumakbo yung committee, vice chair ang magpapatakbo.
6: So sabi ni Senator Soto, para yung sa makapunction, para makasweldo pa rin yung staff?
5: Yes, isa pa rin yun. Dahil yung pangsweldo ng staff, nakakapit yun sa committees. But the committees will function. Ang importante, dapat mag-function yung committee dahil marami mga bills na registered. Alright guys, thank you.
0: Kabahin sa papayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Express Balita.
7: sa aga. Express, balita sa aga.
3: Samtang inasuportahan sa Department of Labor and Employment ang proposal ni President Ferdinand Marcos Jr. nga pagpalabot sa tax exemption sa may mga annual income ng 350,000 pesos. Para sa dole nga mga lihok ang inaexpektar nga magpaboost sa take-home pay sa mga minilyon ka mga middle-class workers sa bugos nga pungsod. Matandaan nga na-mentionar o kung gin-mentionar ni Marcos sa State of the Nation Address ang angot 3 kag iya ginatulong

0: Ang Kongreso sa pagpasar ng legislative measures sa pag-expand sa existing tax exemption threshold sa subong na set sa 250,000 peso sa ilalim sa tax reform for acceleration and inclusion law. Sino kay Labor Secretary Francis Solitinong ang pag-expand sa bracket ng law o kung nga lapaw sa minimum wage earners ang mag-provide sa immediate financial relief sa mga low to middle income workers kag local small business. Kinahiyo man ni Tolentino ang mga mamalita sa paghimo prioridad ang gilayon nga pag-amend sa National Internal Revenue Code. Dugang ni Tolentino nga mahimo nga padasigon sa Kongreso ang legislation antes ang katapusan sa tuig upod ang administrative relief of options kaangay sa tax amnesties nga mahimo ma-execute sa Bureau of Internal Revenue sa idalom sa existing rules.
1: Oras sa Pilipinas, 48 minutos na ang nakaligat sa takdang alas 6 aga. Ang inigabayan kita dulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mixa. Naglabot naman sa 841 kamilyon kapeso sa kwarta ang nakuha sa Department of Justice gikan sa mga individual nga ginangos sa flood control scandal. Sunod sa Department of Justice, narimit na ini sa National Treasury. Lakip sa mga nabalik na kwarta, amo ang nagikan kanday former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, kag Regional Director Gerard Opolen. Siya. Kag ang kontraktor nga si Sally Santos ang nasambit nga may individual ang yara sa dalom sa Witness Protection Program sa Department of Justice.
0: Las 6:49 mga katropa na batian ang detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national. Balita national ginadulong sa inyo sa Santhone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C.
2: International News.
0: Las 6:49 sa karon sa ilo kita sa detalye sa aton balita international. Madamong mga tawo ang na-trap sa naglarumpag buildings matapos gintay sa magnitude 7.1 nga linog ang Japan. Magluwas diri linibo man ka mga pamalay ang gin-report nga nagkalaguba bangod sa kabaskugon sang linog. Sunod kay Japanese Prime Minister Sane Takaichi, padayon subong gina-assess ang numero sa mga napatay kag nagkalasamaran sa natabo nga insidente. Bangod sa linog nagkalaguba man ang mga mayor nga dala noon sa Japan. Sa reevaluan ang epicenter sang linog ang kapin 20 kilometers sa south sang Kumamoto o kung sang Kumamoto sa diin, nagatinerang inabata 700,000 ka mga individual. Ang Japan ang isa sa most earthquake-prone countries sa bilog ng kalibutan bangon sa location sini sa Pacific Ring of Fire.
1: Ginpasakaan sang kaso nga murder ang kapitan kag duha ka mga crew members ang ferry sang Guyana matapos napatay ang 73 ka mga pasahero kag 30 pa ang missing tubtub subong. Natabo ang insidente sang Hulyo 18 samtang nagabiyahe ini halin sa Georgetown padulong sa Port of Kaituma. Priso sa karon sanday Captain Kevin Price kag ang duha pa ka mga crew kag mag-resume ang ila sining hearing sa Agosto 3. Sa karon sunod sa mga awtoridad 76 sa 179 ka mga pasahero sang MV Barima ang na-rescue. Makaligad ang insidente, nagpositibo sa paggamit sang marijuana ang mga suspitsado. Bangon sini, nagpanawagan ang mamalida sa oposisyon na mag-resign sanday Public Works Minister Juan Edgehill kag Public Utilities and Aviation Minister Diudat Indar.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Entertainment News.
0: Las 6:51 sa ilo kita sa balita entertainment. Alex Gonzaga spoiled sa iya banas samtang ini ang nagabusong. May dugang detalye si katropang Bea Joy Sobaldo.
3: Malipayon nga ginpakigbayin sang actress kag vlogger nga si Alex Gonzaga kon paano ini ginaatipan sang iya bana nga si Mikey Morada samtang ini ang nagabusong. Sa picture makita ini nga ginahungitan ni Mikey ginatulod samtang nagapungko sa wheelchair kag ginaalalayan papanaog sa hagdan. Sunod pa sa caption ni Alex, manami ang kabuhi kon mayara sang spoiled nga bana. Ginapasalamatan man sini si Mikey sa iya tanan nga ginahimo. Naibaluan nga una na sadton nga nahulugan si Alex sa una kon tani nila nga anak ni Mikey sa subong nagahilapit na ang due date sang pagbata sang nasambit nga actress. Ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako sa katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
1: La 6:52 kagkaron sa ato nagapanguna nga balita sa sports. Ang balita sa sports ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuwas ka. Alex Iyala, liwat nga atubangon si Lila Fernandez sa round of 16 sang DC Open. May detalye si katropang Jansen Cristostomo.

0: Pero kita mga kitropa sa Italia sa natin extra wow balita. Ginanunsyar sa Philippine Charity Sweepstakes Office kung PCSO nga ang sole winner sa Mega Lotto 645 jackpot sa nanindigyan ng Hulyo 3 ang mga overseas Filipino worker. Matandaan nga naglabot sa 97.9 million pesos ang nadag-anya jackpot prize sa winning number combination ng 43, 2, 13, 5, 36, kag 1. So na sa lucky winner bago lang nagtakop ang iyang kontrata bilang OFW kung saan inagtukol inisang gamay nga negosyo sa ila lugar. Ginpabutyag man sini nga pito katuig na siya nga nagataya sa loto matapos nga nakaagiman nga nagdaog ang iya pariente. Makabig o kung na makigbahin sa pagigbahin sa winner nga nagataya siya sang apat ka combinations o kung nagabalor sa 100 pesos gamit ang lucky pick method kung saan ang machine na nagapili isang iya nga numero. Plano sa winner nga gamitin ang iya na dagaan sa pag-expand sa iya nga negosyo pang bakal sa malay kag pondo para sa iya pamilya. Congratulations.
1: Grabe. Muna sa ling nila, OFW siya, naglunenegosyo, nakataya sa loto, nagdaog. Muna sa ling nila, when it rains, it pours.
0: Yes, tsakto.
1: Pag abot sang grasya, tuloy-tuloy yan eh. Doon maalas, tuloy-tuloy man.
0: Pero ti congratulations, no?
1: Sa 645 Mega Lotto, 97,000 solo winner.
0: 97 million.
1: Ah, 97 million.
0: Oo, yes.
1: Manabunantas nila. 97 million solo winner, no?
0: Yes.
1: Ginahinago ang pangalan kag address sang jackpot winner.
0: Congratulations sa ano. Kung maano din.
1: Kung hatag si mo sa Ginoo, hatag gigita.
0: Yes, correct.
1: Ano pag hatag si Ginoo sa imo luto jackpot prize kung wakit mo gtaya?
0: Chakto.
1: Taya, kagin hatag ka anay, then balikan ka lang sa Ginoo.
0: Mga kitropa, inaabatian ang ato ni Extra Wow Balita. Extra Wow Balita, ginadrong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga kitropa, inaabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga. Webes, Hulyo 30, 2020. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa initaran, mga kitropa. Mayong aga gids, mga kitropa natin nga nag-upod sa ating pagbalita sa ating Facebook live streaming on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Ma'am Maria Crispo, good morning. Mayong aga kay Sir Rinaldo Abeto, kay Ma'am Hermite. Kag sa iban pagid natin yung mga kitropa nga nag-upod. Salamat mga kitropa sa inyong pag-upod sa aton subong aga. Good morning once sa mga kitropa natin sa Maymolo Kapihan, sa Maymay Isbukuhan, sa 3SE3, sa Acacia E3, kay sa mga kitropa natin sa Quick and Clean na nag-tune in sa aton this morning. May adid niya aga sa inyo tanan. And syempre sa kitropang Nunong Sararania, mayong aga gyan. Mga kitropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kapega na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino, dahil sa hilig natin sa pagkape, ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X-Plus Soft Gel Capsule. Vision X-Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X-Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health.
1: XFM.
8: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadto kang pagit pagka nerbioso ko. Ipatila ko sang akon ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git perme akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oo, oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, sahit sa akit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Pa-diet ako bukas ah.
4: XFM.
13: Patroba mo! Exciting!
0: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Wednesday!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
6: Wednesday

0: nagpamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Mabibili sa mga butika.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Patroba mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold. Live testimony.
3: May linda ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kun mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
2: Patroba mo!
12: Exciting!
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
1: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo.
0: gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
0: Ay, dali na.
9: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
5: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
17: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
17: Ang sakit.
12: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kamkalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.

0: diet na kubuwas, ah.
1: XFM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
2: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ora sa XFM 100.7 Iloilo alla 7.39. Bullseye! Mayung aga sa inyo tanan, mga suki na ton yung mga tagparamatid dari sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! It's a Thursday, Webes, sa to sa ding pagparagad. Today is second to the last day of July, July 30, 2026. Bullseye! Bao, Biyernes, gadang katapusan sang Nutrition Month ba? Ang entrada iya sang Agosto, Sabado. Well, sa to sa ring pagparagad sa gihapon ng purato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Kon panahon ang paghambalan dari karon sa siyudad sang Iloilo, manaya-naya ang pagbutlak sang Haring Adlaw. Bao do na umpawan man kita sang pagdengdeng sang nagligad sini nga semana ba. Nakagwa na yang bagyo, nagbulos naman ang linog, may linog dito sa Luzon. Pero ang reported sini nga damage and damages, wala pa kita sang information. Naglinog man dito iya sa Japan, 7.1 ang magnitude. Dito iya sa Japan, may bisan amo ano amo na na ka istrikto ang mga Hapones ha? Sa kalidad sa ila sa mga construction, sa ila sa mga structures sa gina patindog dito bangod man kay well, you know, tama sila ka prone sa linog. Malapit sila sa ginatawag sininga Pacific Ring of Fire. Pero Diyos ko, isa ka mall dito, Ion Mall, wasdak yakag. Ang ginakasubo karon sang Japanese government, kay may mga reported niya nagkalapatay. Bangod kay natampukan sang debris sa nag usdang sininga Ion Mall dito iya sa may Japan. Amo ning ginasiling naton makapreparar pa kita kun kaysa sa bagyo makapalagyo pa kita. Pero kun lino gani amo nang hambal nila nga sus lugar mo mabatyagan nya ga uyog den mo. That's why sa mga kauturanta diri sa aton sa Pilipinas iguon ayhan kita mga nagligad 7.8 to nagigo sa aton debla dito iya sa Sarangani province. What if umigo ini sa mga key cities? Umigo abi ini sa Metro Manila. Umigo bi diri sa aton sa Iloilo sa mga highly urbanized cities. Ining mataas ang mga buildings. Di na may mga mataas sa buildings dito sa Luzon ang mga araya sa NCR National Capital Region. Kay tiya mo nang gina-consider naton sa ning center of investments sang Pilipinas mo ang NCR National Capital Region comprising down mga 27 cities ina. Ta mga buildings to may mga skyscrapers kita tagpila ka stories nga mga buildings there is aton sa Iloilo daw mga uhong lang subong ang mga matagas nga mga buildings labi na gid ang mga condominium units ang mga hotels debla kadto ka diri sa Diversion Road kay sang una makitaan mo da gabili ikaw nga bow siling niya kataas-taas siling niya katigbaw ba subong ang gatubo sa katigbawan sa una mahambali ka bow kataas-taas siling niya sang building ba gatinubo tubo kag nagainulhot ulhot lang what if kitang iguon kabay pa nga indi ang mahimo ta siya na ipangamuyo na langgid mo ano pa abing armas naton sa linog ah preparasyon kag pangamuyo eh nga if in case nali bala sa sulod sang balay balaway pa man matabo kunara ka sa sulod abi sang

Para pag-abot sa mga pagpangangkat, pag-abot niya sa realidad, mahambali ikaw nga. At least nakapreparar ka, no? Ha? That's why nga, may rhyme and reason kung nga ginapapanago kita sa lamisa nga mapag-on, lakon, maglinog. Kaya nga, nalik ganit magkalarusdak. Kung nila marusdak ang lamisa, ha? Hindi lang mahuhon, pedalom. May bakanting espasyo, kagid. Diba? Amo nang rhyme and reason kay gini maygo bagol mo dai kay kun maygo gani bagol mo halipong ah kasi ngita ni iban nga lumpat ah, no paglumpat no ay timok bati kay lipong timo so isa ini sa mga dapat taton prepara nang inatawag ta permeable nga the big one basta gani maghambal ang mga eksperto the big one halong kita kay but hambalon sina linog ha dari sa aton sa Iloilo ang threat sa aton dari amo nang inatawag nga panay fault mo ang nag-traverse dari alin tapas area, pagkadto ikaw dari sa miyagaw to Aninii Antique. Pagkatapos may tablas. Ha? Sa tablas straight may ara, pagidara sang buka man sa idalom sa ato sa ringaduta, nga nalik ka na mag-uyog, amo nang mabaskog ang linog sa mga areas nga ini. Sa mga fault na ginatawag ta, may mga litik ang duta. Ah. So, nag-traverse ina pagkanto dito sa Mindanao, pagkanto sa Luzon, you know, ang Central and Metro Manila. And magkamakita Metro Manila that NCR, that's NCR ha. Ang NCR actually, ara danali gani umuyog delikado manina. Ha? Bangod man kay may fault man nga ara dira eh. Ha? So halong kita, ladies and gentlemen. Oras, it's already 7:45. Sa ato sa ringa pagparagad, dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Upod sa gihapon sa inyo sa ringa katropang Josel Banias. Sa iban pagin sa ringa mga balita, ang ato sa ringa pagatalakayon, kahapon may nasapuan nga patay nga ginasampay dara sa Bantod Fabrika na da katropang John Ray, no? Dumanggas. Sakop gin man sa Bantod Fabrika. May taytay na bala. May nasapuan nga patay. Bloated actually. In short, sini under the state of decomposition. Naghabok ng lawas. Pero why pagin ini makilala kaysa pagpati sang Dumanggas Police nga ini ang ginanod. In short, hindi most likely taga Dumanggas. Basi taga Barotac Nuevo, or hindi gani basi taga Zaraga, or hindi gani taga Pototan. Ang lapos balasang suba. So amo nang usuyon ta sa mga tagpalamati ta basi kon may ara sa inyo. Pagkanto dari sa western side, nga nadulan pamilya, lalaki ni. Kon maka-feedback kamo kag gusto ninyo ma-verify. Kanto lang amo sa Dumanggas Police Station para nga makilalaan. Why kita sang report abing nabaton nga may nagreklamo, may panawagan nga nadula nga tao. Pero may nasapuan nga patay. Or base ara malang sa palibot, no? Base bla nag-isahanon, istar bla. Amo nang delikado, gidya katropang dyan, rekon na tawag nila bla laon, kabla, why ka upod? Ha? Why kaya sang upod sa pangabuhi? Amo na katropang ira, hingagaw ka ng daan. O, gabasko ang linog. Karon te, ano pang inahulat mo sini? Ha? Abtanta ka 7.8. Bullseye! Debla? Wain ni katropang Jansen niya kay may Lucas. Siya masalbar siya sa ulihi. Bisan baston na may mahatag. Bla, Lucas, liw ko baston ko. Bullseye! It's already 7:47 sa to sa ringa pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. So ibaloon ta dugay-dugay with Dumanggas sa Municipal Police Station. Ang latest update may kang tanan sini. Ha? May natabo man, ladies and gentlemen, dito iyas anilaw. Why pa ma-identify ang suspitsado nga nagtiro, nagpaarak bala? Dogin ambush. Si Danny. Si Danny, it's a 72-year-old, taga barangay, hindi na ni barangay Fuentes. Ang una Fuentes, eh, Banati. Pero ginisdog nilang muhon, abi mo. Ha? So sakop na ni sang Anilaw ang lugar, boundary barangay sang Anilaw kag Banati. Karon gintiro ining 72 year old. Ang primary motive diri inawais duta, hindi man magliwan, pamilya man lang, relatives man lang kontradi. Naglabot sa punto nga naginakusaranay sila. At the time sa natabo

incident that was Tuesday morning, katapusan nga hearing sang kaso nila dito sa Barotac Viejo RTC. Kiti ba nati Barotac Viejo dito ang kaso mo? Ginahearing kiti may regional trial court dito. Ah, Diyos ta. Gasakay sa motor, ang kasyang 12 anyos nga bata, tiniro patay. Hindi makilala ng mga suspitsado, pero one thing for sure, ang ila gina after, si Danny Cornell lang gid. Kaya nga, ang 12 anyos nga bata, ahay, maimadya ninyo, ladies and gentlemen, ang bata, gadupa-dupa, nga ginabanggaan ng mga suspitsado, ha? Para hindi ka palagyo. Pagkatapos, could you imagine that in front of a 12-year-old child, sa atubang sa 12 anyos nga bata, kita yakon paano pitkon ang gatilyo sa suspitsado sa pagtiro kay tatay at tinapi ang pusil. Amo na nga wala, maigo, kag mamungan sa ulo, may daplis lang igo. Ahay, ang bata, gatumba-tumba. Ang magulang nga bata, wow, kita nyo man sa video, samtang inavideohan live ni Katropa Romel Paclibar, ahay, tumbang bata sa sobra nga kalain sang buot. Sobra sininga kasubo, bangod sang pagkatiro patay sa tatay niya. Could you imagine that? 18 tanan ang entrance exit, mga siyam kabala more or less, ang nag-igo sa lawas ni Danny Cornell. Ha? Nga ginto na ang sininga instantaneous death. Wala niya madala sa ospital. Dalon mo pa to ospital nga, bawon Diyos ko. Kita nyo lang dughan niya. Ha? Kapag ito sa iya sininga, tiyan, grabing ego sang balado, ginhatok-hatok mo. Could you imagine that 8 kabala sang believed to be 45 caliber pistol ang umigo sa lawas mo, bla? Bullseye! Ang pamangkot, sino ang nagahingabot niya patyon gini si Danny Cornell. Grabe man ang struggle nila sinay. Kaya nga, di may problema sa pinamilya. Hindi man maglayo. Number one ang motive, ha? Pinamilya. Kay may mga, may duta, dira, iyasang pamilya, nga daw, ginaalagawan bala ang pagposisyon. So naglabot sa punto nga si Danny Cornell was once gin-raid sang CIDG nakuhaan sa pusil. Kaya ambal sa bata, ang tataya polis ang una mo. Nakuhaan sa pusil, bangod man, may prior incident niya natabo, gin-strafing ang balay niya. Ang nag-strafing sang balaya, ginpasakaan niya kaso. Amuning kaso karon sa Barotac RTC. Pero may kaso man siya, halin sa iya sininga relative man. Nah, hindi ko lang pagtumuron ka ng relasyon, relative man, pariente man. Ang kaso, yes, that includes threat eh. Pagkatapos, kay ginstraffing ang balay niya, kunay may kaso nga ginpasaka sa iya, ang relative niya, tapos ginstraffing ang balay niya, ginpasakaan niya man kaso, nag-report, kag ang report niya nakalabot sa CIDJ kag police, nga after nga ginstraffing balay niya, nagpinalupok siya. So gin-raid sa CIDJ, nakuhaan pusil si Danny Cornell. So pasakaan man sa kaso. Right after that, may mga attempts pagid sa kay Danny Cornell nga patyon. Katatlo na sa kabeses, suno sa pamilya gin-attempt nga patyon. Pero wala malampas, kag wala malabot. Kiti, at 72-year-old bla, pag-un palawas ni Danny Cornell mo. Tuhulan mo ni isa kasako nga bugas, isa kasako nga humay, dalaya pa ni. So with that, bangod sina, ladies and gentlemen, ginatanaw sa polis, gadira lang nagalibot-libot. Kaya nga, ang mga pamilya sang mga kakontra niya sa duta, sa conflict sa duta, mga impluensyado nga mga tao, abi? Ang pamilya, ha? Ang hinablos nga doon nagtinunga-tunga abing pamilya eh. May sa magululutod kag mga hinablos ni Danny Cornell may nagapabor sa iya. Sa iban may nagapabor man sa iban man nga mga utod kay ti ang duta daw gina alagawan man kag gusto man magposisyon na iban sining mga utod mo. So with that ang inakabalakan ta senedri ang ridundo bala sa mga kabataan. Ha? Kiti, may mga pangalan na rin ginmensyonar nga may mga posisyon. Ha? Hindi ko lang pagtumuron, pero may mga posisyon kag-impluensya. Ang masakit sini,
Kay may mga hinablos man si Danny Cornell nga may mga posisyon kag may impluensya. Hambalon ta na ginman, capable to defend themselves. Ha? Capable magdepensa sa ila sa ninga kagalingon kag pamilya. Isa sa nakabarakanta sa ni kon amo ina ang magtubo karon sa pinsar sa pamilya nga hindi dayon masolbar ini sa police mo, Diyos ko. Basi kon sila lang man gid mismo, bala mahambal kita nga. Oh, ano ni man? Ha? May ara sang ano gani tawag sa mga Muslim sa kon maglinawa is lang nga ubusay lahi, bla. Pati kuring kon madalasa dalasaon pagkag ido how? Amo na nga aton nga nakabalakan. That's why we want an update coming from Anilao Municipal Police Station pertaining to this. Ha? Kay dako ining gamo sa ulihi dira mo boundary ah barangay Fuentes ginasang una ha galing kay ti ginulo isdog nila eh. ang muhon natabuan abing boundary barangay sang Banati lapit ni actually sa Banati kaysa municipal proper or poblasyon sang Anilao barangay Fuentes nang sunod mo Banati na ng Fuentes. Pagkatapos sunod sang Fuentes, Barangay Bilen, Banati mana. Pagkatapos ang Barangay Bilen, Malatay, Kastaytay, Sunasur na na, poblasyon na na sang Banati. Lapit sa Banati, guro mga 2 kilometro, guro, way gani, 2 kilometro tunga na gino. At the most siguro, halin sa poblasyon Banati. Pagkanto dito ya sa, ano, sa poblasyon na Nilaw, guro mga 3 kilometro ay. Ha, madara. Mga tatlo kagtunga ka kilometro. So, with this, ladies and gentlemen, we'll be having an update sa ato sa ring pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! Amo na bala nagkahinabo sa aton subong? May mga naka-observe sini. Why is it nga daw nagasunod kita sa algorithm? Ang algorithm, wala sistema. Ha? Kay parehas ni sang Facebook, pareos abisang ginagamit naton sa nga cellphone, ang mga Android, ha? Smartphone, nagasunod ini sang algorithm, may sistema. Daw kaparehos ang halambalanon nga when it rains, it pours. Kita ninyo sa Facebook, kung kaisa masantuan sa algorithm mo, grabe ang appreciation sa imo sa nga videos, sa imo sa nga mga pictures and postings. May best gadya nga grabe tingala ka damo-damo sila nga nag-likes kag nag-share sa akon nga post ba inabangod sang algorithm nga ginasunod man sa pag-operate sang Facebook may ginatawag sa nga algorithm kita nyo na sa inyo sini nga math subject sang high school hasta sa college hindi lang may algorithm kita sa una manual nga ginasundan in short sini pasunod na dapat. You know how to operate just like that of an algorithm. Ti ang nagakainabo subong saton, daw katulad man sang algorithm. Nga kun mag-occur gani ang isa ka insidente, do nagasunod-sunod lang ano man na impluwensyahan na ka-algorithm ka Facebook utok ta. Because Facebook is very very popular in the Philippines. Siguro kun sa tanan niya mga social media sites, Facebook ang number one. Second siguro, ambot ano katropang dyan, Ray? Ladies and gentlemen, YouTube o kon Twitter o kon X. Twitter or X eh. Most likely it's Twitter, no? And then YouTube. Daw dira gagawa ning YouTube kaga X o kon Twitter. So amo ning mga top 3 nga mga social media platforms dari sa Pilipinas, nagasunod na sila sa algorithm. Teng utok ta daw gasunod ba sa algorithm? Diba? Doon nagasunod sa algorithm, tanawad nyo, kung may matabo, doon nagasinunod-sunod na langgid. Wala pa ko na kasakay sa patrol. It's already 7:57. Nasa loot ko lang na kay, kung may event gani, hambal nila, bilin ka lang, sir. Ama na ako. Kay kada sakay ko sa patrol, may event mo. Bullseye! Kahapon daw masakay mong kutanis patrol kami laktan kami, mahilang way kami kalakat. Pagkatapos may patay na sa puandos dumanggas. Bullseye! Ay sus, ang lakat ko guro, kagang lawas ko ni guro, influensyado sa algoritma. May insursini daw may ginasunod niya pattern la. Oh, duhain na ka mga police stories. Ikatatlo, tiyari niya may pagkabastos ini. But we pity
people involved, ang babae kag lalaki. It's a sexual act. Ang aksyon sexual intercourse gadiya diri sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapus. Hayang bata bala, ang babae is only 17-year-old, ang lalaki is 18-year-old. May traumatic effect sa ila. Apektado ng mental health. Maghambal ka mental health. Ang stability sa paminsano ng kaurungan, nahuya na, magpakita sa tao, kung kaysa daw taguo nila sa baol, kaugalingon. That's the thing. Apektado ng mental health. Hindi na sila ka-focus sa ila sininga daily routine. Pareho sabi, nag-eskwila, makadto sa eskwilahan, may study. Hindi na ka-focus sa sulod sa eskwilahan. Bangod man kay ang ginadumdum kag ang nagadominar spinsar, siya ay nag-viral, nag-lapta siya lang yung video na munto ho. Number one, sini, hindi man kitagid lubos yung magbasol sini, pero number one nga trigger sina ang ginhimo Manila mismo, balaan na ginila nga publiko na nga lugar, dira patanda mag-chuking-chuking kag. Hay, may nakakapture. Number two, tigin upload. Ha? Tikong kaysa because of carelessness. Diba? Sometimes because of carelessness. Tang iban sini, hambal nila, tigin upload ko kay ti, nakuhaan ko video mo, kung ay makuhaan video to, kag why gin upload, why to matalupang dan? Diba? So, hindi kahimo other measures ang ato sa mga otoridad kung paano inatap na on, paano inauntaton. You know, sometimes we need really not to bend the law. We really need to execute and implement the law to its strictest form. Dapat istriktuhon gid. Kay pareho sini, may legal age nga involved lalaki. Amo tong hambal ta kapon sa kay Police Major Sheila May Sangrines, ma'am, do you think nga makabulig ang pagpasaka gidya sang kaso? Pareho sabi, alarm and scandal, tapos ano pa man? Vagrancy? Whatever, bisan ano kagamay, sa legal age, as a deterrent factor to send a message to all, do not do this in public places. Again, amo nang halamaranon, lesson learned. There's a time and place for everything. We eat in the dining table and dining area. We play in the playground. Diba? We are taking a bath sa bathroom and we sleep in the bedroom. Do not play in the bedroom and poop in the dining room. Diba? Because there's a place for everything. Tiya mga sexual activities nga hini should not be in public. We're not saying we are tolerating. Pero ti bisan punggan mo pa na, hay, amo ginaguro yung algorithm sa lawas, takag sa pinsar, ta katropang dyan, katropang ira. Kundiin pa to nga ginaprohibit, kag kundiin pa tong hindi pwede, ginahambalan ka, inday, nunoy, hindi pwede. Nga amo pagid to mahambal nga testingan tabala. Bullseye! Bullseye! Nga man, algorithm sang utok ta. Kay pareos lang na, kage ka panaka, starapol, katropang dyan, ikaw katropang ira. Kage ka panaka, starapol. Tinga, ginasundol-sundol ka ulo mong taning, mahambal ka dito, spunta, gidya nami, oh. Ato, gispunta, yakwaon mo, tikay nahulog ka, tikman. Mahambal niya, dabalda, hawak, wow. Ano man, ha? Algorithm na isang pinsarta, we need really to change. That's why, cases like this, dapat na ito ninitalupang doon. Ang pamilya sa babae came out sa police to complain with the police. Plano nilang pasaka kaso. Pero before that, that's your right. Kinamatarong sa pamilya ina. But you know, ang ato siling advice sa pamilya, ang himuon ninyo unagid, seek professional intervention. Kadto kamuto sa mga psychiatrist or an expert para magiyahan ng bata, para maka-get over, maka-move on sa traumatic nga experience niya. Kay number one, balasulon nga numero uno, gidyang bata man mo, at 17-year-old, kabalo na naman minsar. Ang iban gani sina, duha na kabilo, gina-ubit siya sa 17 anyos, de blaka tropan dyan, Ray. Kay balo na na, sa sala, kag hindi maayo.
Only that, minor under the law.